0: it takes mighty, mighty love. Mighty love. Go re be le botho go ba re re be re what's ba re no fana tshwaro yeo re no fana tlhompho yeo re no ikokobetsa jalo go nya ka fela le ratolana le lokotu koto la go sebapetse la go selekantshe re ka gare ga mshate wa tsebo le boithabisho wena ile ngona o bulela selo mo ya sagago a re go nosetse jalo wena ka tsa kgopolo ya masare go tamise o tamisege kae le kae mo ka bongwe le gona ka gare ga letšatši la lekgono re dumela gore go tshogegile go bao go sa tshogegang nxanxabeng nxanxaseng ba lebego le kete ka maabane le lena ke dumela gore le ipsinne ka letšatši la lena la matswalo Doreen dumela ngwana Phatane dumela Tlhokwa ngwana Mhlala le bohle ba ba bego ba keteka le tšatši la bona la matsalo maabane re a leboga le ipsinakere kara le ipsinakere re a leboga ka moka bao e leng gore le le ketekele gabotse le lena ba e leng gore go tloga mošupologo le le ketekele Dr. Bzen beke lwena ke a gago ka kwa ga Mdlule le gona ke dumela gore ba ipsinne a ga Mdlule e ke re le lena le ba be ke yona e le ipsinne mo le beng le le gona ka le tšatši lena le matsalo a re lebogeng batse ba re lebogeng dilo ka moka bohle ba le beng le keteka le gabotse le bao le keteka go le gono re a le keteka re sa re phadumelang ke tsotlhe ka gare ga meso e re leng ka gare go yona meseso ela ke lesome4 di gona tša go tloga tša masa e gona ya go boledišega taba mesong ya lekgono ga re lebale gore labohlano ke re hashtag mmino o kwagela bokaone ka masa mmino o kwagela bokaone ka mehla ka labohlano ga re lebale gore ke la banna ba di-class re ka re ga mafelobe ka matelelakere re a ba bangwe re ya magong kgwedi ye re leng ka re ga yona ke ya boeti yer leng ka gare go yona ebile e tlabeile ya bosetšhaba ka mošupologo right ke kgwedi ya boetse ke nako ya go ralala ye re leng ka gare go yona ke nako ya go ralala ke nako ya di-picnic nako ya go etela mafelo a le a go a boitapoloso re leboga ba bang ba re ke gona ba fitlhaga e gana jalo ka ona mogogo a re lebogeng wena e leng gore o mphile tsebe o hlwaile tsebe re be re le ka mola mamone ka fale ka difokeng re a leboga ba ka difokeng tamisegang mahlako tamisegang motšhea ka difokeng ka mola difokeng tša ga mampuso tša ga squat re a leboga tamišegang ke mo re ihlwileng re iketlile batheletše ba go se le go segaletše re a leboga mamabolo ana a raoa tseba ke barutiši dihlogo tša dikolo be ba ile ka mola ba ile hlatsela ge re mo keteka re keteka mengwage mentšintši re keteka epulo ya ntlo ke bogwa gape jwa maAforika re sekeng ra lebala re keteka le letšatši la bogwa le leeto le wa tseba go ne o leboga dilo ka moka yo re a leboga re a leboga ka gare ga mošate o wa tseba le boithabišo ke mo re beng re le gona maabane re beng re keteka taogadi kogadi ya ka gare ga mošate o wa tseba le boithabišo ba bangwe ke ba bona ba re aowa mafelo a beke e kgopo ke ya rena ba bangwe re ya magong ka gare ga mafelo a beke e kgole ke gore a re sekeng ra lebala gore re a tlhoka gore ka gare ga meralalo yeo re tlhokomele go na le lo tse dintšhi tseo re santšang re di tlhokomele ke be ke sa lebeletse fa go mola go tja go tloga tja masa ka kwa go la Gauteng province ga rampa ya Gauteng gone le monatsoko go thobe ya tshushetsa basadi are bonang ge ke rata gore a ba tshushetsa gore ke tla le pola ya gana jwale ka fetse ka sepela ibile kwa sebele selo seo se ntlhagela go sentiragalelago ke dumela gore ditaba tsa go tshwana le tse re a bona tse dingwe go na le dipego tsa go bontsha gore go na le batho bao ba sa timelago go nyaka gore ka gare ga mafelo a beke a matele re tlhokomele a re tsweleng pele go itlhokomela a re tsweleng pele go itlhokomela rena re tlabeng re le meralalo re tlabeng re le ka gare ga boetejwa ka gare ga mafelo a beke mafelo a o leng gona go ba riang gona go bohlokwa gore pele re ya gona e be re a nyakisitse pele gore ke a mohuta mang a bolokegile ga kaka ya go bohlokwa ba gaga Mountain Hiking Club re a le bona lena maabane le tloga le tso iketla ka go ketse ka letsatsi le la bogwa mola marobone mola re le ba re dumela gore le ipsinne mo le kopaneng gona le subela gona ka hiking ya lena re le boga bagaga ke dumela gore le ipsinne ka moe ga mphahlele seleteng re dumela gore le lena ka gore mokete ko mogolo o bo sartse gona ka fao ibile o mokaone kudukudu o ile gore bo itile pele ke tona ya rena Dr. Poppy Ramatshopa arle boge jengwe ye ile ngore re ske ra ihlokomela na kole na kore gara sonla go lebala gore ke batho ba bantsi ba bangwe o ka ba uphela le bona o se ba lemoge sega le bona o ija le bona o dira dilo ka moka empa o mongwe ka gare kore o mongwe ge le le ba bahlano o khwetsa o moti ka gare a ikemiseditse go senyetsa go ba go senya leina la gago semelo sa gago ka mabarebare wena o re motho o phela le yena o phedišana le yena kganthi yena ga a tla ka morero wa go tshwana le o wena o rweleng a kere motho kgona go mofa o kgona o nore o bona a go segisa a go ntshetsa leino la mohlagare bona gana gore o siemong se setele wena o kgopolong etele wena o pelong etele wena gane ena maikemisetso ke go senyetsa a kere nko ga edupe gore batho ba o leng le bona o sepelang le bona ka re ga sekepe gona le owe kudu go bane a tlabe a go fa lerato le tshwaro le lesego leo le nyemelo leo gane o sa tsebe gore ke yena ikemišetseng gone o senya tsemelo sa gago gone go tlafišetsa gone go rathagantšha ka gare ga batho ba o sepelang le bona go ba ka gare ga mošomo wa gago ka mokgwa a tlabeng a go tlhalosa ka gona a tlabeng a go bolela ka gona batho ba go tshwana le bao le bona re seke ra ba lebala gore ba gona re phela le bona a ke re tsena ka gare ga mafelo a beke a matelele re na le go no itebala jale a re itlhokomeleng taba eo a re itlhokomeleng go feta gore re tlono ba le bona ba go tshwana le bao re tlono ba le bona ene a sa gantsi o ka ba lemoga go ba wa mo lemoga kudu go bana tlabe ka mogwatlabeng a go swere ka gona a go swere ka gona jale are no ithutang go tlhokomela ditiragalo tsa go tshwana le tseo kudu kudu re le ka gare ga mafelo a beke a ke re go ne le pololoshe ba fela ba re a se na kamoka ba re gona go dira dimaka go ba dilwetse golo empa go ne le ba ile eng gore ba gona go nore dilwetse dingene tse o ba di dirang ba di dire ka lerato la go makatsa o mongwe a se kwešiše ene a senya ke go go batamela go botšiša a senya ke go go batamela go botšiša jale a re sekeng ra ba mehlala ke a tseba gore ba fela ba rialo ba re go bonolo kudu-kudu go fana ka mohlala empa go bo ima go thata go ba ona mohlala owe go thata go boima go ba ona mohlala owe ge re tsena ka re ga mafelo a beke a ebe ye o dulang kgopolong taba eo go sele go sagaletše
1: Momo, re tumisha morena.
2: Ke je sa di thonje di tanka mo re tlo se di. O re na ha ka mo ka le fase lotlhe. South Africa e feta le fase ka tlhoriso. E di rang ke ba lekane. E di rang ke ke ba bolai.
3: Tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena.
2: Lentila modimo le ya re laya. Lentila modimo le ya re galeba. Le re ke ba tshela naga ye ka madi go fala ka madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba tsena mola
3: wena o di rantsona tshe tsha tshile lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a ba sadi ba o ba bolaile
1: tshobele fm mo shata wa tsebolo bo ithabisho
0: Hey man show wa bogale abagale morutse ka nete se o ga se re gore le rena ba o eleng gore re hlakana le diemo tsa go tsona le tseo riskera ra tshela pele go ikokobetsa a ire gore re efoge sedilo tshedi go na le tshe re santeng re de foge go na le tshe dingwe ke ka mogoleng ka gona dilo tsena tshe re bolang ka tsona di ruta gore o seke wa no tshepa motho mang le mang a re sekeng ra no tshepa ee a re sekeng ra no tshepa rwala dilo tseo pelong ya gago 086 000 2452 ke tlo gopela re thome ka karolwana ya rena ya go iša banna ba di-class me rralalong a reng rralaleng le bona ke a leboga matsogo a o šetseng ke ya bona ka gare ga mošhato wa tsebolo boithabišo filemon moleke mampa kagiso ke ba uba motsoši seemare taogadi ke nna oya kere re mmogo ka gare ga mošhate le alen mabotsa ke ya mmona mapula senyane dumela lilian ramabele ke ya go bona le sufi mosadi wa r37 le wena peter kobo ga mmolole zulu kosha zulue dumela tle wena re ya go leboga pinki malao le ena a re ka mošhato wa tsebolo boithabišo kv le botlhe ba e leng gore meletse ya lena ga e bonagale empa ke a tseba gore o beile tsebe ka gare ga mošhate re a leboga tsebe eo wa tseba keng leboga tsebe eo e koto ya go tlala ka tlhotlheletso o kana ba o sa tsebe setho seo gore se dira eng ka gare ga mošhate wa tsebolo boithabišo tse kgolo e dira dikgolo setho seo tsebe eo khotsong kv le nna ke beile tsebe ka gare ga mošhate ke re thank god is friday mmine o a o kwagale marethetong kwagale bokaone ka gare ga labohlano le ke dikota ka nnete tša mokgwele re ka gare ga mošhate wa tsebolo boitlhabišo re a tseba ya re a tlhoka go tlhokomela kudu-kudu go bana mafelo

ke kwatsa phogole ke dumela gore ke nngwe shetseng le kopane le yona phogole ke dumela jwa le kwatsa gore ye li ile la kopana le yona li ile la ekwa mm wa tsema ka mehla ke yone le gore ge re tsaba ka malapeng a batho re sa ba hlomphe re tlo kwa jong tsa tshile ile rena re tsena re le ka yona tsela eo mm o tlo mmakalela o tseba gore go nna o tlile o le ka tsela mang o tlo mmakala ge nka tla ka geno ke le ka yona tsela eo o tlo gahlega o tlo kwa bosena 0860002452 bana ba di class tumelang le gabotse bo makontlong bo ntete kontlong le bo o buta kontlong le bo o se kontlong a ke tsebe le sa sore ga gabotse ka bana ba di class le sa bathabela le sa rata ka mogoba le ishang meshimong ka gona ba ralalang le lena ri shavana gae le a gahlega ka mogoileng gore ba le rwalela bana ka gore a ke re di kwaletse di tswaletse The color of the wind. Marke, color of the wind. Kushaigia Vanessa Williams. Masabotana wa maloba. Gola United States of America. You can claim.

Ke dumedisa ba tsheletse ba thobela FM so ya le jatla le khono ka lena la morana wa rena Jesu Kriste ke nna moruti sorokolo ke re kenya God in Action Baptist Church go la Beggersford feta go motuba tsa municipality bana besho re keteka kgwedi ya bogwa re keteka tse modimo a re tlogeletseng tsona tse bagologolo ba re tlogeletseng tsona batswadi ba rena ba re tlogeletseng tsona tse dingwe tsa ona ke botse ba thaba ye dithaba tse di leng gona mo re a di keteka ka gore ke tse di botse di a kgatlhisa go di lebeletse ka matlho di tlisa bophelo se se nkgatlhang ka dithaba tse ga e sale di dutse ka mokgwa re belegwa ke dumela re tla ba ra tloga di le ka tselae ga di tšhikinyege jale di nthuta taba e kgolo gore modimo o bolela mantšua mo lentsweng la gagwe Psalm ya 125 temana ya pele le ya bobedi e re ba o bota morena ba jwale ka thaba ya Sione ga ba shuthi neng le neng jwale ka ge Jerusalema e go ra gorelwa ke thaba le morena o tla ba go ra gorela mantšu a nthuta gore modimo ga go ra gorela motho o jwale ka thaba ge ba re modimo o go ra gorela motho ba ra gore wa go shireletsa o swara ka diphofa tša gagwe o swara ka matsogo a gagwe gore tše mpe tša lefaseleng tse di khukhunang le seswing le tše di tiang mosegare di seke tša o hwetša ka baka la gore o khutile ka yena e re jwale ka ge Jerusalema e go ra gorela ke dithaba morena o tla go go ra gorela bogwa jwa rena bana besho batheletši ba thobela FM re na le morena wa re go ra gorelang le ge o ka re dilo a di sepele ga botse jwale le ge o ka re thuto ga e kgone go re tsweleletša tse re be re di nyaka le ge ka ba polotiki ga e kgone go re fitlheletša tse re be re di nyaka le ge ka ba bophelo bo ge re lebeletše re šoma re katana re hwetse tse re di nyakang empa se re emang ka sona ke gore ba go bota morena ba jwale ka thaba ya Sione ga ba tšhikinye ga ba šuthi rena re bota morena ya re bopileng re bota morena ya re fileng sebaka sa go phela lefaseng re bota morena ya re dirileng gore le kgono le re ikhwetse re le gona ka lefaseng la kakeno re bota morena ya re fang menyetla ya go fapafapana ka baka la gore ge re gora gorela ke yena o tshwana le thaba tse tša kgwatlhampa mo Aforika Borwa tse di botse tše ga di tšhikinye ke phefo ga di tšhikinye ke mollo ga di tšhikinye ke sefako ga di tšhikinye ke kapoko ga di tšhikinye ke pula pula yana tšano šala ke di sa eme dithaba tše botse tša bololo dithaba tše botse tša tswaing ga e sale di eme ka tsela o di kgatlhisa tla ke le botseng bana bešo ge o le mo go modimo ka Jesu Kriste morena o tlo ema jwale ka thaba di tla tla tša o le ka o tšhikinya dipolelo tša batho mebereko e tla fela malwetse a tla tla mahu a tla tla di tla feta ka moka tše o tshwenya ešita le lona lehuru moopedi wa sefela le fikelela ka mehla ka mantšu a mangwe ke mo thabeng gore le nna ke theile o di tla feta tše ntshwenyang ešita le lona lehu ka gore ke sekilwe ke Jesu fubeng sa gae ke ya kgathologa ge re ka dula mo thabeng e le morena re keke ra ba ra ba ra latlhea

Amen and amen. Kaona mkhore fihle mafelelong a lena no larna la go sele. Ke na pele ke tshela stembiso maibela ke maibela plant or fa ditaba tsa mathomo ke dumela jalo tsa ira botlhano ka morago fa o gadi ya ditshene o nale gadi ya bana reng le tlhopa se se feletseng sa hlokwa ya bile gore moshanti wa ka moshanti o tshela pele ka ditlalemiso ke bolela ka khoshesese o nale le joy le tlhopa se se feletseng ipsine ka manene o ka moka a ka rga mafelo beke go tswa go nata o gadi phadimela ke tshohle shalom shalom shalom.

0: A re le bogamoga o ka nnete ka sebopego sona se ke gona re re palakatsa tsebeng ya gago ke le sometsela metsotso tsa go iriele ya botshelela mothile tsa thobela FM gotlhe mo o leng gona re ya go dumedisa re re labotlhano malabolela boko ba re labotlhano re a itlhanola nna ke re ka moka tsona ke ya ditseya ka lebaka la gore ke labotlhano la mafelo a beke a matelele re a tseba gore ba bangwe ba ye mešomong ba gona ka gae ba bangwe ebile ba diprovenceng tsa go fapafapana ba ile go bona bojali ba ile bona bana ba ile wena o moka o tsoga le mama motlhao o tsogile le mang ba motseba motho o tsogile le ba motseba
1: kwa heritage
0: o bo mongwe sellathekeng sa gage a se sa tsena ke kole ba re beke o le tlhokomele ge ba o na le motho wa o dula Limpopo
1: gora
0: o raka noboa e le goreng a sa le tee o na le motho o na o sa tsebeng ka ena a ke tsebe eupia ye nngwe le nngwe e le goreng ya direga hei batho ba modimo a re se ka kosanang botlhoko o tshwana le batho ba re koleng ba re ba kitima letšatši la maabane gane re fitlhile kae mo re fitlhile jwang batho ba modimo re fitlhile jwang
1: watsa Aforika Borwa e tla o makatša go o tsoga ke se sengwe watsa
0: watsa e yona enjesie ditlhong gore ka ja ke ditlhong tsa mafelelo mothele tsa thobela FM wa sa kwesi o motlho mongwe re bolela ka eng e letšatši le maabaneng tse go na le marathon seja ke wa APSA ka kwa Johannesburg mo e le goreng bo diraga batho ba go lekana legolo ge go bolelwa ba bega ditaba ba bolela ba television ya SABC News ba bolela gore batho bao ba šetse ba bontšhitswe gore ba tsietswe dillathekeng ba tsietswe dilo tsa bona di-watche ba bangwe motlho mongwe le diring a re tsebe gore ke eng tse dingwe ka lebaka la gore a se re kgone go bolela le ba legolo ka moka eupia bangwe ba bona ba šetse ba itse go beya melato go sephodisa sa gauswi ka kua Gauteng mo e le goreng ebe
1: ya mmakata re sa letetse le gore moporesidente a tle a eme naga ka polelo ka morago ga dipolao tse di bang gona re lebeletse batho bana ba ba o kitima mo mebileng jwale šhetse go o tla e nngwe e le goreng e tloga e tshoga gore
0: benong a re sa tseba gore re tšhabela kae o tse gorentse ba re aowa le tsamayeng le ba bantšhi ge le kitima le kitimele le ba bantšhi atoši bao bar nagana gore batho ba o kitima marathon ke ba ba kaka benong ge motho a dia jwale go batho ba ba kakakaka ene ore ga se motho o motee gore ore ba tswele le ba bantšhi gore ba kgone go tšea ka bontšhi ka mokgwa e le gore ba kgonne ka gona botšheko gore nna re tla ba naga ya mokhutamang ka se se diegang ka bosenyi ba ka mononageng go nyakega nto nngwe ye e le gore ng e tlo ba a ke tsebe gore go tla diegang wa tsa re thoma o bona gore yanong re bothateng bo bokaka
1: ebile ke kole ba re batho ba bomme ga ba tshwanela go kitima mo mebileng ba tshwanetse o ka reka metšhini ya go kitima ka gae ke re jaanong go raya gore motlho mongwe ga ba sa
0: phurulogaleabaaleile ba tso tshwara le banna po
1: watsowa keke e tloga e mmakatša
2: kwa mmileng o tla kwa le gore
1: go na le phapano
2: yeoeaoimaodimogaoong le go kitima kwanna
1: re kitime ka
2: iwa sengwe se e le gore ba tla seatla sa go tshwara ene se ka o tshwara o ka senya ke o re ge ba re go na le lebelo kae kae wa seye
1: ba tsaya keng jale re di eng re le ma Aforika Borwa dilo e di ba ka tselae
0: ke tlhoba boroko e bontšha gore banong yalong ka naga ya rena e tswa madi go bolela nnete our nation is bleeding gore ge ba re naga e gobetse a ba ra e re leng ka gare ga yona ke tse gore go nyakega dithapelo go nyakega eng eupia se sengwe le se sengwe mothelege se e le gore ngwena o nagana gore se ya nyakega ka mone wa Aforika Borwa gore re thome go ba le naga ya rena ka tsele re e tsebang e be naga ya khutso le lerato nko o thomo o sedia ge e le gore wa fiša-fiša go fasta-fasta na ge o gopole ga botse gore ke ya bana ba gago le bana ba dikhukhukhukhuku tša gago benong o ka se re a wana tseo a di a nkama di re ya makamoka ntho ngwe le ngwe e dirang ka nageng e re ya makamoka ke masomepedi metsotso jago e riele ya botshelela o amogetše go thobela FM
3: Weekend Extra e a kgatlampana ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela

0: razolo arre a chantsa ke le gore ngwae kwa ya sibella go bela go thobela FM di tla le meso ka se popo go sona semthile jo thobela FM e re le bela gore na re go tswaretseng e tsatsing la le khono ke se ding tshitse ile gore o tswaretse jona ya mathomo ile gore re tloile bela ke ya tswa ro ka se thabele bile o ka se kwe bo sege re bolela ka yona diupia re ka se tshabele le gore ka ponya matho wena o tlo o khumana molaetsa o tlo go batho ba ile gore ngwa dimile go bona ba o botsa gore awa re ya oketsa e be no re bo le fela 7 rand e ka no ba 8 rand ga ya le re bolela ka di koloto tse ile gorong o di dirile motho mongwe ko bankeng ka ba sa ntlo sa koloi sa enyeng o pola ga botsa gore banka ya ka mona Afrika Borwa e okeditse salary switching ke motheo wa bona ka masumi pedi tlhano 25% points mo ile goreng ra gore wena o adimang masheleng go ba ona le sekoloto ge le ra ona yela ba ibitseng fixed ge ba re fixed ke la goreng go sa gathala gore ya go di mo ba ya fase wena o tla le fela se o tsebega botse gore bekeng yana ye re le mmogo yona mo laetsa wa gore ya go di mo wa go fithlela se ke tlhoba boroko e bile se ko sha botlhoko gore o rena ga ya rena ge re lebeletse thaba masheleng go na le se sengwe se se sa diregeng di makhura a ya go di mo ntongwe lengwe ya go di mo ntle le mogolo wa gago le rena o ska o tshoga le rena wa rena o ye go di mo gona mo a ke tse motho mongwe lo lo ba iga o ba ba le dibudi tse se sengwe se nna ke sa tsebeng ke u pia dilo ka moka di ya go di mo ntate madikana a tshwara botsa selo se floor na se tshwabela le rena a re tsebe motho mongwe ba tla re kwala botlhoko ka lebaka la gore reserve bank ba shetse ba boletse tlo ba re seka skati mana ye re go gore nna na ga rena ka nnete re mathateng a go fitla kae ge re lebeletse economy ya rena re tlo ba re lebeletse le taba ya bolela le rena morao ga iriela ya botshupa mthile jwa la FM na re kwele gore na gona le batho ba ile gore ba gonne go tshwantsha motho ba re wena o dirile bushaedi mo mapodisa bilatse le king se tshwantsho sa gago ba se phatlalatsa batho ba o bona ba re wena ke ba ile wena o dirile mosingi bo uwe he wena e bana se wena motho o tshwana le wena na ile wa ikhumana ka gare ga mathata gore o tshwantshwe le motho ba tle ba khuma nora siena go ba wena motho mongwe na ko ngwe o fitlhe ba re kwa ena motho o mojwangjwang ante fa se wena mara wa bona re mara motho ka re ba tlo mo tshwara botse wana mo adumela gore kwa ena ile go ba le maemo a ile goreng wa dumela gore se wena e le wena motho mongwe ke tsedi botse e bile go ngwe ba tsedi mpe ba bangwe ba khwetse tabe uwe mola ba bangwe ile goreng ba ipsinne ka yona e ba file tsedi botse ke ngwe ile gore tlo ba re tsena go yona mothele jwa 12 FM
1: a re ke nnete e tla ke ri a thata tabe ke ra toka e kwa ge ha ona le ka botata
0: ga di le ba tsantsa
1: bona wa tsa ke ke tla ke tori tswe bola ya la ri tuta e
0: o bla ga botse gore le motso wa ko gona DJ Soul T
1: a re
0: yena tla ba u bintsha mesong ye

0: Motswala ma?
1: Motswala ampi.
0: Motswala ampi.
1: O na le deal brill.
0: Ke motswala. Ke motswala raro, ke motswala rena ka moka jwale. A ka support sona se mthile jo thobela FM re nya ka go tsena tabeng e la mo ile go reng re gopela maikutlo a gago. Go tshwantshwa re go ile tiragalo tse pedi tse ile go reng yengwe ya tsona e bile e felletse ka masetlapelo mo ile go reng moselo sa gana. O bola ile ka kwa Mpumalanga bana gana gore ke yena motho ile go reng o dira di tiragalo tse di shopo tsa go bolaya batho ka kwa Kempton Park. Mo ile go reng batho ba mo ba dulang ba ile ba motshwara a felletse a bethwa e bile a tlhokagala. Gabe ya le mapodisa a se ba bontshe e bile ba mogonona gore ka ba ile mo wa batho ba goreng a ka ba a dirile ditiragalo tse di bolelang gore tsa go tshwenya basadi le go tlaisa basadi le go bolaya basadi ka Kempton Park. Bjanong potšišo ya ba gore nna wena sa le wa latofatswa motlho mongwe a se ya go bolaya se e sure ka go tshwana le ye eupia ya bataba e le goreng go tsentšha mathateng gore o bo o bontshe gore a se wena mothoe mola ka letlhakoreng le lengwe motlho mongwe ge re iša wa humana ba o latofatsa ka dilo tse di botse e re ko o botse eka ile ka re ke bolela le majoy o fitlhile lefelo yena a tseba a fitlha a rile ke yena majoy ba re le joy o re a kwa gore ke ba mmitse le joy a dumela a re ba motshwara botse gampe ke re
1: anama
0: ke tsene ba ntshwara botse kudu-kudu-kudu batho ba le monna ke ge ba mpitsa le joy ebile ke sa ba phošolola gore ke nna majoy
1: a le nnanka segane ge ke tsene dilong botsike ke dio ba jalo ka nnete go a ba bose go a thabiša
0: go na le bobangwe ba e le goreng motlho mongwe ba naganne gore ke wena motho o mongwe o mojale wa re o bona gore mo maranka jaaka nona
1: e nako ngwe motho o ta phara ka mašheleng gona mola re tshware o ta
0: bona
1: aonke ke a gomola ke re tuna ke nna le joy o kgethile di tsamaya jale watsa ya ke nngwe e le goreng watsa nna gantši ge nka re ke tseneng lefelong mo e le goreng go a dulega ga botse ke mo dijong ka fitlha ka khumana ka lefelong leo go na le motho a apereng maybe ga ke re skipper sa go tshwana le saka ga ke dule ke a tswa ka lebaka la gore ga ke tsebe gore na motho yola ko a tswang gona o diileng motho o tla tlo tsena ka mola a motshwantšha ka skipper sela o tšhabile ka sona kwa a motshwantšha ka sona a tsena ka mola a lletša sethunya thuntšha nna ke a o botsa go dio bona t-shirt ya motho fela motho o tshwentse batho kwa goba o diile tša di dileng a tla tlo itulela ka mo ba monyaka napile ba re o fitlha ka mo ga ba sa lebelela ba dio
0: bonaaa
1: mo re na le baletsa dikgorosiwa batlhapetsi ba gona ka mo go bolokegile ke national key point ka mo ga o di o tsena fela mašole a tata o kitimiša jale mo mafelong a go ja o tla kwešiša gore mola a kere a gra a bolokega kera gore mara re fela re iketla kudunyana khumana nakong o
0: senae
1: ke a emelela sa o tshwane saka ga ke dule lebaka le letelele ke a emele ke a tloga ka lefelong leo kodu ebile ge re le mo a le a go ithabiša kudu khumana
0: retšhiela
1: so
0: rejale
1: ke rata o ka dula jae ke e nngwe e le goreng a kerile ana mola re ijang ke ana mo gone wang dilo ka moka dino maphodi di gona ka sedio ba
0: madiaya go ja wa fetsa wa re kudu mola re ketlang gona
1: ee mo re ana mo ue re nnang gona o na le dino maphodi tja go fapana
0: nka mafelo wa lesa ke lebotsa gore ke a mafena
1: leaanakoa
0: re iketla
1: digonaa
0: mo e le gore batho ba gona o ka rabanya ko o tlhwantse ba e bolela ka yona mare tse ka moka a ka bolela ka tsona a kua ntse re ja a kua mara kua ke mo re iketla o ka re gore dilo tse dintse le di diang tse re sa tshwanelang go di tseba eupia bothele jwa thobela FM monyetla show motlho mongwe wena ile wa tshwantshwa nna ile ya sepela jwang ne ile ya tse di botse goba ile ya tse dimpe o kgonne go bontšha morago gore a se wena goba e bele gore ntse o ija gore mong ka nona batla motho wa gona wa nnete a fitlha wa šhala makeng na go diegileng re botse
1: tlogela molaetša gatiša

ke le bogale join le iga arlo cheng ditaba ke tsa iri ya seswang go thobela fm taba gholwereng mapodisa re mogononelwa yo wa bego a nyakwa malebanang le polao ya maloko a mabedi a lekala la botlhodi o bolailwe tiragalong ya go thuntshana le mapodisa ka inanda ka KwaZulu Natal le podisa le teng le robetse tiragalong eo e sa tswa go direga maloko a lekala la botlhodi ba bo kapteni Cornelius Nel le sersanta Mandla Khuzwayo ba thuntshitswe le go bolawa nakong ya tlhaselo kgweding ya Moranang. Mapodisa a Limpopo a nyakišiša dipolao tše tharo tšeo di fapanego ka motseng wa Šhikukwana kgauswi le Giyane mokgekolo o katilwe le go bolao go ya ka dipego ke motlogolo wa gagwe wa mošimane. Mosadi wa mengwaga e 77 o tlhokagetše morago wa go tlhajwa motseng wa Rita ka ntle ga Tzaneen go sa le bjalo setopo sa monna se kgweditše tseleng ya R36 kgauswi le mekutwana ya go rekiša ya kgauswi le tsela sefateng sa Strydom.

What's up Friday? What's up Malabulele? Di tlhalebisa jwa Thabela FM mo tswako. O di se jwa lo ke DJ Salty o mo tsaba gabotse. A ke mo mwe guleng a lo kola go sha ya impete. A ga ka gara ga motswako o kole jwalo basi ana le imo ba rile e khaya wa ko jwalo DJ 1000 mzana remix. Ye le gore ya swiela ka gare go tsebya ga go sebakisa ga biale ke ma shot jabu. There are some changes o bo sane juka kwa Nick SA away from home wa ko jwalo ya jaiva e bele nete ke gore re be swela juka kwa lela ya DJ Toxic ana fa le haino ba bi dijo jwalo gore a ku ko lula siripa gare go itshela irinyela ya bokae ge se ya bo se swai nete ke gore kitumela jalo go mashilo mtlodi dintlhagolo tsa ditaba tla latela ke se jisto ngwana ka tsa dipapadi.

0: mmino bonate tsebeng ya gago sebake se gabjale tsoga molemi tse tsoga nnete ke gore o itirele tsoga o dire tse di kaone ka gare le ka gare kgwedi ya bokgwa nnete ke gore re sa tsokete ka letšatšing la maobane tsoga o itemela tsoga o itirele tsela le tsela re topa jalo go Afro Grace pele ka fa o kule koša e le gore re topa go motlalepule ngwagona ka nnete koaka ngwago o koaga gona motlho mongwe wena o kabe le gore o tloga o ipeaka tse dingwe tse e le gore ngwago o tlhile o di supa gore tse tsona tse ke tshwanetse o ka ba le tsona ke a gola ke a tshepa gore mo o leng gona ga bjale o shetse o di fitlheletse ge e le gore ga o a di fitlhelela tsoga o leme tsoga o be molemi o tlo feleletsa o di fitlheletse ka leleng la matšatši a šhilile ke lesometharo la metsotso fela go lebelela iriela ya bosenyane age nnete ke gore mo nako e sa fediseng pelo re tlabe re akela aga re nyaka go ikgokagantšha le ba sedibeng ba ka mo letlhakorolela la Bushbuck Ridge sepetše jalo le rola pelo aga ke tlo kwa sese bret a ka ba le gona e mekomanano bona dule a bapile dumela minjano bano ba Bushbuck Ridge
1: I'm going to go to the hospital. Go le tsa ke di tlhoka tsa go tsa taba ya go ka phaya tshoka khanye tsa tsa go ka go la ka ga rega dikoloto tsa tsinchi tse le mo di entre ga go a karetsa le go khalana go ntse go leng gona ka tshoko ke ka fao go ya pele foundation e tlile re gore e ke gona go kwa gore na e ka ba go lwa go lwa go le dile kae go nna re ka ra dirang go ra rolla ke mana ye bo mathata a o ka le bakala gore maikemisetso magolo a rolla pelo ke gore batho ba phela ga go tse khaloganye e botse e phileng ga botse ya batho ke taba e leng gore e botlhokwa mo maphelong ga foundation ye ya rona pele ka tlhole ke ba rena di bang le rena tse dintsinyana tse di khumana gona mo lenaneo la sedibeng mošate
0: tobela
2: ba hula o godisa mang le golo o di tla le meso
0: happy Happy birthday go batho ba ile ruba go la letsatsi le la le gone agang a re ba direle gore letsatsi la bona lebele le kaone la botlhano mo mafelo a beke a tloge a e ba ile goreng ke a magontsi a godi a gogo age wena la tlhela molaetsa ga tisho ke tlo go raloka ka bogare ka go tlhoka letepe ke tlo o topa mo mogaleng wa 086-0002452 gore mo go ditlamiso tsa Thobela FM re a locha
3: lega
0: age
3: lekae
0: nae na rentse
3: ya tsapali pin le ka letsatsi la bogwa awa South Africa be gabile ka bogwa e reng ke akela justice Nkapelo wa gola le nkwe ya magolego le ena wa gola ke dine ke mosia a le ka moga mafonto ke a leboga
0: danko Thobela FM dumela tle
3: ika
0: e na o jwang
3: ba bala go tsela ga
0: e he
3: ya frugo a tloka ka mo Oliven Hotbox ha ke tsa ke le tere mo gabara go le masteri tlo ke AKA le go bala Thobela FM
0: itwa
3: go pala a gela motolo wa ka ke mwana sister motho mo nna ke mathodi mapifo a tloka ala na ka mo Oliven ka mo a go la o tshwara 21 years today ke le modimo a mo hodishe a re holele a tlele pele re tlhompa
0: Thobela
3: Thobela
0: a ri
4: go tsoga tsoga go kopela wa kela o mata senyari ke ngwana Mrs. Brown ngwana mapula senyari ke ra ola go la ber church ke le botse o di sa ke pitwa ba mo tswala mamelo di ke re
0: mushate
4: Kotsoka tukeng khopela wa kela.
0: Ari.
4: O mata senyari ke ngwana Mrs. Parano ngwana mapulasiyane. Traola ho la verse ke le botse. O di sa ke pitwa lo ba tsala mmane le dikere mosha.
0: Thobe.
5: Tabela ke re happy belated go nna phila di ana ga ba tsa mabotse le.
0: Ari ana o go le go le whipsine.
6: Thobe la ka mosate e ka.
0: Re alo.
6: Go tsala o la kela tsa my sister. E le go mathodi batch o tswala serare o dula ka mo Brimley o akeletsa ke big sister ya hae e le ngalonda matlo ke re agole agole agole modimo a molote mo godisa hip hip hore
0: a ke ka le tsena ke le agi
7: tumela ika sisija Lily Joy ke khopela go akela lucky wa ga siabela ka sishiro Plantina Mahoba Rakhole Fete 6 years Le Nene Ramawa Rakhole Bawo di shwaki anasi avela Rujwa mungwa nini musha
0: Ari
8: Dumela timu ditlale meso ke khopela go lakaletsa batho ba latela ga o ke khopela go thuma ka justice nkhapele wa gola o gola le ma le kabele nko ya ga magole go le yena wa gola ke re mmane ra masala ko ma le yena wa gola o matla senyane le yena wa gola ke re ba go le ba gola ba ga tsake nna mathini wa ga mkhetleng ke re hip hip gore go bona ke re moshate
0: moshate
9: ke re ba moshate ke khopela go lakaletsa mapula ra kubu dula botokwa mo koneng o fetsa 72 years ke re ipi pure ipi pure o la kana tsa kitswana rapetswa
0: re a leboga ba rapetswa
10: timi di tla le meso ke gopela go godisha Alina mama bolo o wa gola go sasa o fetse mengwaga ye mentshintshi o gola a le ka mole mentse se go reng o godisha ke ana senona mathela patsa ga mama bolo ke re a gole ke a leboga moshate
0: thobela re lebogile ba gole ba gole ke ba mela tsa gatisho o ka dira jalo lwana wa ipsina tla ke re ko mo shu
11: dumela e ka Cecile Joy
0: are
11: ka mo le motjoletsi ke rata go akela mme motswadi ke motivu leta mampane o gekolo o fetse mengwage mentshintshintshintshintshi yena go akela ke morwagwe e le go moketo mampane ka moka re le mphane thabana pitse ga masemola ke re o nkgolele mme o ipsene ka letsatsi la gago le kgone mogekolo hip hip hure
0: are
12: thabela ka sealemoyone ikale le thabo le kgone go gola ragadi ya ka tsora magale ya malla go tswa ka motseng wa nyola ena ga sekororo ke re ogolo go le ragadi o akaletsa ke motsogolo wa gagwe ngwana a gaetsedi ya go thoma semagoba magale ka modimo lle tlobela
0: age batho ba modimo lle
13: batswadi ba ka ke nna producer rapetsa ke nna shitsangbuni ke tsatsa happy birthday komane figile moguli ke rahola hola ipipure
0: ke mete a gola gola a tloga ipsela tsa tshila ga go mafelo a be ke a makaone kaone ba tloga ipsela ba ichecha re tseba gore re tlo kopana gape ka mushipologo aga tshobela FM dumela nnete ke gore o gona gona fa
14: o tshe se se go tshia ka mushate
0: na pile
14: ere tlogodise wa mma ke ngwana mmamogolo wa ka ke kongwane Solomon Mohlatole ka serete ke mmaswi o ka motshoshankube ka motshwane o godišae ke kwa mmago ke lucking wa tora mokontlhobijane ke re moshate
0: moshate ke nnete ke tšeawa mafelelo na pile re tlabe re e tswalela ka sona seporo se weng dumela tlhe
15: le kae morenaka
0: thobela
15: magoa ga magoa
0: age
15: ka laboraro bo go golanne ntshi di makajo monyela o dula ga magoa maabane bo go gola thaine jwana mogala o dula ga thaba modimo a be le bona hle tshukudi o bane be mosimana magwa ga magwa modimo shu
0: re a leboga modimo shu e ka nete aga re tloga re lebogile ka moka ba ile gore ba dirile jwalo ka mogwa wa malaitsa ga tisho ka mogwa ka re le tsa mogala tshole pele ba dira jwalo ka mangamana neo a tshobela FM re tlotlogela ba CDV ba koile ba ka kwa bush ba grich bana le rola pelo bana me timile yana o tla bentse ana le lena gona mo weng wa ka WhatsApp keng go bile bo se ho lo go bona tsa ke thaba go feta go feta tikana
16: Sanson rakele ntshong mo maru wo ntsha ro thabile. Ska no ba ka
0: molomo. E tela ya masia a le phukule le ntshinyana so ba ibitse.
16: A tsheng go no ra ka ntshong wa tse ba igano bo ntsha ro ntwe bulelang ke nnete.
0: Ke nnete ke nnete ya mafatsa go ya go ke nnete ka nnete. Sorry na.
16: Ah re le mo ga batile jo thobela FM ke tsapa ro bile le beke botse mo la re thoma le wena a ka mo shupulo go fitla ma motla re tswalela beke ya rena go ditlale meso. E upi ya sa go nkgatla go gore re boa gape ka mo shupulogo. Beno ke rwena mthile jo thobela FM ke re ba le mafelelo a beke a mabotse a go ba le khutjo mo shupulogo a re boe re die gape re die ga botse bile re die bo se ba re mo jo ga bogala yele
0: danki danki danki lo loser.

0: why the Super Bowl.
1: Hey.
0: We yo re be re o file yena ke yana Moses mo ga itla gore na re lapeng lešo re atamaiša bathelete go tlhomo lekaba le le gona nnete re a leboga re leboga theletswa le nna sa le moe se ke sa lena lena mpitseng baisale wa ga mašwa mpitseng karata sasa mpitseng setifiša modiri mpitseng karata ya o mpitseng ditekeselefan di anerport theka la monang ke nnaono re a leboga re sepela le motsweletsi wa rena re le tamiša re senoši batheletsi tšatši na le kgonang ke re lakwa gorena go direga eng rola pelo re ka kua Bushbuckridge nna ke sepela le motsweletsi wa ka ke ena Dr. Tapzin o tla le tsona diphela tšatšing le batheletsi ke letšatši le lengwe gape ke letšatši le 25 kgwedi ke kgwedi ya lewedi ngwaga ka 2020 ke gora re ke tle shebala ka nama gape ke kemetsa mare ke sa fetse ee re atamiša ka moe Bushbuckridge Prudence Molekwa Magongwa ke yena motsweletsi ke bona Ricky Mutabeni oh ke batokwa ee ke Ricky re go tamiša Ricky batokwa letsogile ao re a lebogatlhe kgadi yešo kgadi ya ditlou
2: bolela
0: o tsogile jwang
2: ke bolela ya gore ke tsogile bang ao re a leboga bote nnete ditaba ke gore eng re ka mo Bushbuckridge gomme nna ke tloga ke tshamile ebile ke farafarilwe magagešo batho ka moka ba ba boletseng ke batho ba le gore ke tloga ke ne le bona gopola gore go na le mosa wenkosi ke ena mosa wa gangwasheng o e leng gore ke ena a tlabe a lefa ditshwantsho ka moka tja gore na go diragang ka moka rona ra gore lefelele ya go letlakala le lebotse letlakala la thobela FM ya ka mo e le gore tlo kgona go khumana gore na ka mo Bushbuckridge lepatlelong le lebotse la sports complex e kabe e le gore na go direga eng gopola gore moletlo o magagešo re shetse re no o tlwaela gore o gona nako le nako ebile shetse re etswa mafelo a mmala gopola re tso boa ka kwa go la Bakersfort re tso boa ka kwa go la Jane Fest re tso boa ka kwa go la Botswana re tso boa ka kwa go la Phalaborwa re tso boa ka kwa go la Botswakeng Bochum ke mo e leng gore foundation ye e botse ya rola pelo mafelo a shetse e ya gatagatile gomme bole re le jwale letšatši le le kgono re le ka mo Bushbuckridge magagešo ke lefelo le lengwe ke no re ke tla gabedi mara ye ke karolo e nngwe e ke itlileng tlhabirwa ke naga e botse e le ruri motho mongwe ge le re tlofele o etela diprovence o tshwana le nna ge ke humane nako ge ke be retlela gongwenyana ke bone ke bona bo Port Elizabeth ko moragonyana ke sa gopola gore na editse jwang ke bone ke bona karolonyana tše dingwe tša bo Durban ko tseba re keng ka mophelong ke re o tseba re keng lefatshe le la ga modimo ke le le botse e le ruri ke naga e leng gore e ikadile tlhabirwa e gabotsana e ne e mebotwana mo e leng gore wa tseba re keng go ne le metsi e mebotse ya go laetša Bushbuckridge gore Bushbuckridge ke lefelo le le jwang ba ba ditsebang ba re e subtropical man e subtropical tsa malweng ya ka lepong gore na ka ba ke naga ya mokhutlhitwa mokhutha microsubtropical e mo go botse e ruri re togile ka mesarasarane e mebotse mo e leng gore gore ke lebelela go ralala le naga ka mokgwa e leng gore e lekelela ka gona wa tsa o bona mouane o botse o bona ditlhare tse di botse tse di tala o ka ba re pula ena tšatši le lengwe le le lengwe mesong ka mothoko ye ke ge re bapetsa motho go se wentša ka mo gae ka baka la gore ke go go setlhanyana ke naga e nngwe e botse jale batheletsi batho ba le FM re fitlhile lena batho ba e leng gore le ka nyaka go kaka keno lekoele ko morutsing wape ba tlile malobe mola ba memile batho ka moka ebile ba boletse gore ke mahalahala e tlanka keno taba e kgolo ke taba ya sebata kgomo se se biditsweng gona ka mo go la Bushbuckridge e re ko o laetse ko botse gore na re mo kae re mo lefelo le go thweng ke College View Sports Ground lepatlelong la College View Sports Ground mo e leng gore o ne o tsena ke mahala wa khumana madulo a gago gabotse gomme go tlabe go ne le diboledi tse di fapafapaneng tse e le gore di tlo tsamaišana le kgwekgwe ya ka nga ye re tlo kwa ka batse balegi ba ka gae ba ba tlabe ba re file bona gore ba tla ba re botse gore na go tlabe go ne le bomang gomme ge ke lebelela lenano la go tsamaiša mojiro o tlhabirwa ke bona batho ba e leng gore ba tlo tsamaiša mojiro ke bola ka comrade ke Mathipa Kganyago ke na tla ba tsa maisha mo jero e bile gape gape ke bona o ne le se Julia wa ga mathe ke so fire mo la tabentsha mahlakung mo tshonjiri khaung ya mahlakung le yena o tla ba tsa maisha mo diro tsa go pela gore go dutsi merafe e fa fa fa leng ka mo re ne le ba swati re na le ba pulana re na gape le ba pedi ba bangwe re na gape le matsonga kafao abula ga re no shire na le mongana lo nene le bona ba gona mo batlile go rula pele foundation ka le bakala batho ba mmala ba ile gore ba gona gona ka
0: a ga khadi e swarinyana re ya bua go ne bela re fitishe ba
1: now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense toro yo ya petagala sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole jeo di amogetswe go semmušo go medi loketse bao ba thomago bao ba nyaka go fetola mošomo go ba barutiši bao ba nyaka go fokodisa bokgoni bja bona o tla hwetša thego ye e feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo etela sense.co.za dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe tša sephetho le gono emiša seatla sa ga
3: Join up Boxer Rewards Club with Sineka Dikulego tse dingwe gape. Humana dipshiwa fela tsa go ikgetsa tsa mahala. Airtime le tse dingwe gape. Kola ka di B Rewards. B Rewards e tee e le kana le ranta. Ke ngwane tsa Boxer le hono. Go tsa karata e tee ya meputso ya wetso ka go.
4: Bushwa Creech. Teletsa Thobela FM go www.thobelafm.co.za. DSTV 815. Thobela FM. O shata WhatsApp le boithabiso.
0: Bona ba le metsotso ke ye ma some pedi re tswa iri nya tsinyane batheletse re a leboga tlhere leboga theletse lena re re lenano la sidibene e kgethile re ka kwa Bushbuck re tsare ga di ya ditlo
2: are mo la ko e sa fetse go pele o bile re tsabe re ne le bo moruti France Ngwepe ba ile ngore ke bona beng ga e ba modiro wo ba tlabe ba bolela le rena ka tse di tla diragalang tsa tshingla le khono ba tsene tshe rena ba no dula ka mogwano e bile gape gape mo bushi khabira ke re tsene mo ka bo area se swai mantjuana wa tsaba re ke ngone ne ntwe mo ba re ke night life ba da go ba we o tsore ke tlabira o go bana o bana o sa motho ba tle tse ba nutuka mabano o wa o dumule fase o di wa go di bolofa se go nwele ka re feta mama felong a bo bolokelo ba masheleng mo eleng gore go ne le di dikupu mo eleng gore mikhukwana e leng gore re bolela le motšhini wa re fa tšhelete ne wa tseba re kenye ke bona banna ba dutse mothele duo mongwe o botelletele ke ra musa wa nkosi le kganya go ke re kganya go le lena le a fetana la bona banna ba dutse line ke la botlhano le bona ka ntabe are o tle tšwa no dula le rena
0: ape bangwe ba ba lebogile
2: Baba le bogile buti and go no o tsara go bontsha gore ke lefelo le lengwe motho mongwe ka nore le ka pejana ka pela o mpotse ka bo iri ya bo shupa ge re letseleng re tla kene ke go ne le mothale di o mogolo wa batho ba go phaka chalete ba go goga chalete mo motšeni go bontsha gore bo phelo bo go iwa go di mo lefase o tsara ke eng ke lefelo le rena le la re koleng go bolela go thwa tsara ke eng ke ka mo ile gore chalete e shuma ka kudu bile ba re go e re go fela ya ba ya wa dimiwa wa ikwishisha ke ka fa ba bolela gore ka re sekoloto ke tabengwe kgolgoleleng gona ka mo ba wetse ka re ka bo machonisa ke tsaba engwe e leng gona ba go akere tshelete ile ga go e felle pelo ga pe tshelete nna ke go jika mafelo a go dina go jetla ba ke sa robetse ke sa inagana
0: ke fela ke go re gore ke a khutsa ke sa inaganela
2: ke sa ina Ake ebile buti mohlomongwe re ka no tsha go shana iteng yana fela gore gona o dira tsela moya bo murutungwe pe ba fitlile ba sa jo dula fase mara a re tsheng go shana re be bosana
0: ake re le boga re na ke ba bakae ba ile gore ga ba bolishane le batswadi ba bona batswadi ba bona motho bo fetse ga bolishane le motswadi ke ba bakae ebile re le boge ba ile gore ba le boga tlokomelo ba le boga le rato go tswa go batswadi ba bona go etsa mmao Yo, ke mokole kae kae ba mmoledisa batseba kenge Judy se seo re kgantsha ka se Judy.

0: kena patse ka ita gore na gare mologa dimora go nyana re di file ngwe and the killers ba ita gore na ba re sello re a bua mara ga tshe ba thedi
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Atlantel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Wa tseba keng sa go opisa Ausi Babratlhogo? Le shone, DJ ya ka mshumong. Di kopanong ba a botsisa gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar. Ai, ai kwa gale. Bjale, matšatši a Ausi Babra o dula kgausi le spikara sa ka kantorong. Apešetšeo ba yena mokwalakwatši wa lešole man. Ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe gwetša mašeša o fetole matlhabi goba maatla turn pain into power gwetša grandpa sebolaya matlhabi sa go šoma ka bjako grandpa the fast effective pain relief gwetša tšhišo ya go ikgetha ya moswananoši mo go sedibeng
3: Weekend extra e buile gape Shoprite. Mafelong a beke a shumisha karata ya gago go mo boloke tšhelete ka tše di latelago. Farmers Choice, dikarolo tša kgogo tše di tlhakatlhakantšitšwego tše di tontšitšwego 5 kg ka 189 rand 99 rand fela. 99 cent fela. Recoffee refill ya 750 gram goba 800 gram ka 119 rand 99 cent fela. Di diaper tsa Huggies value pack reka di packet tse pedi ka 199 rand fela. Crystal Valley UHT milk packet tse tshela tsa lebese literate ka 89 rand 99 cent fela. Di tshekisho tse di thoma go tloga la botlhano la 25 go fitla ka Sontaga la 27 lewedi ga Shoprite fela.
4: Tobel FM ke legae la mmino wa setso, kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
0: Bona bele betsotso ke yele so me se swai le bile irinya le so me nqanqa se gadi re le bogatle re le bogatle le tswale na go tlo molekaba le gona tsa tsile le khono re tsebisitse gore nna no la sedibeng le kgethile re ka kwa Bush Bank Rich
3: a ke nete tlhabira ke tlinete ya mmagodi ya gogo re tloga re le boga batho di ba ka mo Bush Bank Rich ka nete re tloga re fitlile ge le re ka nete bo tloga gore ke a ipotsa gore na ba shetse ba fitlile na re ro nete fa le tshe gore eng ka nete re fitlile re gona gona mo le patlo le le botse la College View Sports Ground re a gopola gore magagesho ga se re tle fela ga re atla go notla go dula keno gore re tle re tlo bona naga e botse e leng re ke a reta gore ke naga e botse re tlile mo ka lebaka la ba rola pelo foundation ba ileng gore re shetse re tlhalositse gore ba ralala le dinae le lete ba ralala le ka montle ga naga ba fela ba itswa ba ya bo theletsa dillo tsa badudi mo ileng gore ba tlhatlhile gore ba ena malo ba mola ka la boraro re be rene le bo morutin thabise ngwepe gona ka kwa mo ya go nkgasho ba tlhalositse gore eng re Bush Bank Ridge re ba humane wa tsiba re humane ba lokishitse dilo di sepela ga botse ka mogokele beletseng ka gona e bile re ne le bona mo gore re tle re go rena ka nete nete re tshwela pele go ba go diega eng moruti re ala mogala go thobela FM
5: ke a le boga mo ke le gaela ka la bush la tsebo le boithabiso
3: re tla re le boga ga le ka ba bona le ya tseba mpopi ya kere aga ke rata re go rena di botse ke bolele ke reta tsa maletla ka la thobela FM ya ka le tla iponela se ke se bolelang moruti re fikile le tsatsilela le botse shilona go sele ga botsiwa se modimo tlhela o bontsha gore gore go kushisha ka lebaka la gore le mema bo sa tloga re ditela a re bontsha gore o ka setso go ka se fishitse go ka se fishitse go tshwana le nako tse di fitileng re fitile mma re letele eng tsatsi la kgone
5: re lebaga modimo go baka gare ga the province of the rising sun ka mo Mpumalanga tsatsi la lekgono motseng wa Bushbuck Ridge ga gona lebaka la gore batho ba skebe batla ka gore bile le tsatsi lena a le name le fisha black e ya fisha jwale ka ena mogono batho ba gesho re re rola pelo foundation e gona gathering ya rena ya thapelo le go fatlhoshana ka GBV le ka go itekanela ga mogopolo e gare ya tswela pele tsa tsina le go
3: a ge thobela femene le batheleji ba ba swala tsa tsika le tsatsi malo ba lekile o tlhalosa gore na re tlishitse keng ka keno jwale re fitlhile re tlishitse keng ga botse ba ba leng gore ke le gone ba theletse ke gone ba theletse tsa tsida le gone re tlishitse keng re no ba gopotsa
5: le a tseba le solo la rola pelo ke le solo le leng gore kudu kudu le lebeletse go itekanana ga batho jwale motso o wa Bushbuck Ridge go na le dilollo tseo di le go gona sa pele dipalopalo tsa go se shume tse kgolo sa bobedi re lebeletse mekatano ya e ba go gona mo setšhabeng ra lebella gape le taba ya go tlhoka mešomo ke taba e leng gore ke ntšhi mo setšhabeng e tlisa kgatelelo kudu ya monagano taba ya GBV ga gona mo re sa e humaneng gona batho ba gešo mo magareng ga di-community tsa rena o humana gona lelapa le lengwe le lengwe letse ba re ka mo go phela go rasiwa go bethwanwa ge ka do ba kgwedi a fela ra bona mabotlolona a tsena goba ra bona diplasticana go tlo ba le garuru re tlisitse tsona jeo e re ke bolele le mantso a gore re bile mo motseng o maabane re tlhoile mo mabotlolo a madila ka tsela ya bošaedi ka tsela ya bana ba baswa mo tulong e wa tseba o ne o bona bana ba baswa ba kitima-kitima ka mabotlolo a mantšhi ebile motho a šita le go a swara batho ba gešo e tlang re ke re kwešiše gore sello keng nako nngwe batho ge ba enwa madila ga ba sa nwela gore ba tentšha phefo ba bangwe ba nweša ke mathata bja le re mo tšatšing la legono
3: rola pelo ge re ya bathong morutingwepe gantši re ba re na le dipoledi banna le basadi ba e leng gore ke dikgodu tša go tswa marotsieng mabapi le ditaba tše di tlabe di le gona moo nna tšatši la lekgono go ne le ba re kano ba bitša ka maina re re ba tlabe ba le gona ba tlabe ba le gona
5: tšatšing la lekgono re thabile kudu-kudu ka lebaka la gore office ya district commissioner wa rena ba tlabe ba le gona magareng ga rena ba tlabe ba bolela le rena jwale ka setšhaba sa mo tulong eke le ba masipala office ya municipal manager le bona ba tlabe ba le gona e re ke leboge kudu-kudu le gore ka masipaleng wa rena ba tlo romela executive mayor ka bo bona ba tlabe ba le gona tulonge etse batho ba re ka se ba phaele thoko ka lebaka la gore dillo tsa setšhaba se di ka matsogong a bona jwale ka ba etapele ba community re ka se ke ra re re tlo bolela dilo tse ba sa di tsebeng ke dumela lo tse re tlo di bolela mo ba di tseba kudu-kudu ge ba swarane le ba social development ya tulonge ge ba swarane le ba department of health le ba ka kwa Mapulaneng hospital ba mogopolo ba megopolo le kgatello ya monagano ke dumela gore mafelelong o mongwe o tlo topa se sengwe se se ka go thuša bophelo bja gage
3: malebaka le be le bolela ko sealemoyeng moruti le boletse taba engwe e botlhokwa la gore tšatši la lekgono mathata a se mathata a re tlo lebelela mathata ka kae fela re lebeletse le go itekanela ga mmele ga batho a re gatelleng gape gore ba ka kgonang go toto ba ba fitlha batho ba kgone go humana thapelo e re e letileng
5: re a e gatelela taba ya gore gantši re be re re molagale ge re bolela re re batho ba lwala e be re 'ira motho a tlhotsang go ba apere bandiše go ba apere samente re mmona ka matlho a rena gore lebadi šhele ee jwale ra feta nako ye e leng gobane ra ya ka gare ga tša kgatelelo ya megopolo kudu ra bolela ka malwetse a e leng gore ga a bonale ke malwetse a go tshwana le di-depression malwetse a go tshwana le di-anxiety malwetse a e leng gore motho a ka dula le rena mo ke a sega le rena mara wa hwetsa e le gore o na le boladu bo a bo khupileng jwale ga re dume gore re tlogele bofe kapa bofe ka ntle re gatelela taba ya gore le lena ba le swereng ke malwetse a bonagalang ka mantso a mangwe re ka supa rara wa o na le lebadimong re ka supa rara wa o apere samente mo re ka supa rara wa o robegile loto re gatelela taba ya gore go itekanela ga motho ge re go bolelela go feleletse re bolela ka ntwe ka sejatlhapi re reng ke holistic wellness itekanele mogopolo itekanele mmele itekanele le semoyeng re le gone re sepela le tsona ka moka ga tsona
3: a re
0: kgadi swarenyana moruti tla tswela pele
6: Chesa wena le popotwane, chesa dikudupjana tsa magonte. Jona tsa go dumelela go ngwala mosima, nka le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho, e se go dithaile. Eupja, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gabyale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Light. Hey, le popotwane byale le dira dilo tsa go swana le smartphone. Bo Citrus L05 o khotsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. Ke khotsa gala go Telkom le mabenkele a o tsi ya go karolo. Telkom, possible begins here.
7: E ba le sebaka sa go tshopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsApp le hae go 0730976335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
8: Bushbuckridge, Teleja Tobel FM, www.tobelfm.co.za, DSTV 815, Tobel FM, Shata Watsubona Mitabi Show.
0: Are dilo di stofong, di stofong.
3: Di ka tshwama go gaba gaba ge ke fitile mo Facebook ya kere. Are di ege ke fitile mo Mzanzi le tena Powerball jackpot draw se la botlhano le o ka ba le sebaka sa go itupela masheleng a Powerball jackpot yeo ya kanyeditswe go 78 million rand a o ke masheleng a ka reng wena we go fetela go phelo ba gago le semetseng bogala draw 2 la botlhano le ka iria senyana mantjubua go SABC o ka ba ra di million o mosa wa Africa borwa eng wena the national lottery more plays more chances more millions bara lu Basalentjo ba le mongwaga e le somese swae go ba go feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e sepetjwa ke Sizekhaya mme se hore tloga re le boga ka nnete e bile moka re ya rata go feleletsa le bo moruti Nthabiseng Mwepe ba ile ngore ke mong wa rola pelo foundation go me magage sho batho ba naga tsa gausi re batameleng re fitlile re gona gona ka modirang ka pela ka bakala hore re tla thoma se gale batho ba gona bo Bushbuck Ridge ka kwa Ekenhoek mko hlutula mahashisha tali le ba tswaka kwa ba fausuk a wa lena ke gausi flofa itlang re tle ripsineng re tle re o bo se bona bona ke bo bontjintji muruti re lebogana kwa lena le go lemisa mara ya bona re wa engwa engwa re dire re fetele lena gone jwa rata gore re bolele le batheletsi ba bakare kwa ba batheletsa Ntobel FM ba bolele gore na re thoma na koma
5: re ratile ge re ka thoma ka iri ya lesome ke gopelo ye renang le yona e tsile tswe re lena neo la rena lena le go no ba le dipoledi jwa le ga re dumi gore e tla ire mola ba swantse ba re fepe dijo tse di ka thusa megopolo ya rena tsa ba tsa re thusa le meboya ya rena na mile wa go tsa re kitimisa nako re rena go ga isa le gona jwa le le ka mo gae lena le go mo London lena le go mo Dwarsloop o thula mahashe dinaga mabapi le lena ana mo College View hle re ya khopela itlang letle le ketekele rena ka lebaka la gore re ibitsa mokete ka lebaka la gore nge ke mokete wa thapelo sa pele sa bobedi ke mokete wa tokolo gore nya ka go lokolla malapa re nya ka go lokolla batho ka gare ga dilo tseo di ba gateletse
3: a re re a feleletsa jalo gona go ne le go ithabisa ge rola pele wa tswa e roropa ka morao ga thapelo kgolokgolo o ne o ba le mo concert engwe ya bosikudukudukudu ka nako ya gona o humana e kare nka re a ke tsamaye ke robala mo re ne le bomang keke go bomang ba batlang
5: tšatšing la legono le a tseba ke leboga modimo gore re shogofaditswe ka ntate Gospel Cylinder ke moopedi wa mmino wa sedumedi ka pudukudupolelo ya setsonga o tla be a le gona a re a gona se se sa diregeng ge modimo a le gona ke engwe ya dikosa tsa gage yo e sho fa tsang moya waka re tla be rena le Messi Mangcele wa joya celebration le yena o hlabe a e gona mo o tswaka mo phalaborwa a ire gore na re he hanya mahala ka Jesu batho ba gesho dilo tshe ka mka gape ke mahala halantsene free entry ga gona ticket ga gona selo se senyakegang wena etla pleasure tsa manyalo o re ema emme o re farafarile ka re molaetsa ba msadi o la re go rata rena ba rola pelo re thapela gape le swafu tsa manyalo bo paki ba gagwe ke a borata ka lebakala gore ke o mongwe wa bontate ba ile gore ba di bone mo maphelong a bona e fela ba setse letsogo la GBV ba ipusha bona ba aga maphelo a bona
3: ba tsela tshe batho ba le family kwele gore ka nnete network e ya tshwara ka dumana kana ka moka ba re tanane tanane ha re le le na bana ba ka o hlabukane ikona la ikona mongana lo nene ikona a ke re tlhare le ba muruti re le ba na kwa lena ka re go bolela lena go busile ruri re ka tara le bitsa ga pene ge go nako ntjea re a leboga ba tlhompeng
5: eh se se threatening ba bo tseng gore lena rena mo lena nong la rena le di jo di gona
3: Eng,
5: Pascal.
3: Jo, ke go tshedi bo se. Tsa go ba bo se le ruri. Tsa go se ba belo tswai. Tsa go se ba le makhura. Di tlhatlho wa di bona re tlhatlhobile di wetse. Tlang, etlang, etlang ba di etlang le ka se itshole le ga tete. Re a leboga moruti.
5: Re a leboga.
3: Re, re tloga re leboga.
0: Age, re a leboga gadi o a ke o tsaba keng le rato ke le o ma o di tswere mane o di tswere wa tsaba keng a la la. Re le boga pele ke iputisha ke kirna e ka ba ka nnete ka gara ga lelapa e go ba lekane go ba ka gara lelapa go ka ba le diphapano ka bakala gore yo mongwe ga a shome go ba yo mongwe o lahlegetswe ke mošomo na le lelapana le fapantšhwa ke ka bakala ge yo mongwe a shoma su ke ena go lagolang kore o itirala ka rati ka malapeng ka moo ebile ga o sa dudišega ee goba o ile wa latlhalala ke mošomong molekane ya gago a thoma go tlhanogela ee la go a swathela go e ba bose ka mogae ka moo nke letlelele re botse nomoro ke 0600002452 gone bele re lebile ditabeng tša iri ya lesome re sepela le selalo ke dika kwa bose Dr. Tebzeni ke kwa Judith Sephuma a reta selalo saluta ka album ya gagwe ya A Cry, A Smile and A Dance a re o gatile tema e kgologologolo ka re a ke mo tshepile selalo saluta motho wa gore trpa ka kwa mamelodi ba re mamelodi ba ntseba sister mongare ga ke mo itse wa itse ha ha ha batong ha shu ur chipi sepanera

0: ka di tshepago ka metla.
1: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala di iri.

0: mo mamedi a rategang thola ke le jwetse taba ena e ileng ya ntlhage ke ne ke ratana le Puleng ngwana Mofokeng ngwana enwa ke ne ke mo rata golo hampe o ile a nkesetsa mosolo oo ke so kang ke o bone kgarebe ena e ne e ratana le monna wa moru a nang le lebenke empa e selaga a sebete a tshe monna enwa ga a rua le letso o ne a tsamaya ka kolo a tshe ke theko e godimo monna enwa le moo a dulang ga se haha o iri
1: are re menyana re menyana ra bua re bua ka yona
2: data ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tsholetswa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Africa borwa go tloga mengwageng ye masomepedi imina jew e go fa di vitamin di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka kgwedi go setišisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya letšetša 012-546-8937 goba 072-595-0198
3: Best deals ever.
4: Na o nyaka go tseba ka seo botlhe ba bolelago ka sona e ya ga OK Furniture gona bjale go gotša ditsheketso tša kgolo tša 1300 ge o reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy gabile ke 4999 fela le double base setter ya Vita Sleep Zambezi ka 3999 fela o seketša 500 dintšwela ka itše kaone ka gone ka go fetišiša ka lebenkeleng le online ga OK Furniture go fihla ka di 11 tša October 2026 o ya ka melawana le dipeelano
5: Se ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: mo shato wa tsebone bo ithabisho
0: hey o bulela ba ka go khutlela ho nna se ha ka marugwa

0: botlhano wee ye ke amparanyana ga itla gore na ga re pudeng moragonyana re lefile setlhopha kutu ba itla gore na ba re tshele tshele ke ya eng ka gare ga malapa tshele ke ya eng baagišane eng tshele mešomong ke ya eng rapela bošhara le thoma ka koša kua peleng kwa moragonyana kwa re lefile ayanda ga itla gore na a re medimono baentse medingwana anda baentse kwa ba bona mozisi gadi
1: re tloga re leboga mmino ko mobotse re tloga re leboga ka mokgwa e le gore le re tlisetša mmino ka gona gopola gore radio bosiwang ka mmino mageso gopolang gore re boletse gore re ka mo college view sports ground ka mo go la Bushbuck Ridge mo e leng gore rolapelo foundation e tlile go tla go kwa dilo tsa badudi ba moo nnete go ne dintsanantsana ra sebare tse dingwe tse e leng gore o ne le tse dingwe tse e leng gore ga re ditsebe le ga tete ebile re rata gore re tle re ikwewe gona ka moo gomme re thabiša ke gore ba setse ba boletse gore di boledi tsa go fapafapana tlabe di le gona gona ka moo setse re tlhalositse ba e le gore re ke gona le bolela dia le moya ba batla tsamaišang modiro mo re bolela ka me Julia Mate ke Sophia go tswa ka kwa Mahlakong re ne le mothipa kganyago ke re motseba ka dipopisana tsa bana ee ao re tseba ka dipopisana o gabotse o opere sutu malamotlhabira ye le yona ke o rata le yona botsebotsebotse ke swatse ke motšhi gore na o ihumana kae re tloga re leboga ke bona ba tlabe ba tsamaiša modiro ka keno gape-gape magagešo leneno la gona la modiro setse re letshwere gopola gore re golofetse go tla go bolela le go ba le bo ward councellor gabotse go ba le bo ward councellor Brenda Tingomani gomme re rata gore ba tlabe ba le gona gona ka moo gape-gape bo apostle SV Temba le bona ba tlabe ba le gona gona gona ka moo gape-gape re lebeletse batho ba tsebalegi ba mmalwa ba ye go tswa ka kua go tša maphelo ba tlabe ba le gona gape-gape re lebeletse gape le ratoropo wa gona mo Bushbuck Ridge gore le bona ba tla fitlha ge ba fitlhile re tlo kgona go bolela le bona o tloga mo magagešo re tla gopola gore go ne le diopedi tše mmalwa tše e leng gore tlabe di le gona gona ka mo bašetse ba ba boletse bo gospel cylinder bo boledi tlhabira bone le bona maabane ba tlabe ba le gona gona ka mo bo swafo tša manyalo le bona ba tlabe ba le gona gona ka mo le khutso ngwana wa ka gae o tloga le gona gona ka mo bale batheletše re batameleng re a thaba badudišetše ba thomile go fitlha ge ke tlhotlhomoša molala ke a bona badudišetše ba thomile go fitlha ebile se seng kgatlhang ka bona ke gore wa tseba gore o ne le ba bangwe ba e leng gore ba apere diaparo tša setso ra gopola gore maabaneng mona ra sa tša letšatšing la bogwa gomme ba kgaritlhela gabotse ba tlile mo go rola pele gopola magagešo ga go lefele selo ebile gape-gape ko mafelong ka šetše re feditše dilo ka moka lena le tlo humana dišamaleng tše di botse tše e leng gore di lekilwe ka mekgwa ka moka ya go laetša gore diša phepo tše di tla tsena mmeleng wa motho ka fao e tlang se ka la nagana gore ei ge ke bana marako o boakijang mo ge re feditše go tlobe le gore o ne le dišamaleng re batameleng se ka ba la tšhešhela morago le gatete go gabosana ga o fishi go no ba gabotse mo lefaseng
0: na re leboga gadi re leboga re leboga go menagane ebile mabane be re kete ka tšatši la boga go bolela ka bogwa re bone magoši a tlile ka kua gamphatlhele seleteng magoši a tlile wa tseba Dr. Popi Ramathu ba bolela re bogoši bja rena magoši a rena ke bogwa bja rena ebile bogwa ba bontšhi bo ka gaga magoši a rena ka diateng tša bona kwa pele re reng košaši ye ya laita ee ya laita ba re kgošigolo wa kwa gore mo gwa retwa mo
1: aga
2: ke mampuu wa boraro ke kgošigolo ya babedi ke lethobesane la noko ya tubatle gore ke mašiši male ba ba bo mošiane tlou ya mabasa tlou ya dinaka ke eme marutle ga ba lekgolane gore ke šišimetše ke etša letlapa gore ke etša letlapa lapele la matobo le modupadi gore ke mogami wa kgomo e tšhupja ke ka la bommamolola pele lona e kego ke mmolotše wa jwa le jwa basadi ke khome ya manala ya bo masala to le samajwana he ba re go bagami ba yana ba e gama ba eme ka maoto ba tshaba buditsi go tlola ditshila hile porosho e ragile moroka e mogololela ke la ga mphatlela ya malahla metseng ena go ba sori mabele a re ke o shila mola bontsi bo fetse ke peba manganeng o re rola thuto mago mohuba a ka nyana botlhole jwa dibatse re ikele bothupja re ikele ga bomatšhikelela-tšhikelela re ikele ga bošhatelankulu ya betlwa gomme moo re a tšea moko ra nea bašimane ba godiša o re nna bahuba ga ke sa le mopedi ke tlhanogole ke letebele ke šetše ke enwa ditlhama kua matebeleng o re kgarebe tša makotopodi a lla o re go tlogolola le yona e kgolo ya mapota a sethobolo e re a o reng bahuba a enwa ditlhama tša rena a gomotša
0: agenkeke be re kgane e ne le morethetho go ya le ka fao dikoša tse di beilweng ka gona gore e tla ba seretonamile go a tsena koša gona mola pele mola eupša ke tsona tseo magešo aga chapzen re le bakae aga shi

0: tjeka malume vector sina tla ai ai ai ai ai simutere ya renge ke re le boga jo re le boga
1: e ba mo o ile o ka mogakola thabile a sa tsebo ra itireng re le boga tla batle rata go ka kopana le tate Obet Patlani ke agrometeorologist irile mo bekeng ye ka letsatsi la masomepeditharo o bo gone le se e le gore be se diragala re sheditse maemo a boso rata go ka kwa gore na seo se diragetsego na se bolela eng ee re bakgweditse re ne le bona tate Obet Patlani re le tamiša re lamogele
2: ra leboga sadira rere madumo a labotlana mabotsišiao le matsedi wa tabela FM madumo a labotlanošiao a mabotse
0: na ge tate Patlani le matlhakošuleo gona o ka kwa Bushbuck Ridge ka kua
2: matlhakodumela dumela dumelang ka moo Bush
0: ee re a leboga tate Patlani o a ka ba sa tshirogilenyana re motlhomong a retse re a leboga tate Patlani go bo go diregang ka letsatsi la masomepeditharo
2: ke ne ke re le mo legatong la ge go fetoga setlha re tswa setlheng sa asurutswane re tsena setlheng sa selemo gantsi go felo go e ba ntse re bitsang higher depression ke depression in the higher levels of the atmosphere kore kgatelelo ya moya legatong la godimo mo lefaufaung ga go na le mtshwamohuto o itira ntse o ka reng ke ceiling mo godimo ga mo e leng gore ke gona lefelong leo e leng re gona ebe re itemogela yona bogareng jwa naga mo Aforika Borwa e dira gore go be le gantsi go ba le dikgonagalo tsa gore go be le pula mafelong a itseng mara pula ya gona ya fitlha fetsa ya moyagala go tsoka ba re go bontsha o kare go pula e tla ba gona ya fitlha ya ya moyafala le ge e le gore o ba le dithuto tse di bitsang di-thunderstorm development ga di kgone go bopega ga botse gore di kgone go nesa pula ke ntho e leng gore retlo itemogela yona setlheng se le gona mafelelong a bekotse go tsa go ne go ba le maru mafelong a mantsi ke lebeletse mafelong a mantsi a lefelo le a province ya Limpopo mo e leng gore go ne go fitsa go na le maru mara ga go fitsa mo o ka ba le pula e tle o ne a fetsa mo yano moyafala ke se e leng gore re tlo itemogela sona kgapetsa-kgapetsa mo fitlheng se sa 2026-2027 wa busa gwa tle gwa ba gape le dikgonagalo tsa gore ge e le gore pula ya mohuto e ba gona e ntsi tlo ba le difako yana ka sefako yana ka gwa ba le madimo gwa ba le moya o montsi mo e leng gore o tsea le mešhare le yona meago e e leng gore marulelo a yona ga se le gore a napa a tsile ga kalo so re le mošhaba le magadima ga ba tlo ba gona re le mošhaba theeletse gore no ba tlhokomele gagologolo badising ba e leng gore ba disitse dinaka ka ditlhogeng

0: Mphahlane.
1: Ra leboga le rena mafelo a mabotse a menyanya le mediro e mentsi.
0: Mm-hmm. Re leboga ba re ge e le gore ga o šhikinyege o laetša e ke o kare o ne le dika tša gore o lomile ke mmutla goba o phuphile ke nonyana ba re a re ne kgetho re ya go kgethela mosadi
2: ile
0: a ba gone ra go
2: kgethelaa
0: bona go tswalela le ena ka phapošeng wa go
2: tlogelabo
0: mma ba tlile le ena e namehile ba o re ngwana ka ke a boa gona bjale salai o tla ba salai o tla ba mboledisa o ka fetsa
2: ai

0: press ga itla gore ena re tshojana ya thesele re ka morabo
1: Ntsha bokgwari ba gago pele ka Subway le Spa. Kwetse 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh Kitchen Essentials gore ke ditsweletšo tša go swana le 1 kg Stock Country Spread Top ka $44.99 o boloka 15 rand. Goba 500 gram Rama Original Break ka $26.99 o boloka 10 rand. Ditheko tše di wetšagala go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona. Ge Spa fela, go na le dipeelo.
2: Trenta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenta Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: ka matati a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 lebella code ya lenaneo la letati yeo e bontsha go TV gomme o tsanele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena kgwetsa a time le data letati le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope moputso o mogolo wa 100,000 rand o na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
4: Se ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: gore bele betsutsu ke ma sume peditse re tswa iri ya le sombe te re sala gona ka mola Bushbuck Ridge ba di ba Bushbuck Ridge tumela
5: akhe e botsa re ke o bolela botse botho re ba di ba Bushbuck Ridge bo ga one ka re one le go nkhankhelela ke tsho go ka re o mo profeta majajia o ba o sangoma
0: mo profeta ko wena ma ba bona wa tsare ke ai go go fa lo kholo go di magale kholo di percent ke tsa
5: gao are puti re re tloga re le boga ka nnete le ra le boga ka mogolo di tsamaishang ka bona ka mo mntse se ke masene pedi pedi go tswa go iri ya le semete ga bele magagesho re fitlile re na le modudi se ka mogoba le metlhabiro a boletseng ka gona o tsa ke ndi a khangkhala ka tswa je se di bengi sa ba le metlhabiro la ka re go no go shisha rona o dira kang eng re le modudi wa ka mono Bushbuck Ridge ke tate nature silinda ke di wa mono Bushbuck Ridge re tlo ba le nako ye ga botse ra bolela le yena ra kwa gore na ga botse bush ke naga e jwang buti re a lotsa go thobela FM ra lotsa
6: thobela le kae
5: le tsogile ga botse le kae
6: mmatsatsa mago mang
5: a gona batho ba modimo naga ya ga bolena e botse le ruri le gona le mo gore tikologo e ke e botse mara
6: naga re na e ba fetse too much
5: a kere
6: ke e botse
5: ke e botse le ruri a ge re ne le ba rola pele foundation le ko jwang re la pele foundation e tle tikologo ya ga bolena
6: re le boga ka matla mo ba re tshaketse ka mo Bushbuck Ridge ba tla ba tlo ba ruta batho
5: a re re kwela gore Rola Pele Foundation ke foundation e leng re tlokometse ga botse go phela ga batho jwale ge o bona Rola Pele e ithwele e tla keno ka bakala gore ga ithome mo ke ge ile gore go ne le ditaba tse dintsi ke o di sa gatlhe go tse di diregang motsaneng o tse leng re go pola gore ge re ka bolela le bona go katla go aba kaone batho ba fetola le pelo ba phela bokaone ba gona go phela ka shebeshebe na e ka ba mo Bushbuck Ridge go tshwenya eng ke eng tse o ka di gopolang silinda tse leng ro ka bolela ka tsona tse leng ro ditloga ditshwenya tse o dumo ka re di ka kgongwa le tjatjing la ka le gong
6: Bushbuck Ridge problem arena ke crime ya iphile matla ke moka bashimane every time ba busy ba dutse msareng ba dutse mo makuleng go tloga moka thapama ba tsama ba selika mo dintlontsa batho so ke yona challenge ya re kopana le yona Anchi ba tswara po ke mo ka ba utswa ke yona problem ya rena la ga le yona.
5: Jona pelutse.
6: Ba di re ka re le bogare. Community thomile di CPF. Ba bisi ba kene ba mobilize o ba bisi mo di village. So o nwe abuso bile di CPF. Ke yona challenge ya re kopana ga le yona. But ba bantsi se bana le tsona di village tse dingwe di CPF ke ona crime ka re ya tshoga but a iso tshoga botse ka tabela re o tlhoka batho ba re ba volunteer ba khono tswela pele ba thusa community mo Bushbuckridge.
5: Silinda ge motho a ka re mohlomongwe o tshwenya ga masogana a ke ka bakala gore mohlomongwe a ba shome na o ka dumelana le yena.
6: No, a ke se dumelelane le yena. Yebo bashimana a ba shome but a ke tshepo ro ka ya wa dira crime ka o ba o sa shome o ka mane o nyake mmereko. Problem ya bashimane ye ba re kopanaga le yona wa mo bitsa wa mo tsasa o na le letoko nyane le lenyane mo lefitlha moo le tshwanetse le bereko tlo go botsa gore yena ke se kgone go berekela 50 rand or a ke se kgone go berekela 100 rand ka letšatši tšheleteo a ke se itope and la dikela letšatši a se nayo go tloga moo ka moo motho o wa tsuba o nwa majwala o nyaka tšhelete se o ija kae at least o theogele o theogelele yona 50 rand eo or o theogelele yona 100 rand eo o kgone gore o dire something.
5: Lo ena ka matlho wa bona gore mafelo mola ditenteng tša rena go sa tloga go ne le dikgoba tše dintšinyana Rola Pelo Foundation sa le fitlha maloba le rena re fitlhile mola maabane ge nka re bolele le batho ba mo bushi ka segaga bolena ore tanane ore itlanka ke goba itlanka keno o ka reng gone le o ba tlhotlheletša ore itlang ga o ne le nto ete ya go bolaya motho ka
6: no ka leboga ka maatla mo ba fotlhogamela tsetse banapa ba tle mo grounding mo Mpumalanga re tle re tlo kopana gona ba tle botlo ka re ba ditlhophile ba rola pelo ba tloga mo ba tloga gona ka Polokwane ba re tšhakela ka mogae moyeni mo a tlele ka gae o tshwanetse o be gona o ko gore meno o tlele o go tshwaretse eng se ne ke kopa gore nka re ba ka batamela ba tla ka mo grounding ya mo Mpumalanga mo Bushbuckridge ba tle ba bone gore go direga eng ba tle botlo dikwela ka tsa bona ditsena.
5: Age motho tshe tshebele fe motho ga wikwetse ke ena Nature Cylinder ke modio di wa mo Bushbuckridge o tloga bolela a tlhame ka sipulana gore itlanye ba re tshakile re a itile itlanye re gona gona mo go me a one le ntweti e tshwenyang a one le ntweti ya phoso go pula gore go mara go nyana ka ba boletse gore ge le nako e tlo felela e tlabeleng gore re tla ba khumana di shamaleng ge nako e fe re fetsa e bile gape gape go ne le baopedi ba batlo re opelang ba ile gore ba le dumela go motse ba pleasure wa tshamanyalo ke boledi tlabe a le gona tsa tshinda le gona ba le go be le duma go mo tseba swafo wa tsha manyalo le ena o tlabe a le gona gona ka mo le gospel cylinder o tlabe a le gona a ke tsebore na kenana ke lena cylinder ba gospel ke lena
6: eh ke botwa red
5: eh a re tloga re leboga re a leboga re leboga tate cylinder e tshwanga botse
6: o leboga rena
5: age
6: thank you
5: tsabirwa o dikwele di tsaba kere
0: e ke dikwele ngwane se ke dikwele tsi ya ka ke dikwele re a leboga re dikwele tsa ka mo Bushbuckridge ari enti tsentsa ditaba yo kena to me premier ga ka gore ene ga re megolokwane go sasa nna no la megolokwane thoma ka iri ya senyane futa ka iri ya some ka iri ya le some ke iri ya senyane futa ka iri ya le some ge le gore ga o tsebe gore o ka ya modirong ofe monyanyeng ofe ga wa gausi e tsa rena o thelete megolokwane Dr. Tetse re a boketeng wa gausi ka bakala megolokwane.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tšeo di ka go letlela go thobela FM metsotsong ye masometharo o tloga bjalo Timmy Tom o akaretšwa tša gore National Empowerment Fund le Unemployment Insurance Fund di tlamagane go tlhoma sekhwama sa diranta tše bilione tee sa go tlhola dibaka tše dikete tše masometharo tša mešomo. Molato kgatlhano le motho yo o be wa wele senokwane Vusimo Secret Matlala o šuditšhedilwe letšatšing la labobedi la bekeng yeo e tlago. Khamphane ya ka Cape Town ya ditirelo tša maeto a dipese Golden Arrow e sekasekile leswa tlhatošo ya ditefišo tša maeto a yona go thoma letšatšing la mošupologo o o tlago wa la masomepedi seswai. Ke Stanford Mahla o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomepedi.
2: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
3: labotlhano le go taba ya ka le mangkuku baby Josin motlhala a re e tla o ko gore go bjang go phela le dibuli e tla o ko gore go bjang go bitswa mabitso go tlaiswa ke batho ba e leng gore ga o tsepore ke bona ba ka go tlaisang ga bjale ke mmakgwebo o na le podcast e leng ya gagwe e tla o kwe twi go tswa molomong wa gagwe
4: the minute o tintšha ka montle o ala wa gore batho ba go judge ba o criticize it comes with a lot a podcast but here I am today baba ngwe ke di tshwana ba tla isha ke batswadi the step mother ba tla isha ke di family tsa batswadi ba bona baba ngwe ba abuse ke bona tate
2: ke ka moka di hwetse go tloga ka ira pele go tlhaka ira bo raro mosagare mo go thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho
0: se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho
5: re le boga seni re tla dilitela ka iri ya le some pedi a re re le boga kere re go sene
6: a re
5: mo ke memilwe go kere ke theletsa megolokwane
6: a wi
5: morasura ba re botsisa morasura ntse gore ka kwa ga makoya di ntshang o ye gona
6: ka makoya kuya
5: ya ka mo moletse ka mo
6: a wi
5: gore ba re morasua tseba
6: mo e tla mo bush e tla mo bush e tla mo bush
5: a ke to re ke sa re ke a tloga mo la re le tshaishitse
6: a wi
5: ya ba mo engwe tete mang
6: kana o tika yela yela ya ya ya ya o phofa ke a tlo le bone le a pe o ne le airport ka motho go tshe ga ne wena o itlaisa le bua
5: eh ke tika e kwa a u batse
6: are buti mokhamongwe re ke timela ra bona gore o gausi le o phutha se leng sa gago ke tlhalose gore nako ela ya maleba ya bomoruti France Ngwepe e fitlhile re ne le bona gona ka mo batso boya gomme o ra gore ka nnete bua le gona di ga kgatlhampane ka baka la gore beng ga e ka mokana ga bona ba re dudiša re kwale melaetsa go tswa go bona ka mo le ka mo moruti Ngwepe re lamogela go thobela FM re ya lo tšhatlhe
7: thobela se spread
6: are re a leboga re thabetse go le bona gape ka mo Bushbuck Ridge ka mo muruti mo research o kwa mpekeng ile ya go feta go bolela ka batho ba senyane ba ile ngore ke basadi ba ba ile ngore ba bolailwe go mme re a tseba gore ge re kwelepego ya mogwano le ya basadi ba senyane ba go bolailwa di foundation di etsa borola pelo ke a tseba gore go ne le se sengwe se le se kwang mo mafatlheng a lena na rola pelo foundation e rata go reng mabapi le maemo
7: ke rata o just baka se ke dumedisha ba theletse ka mokaba thobela FM le buti team ma le ngona and then ke araba putshwa lena memo ya rena ile gole ge re bona sehlogo seo basadi ba bala ileng ka sona ke dumela gore basadi ba o ke bo mma go bana ba bangwe putshwa ka gore na bana ba bona ba shetse le bomang gone jwale a ona motswadi ba ngwana o anya ka go lusa motswadi wa gagwe e sa le ka pela re bona ga ntle ge o ka tlhokofala motho mogolwane o tlhokofala ka bolwetse jo botlwaeleileng jo botsebegang re tshela re lla ka baka la gore ga wa lekana go phela le motho lefaseng re tloga re kgolofela tse dintsi jale memoya ya rena ile gole ka lebaka la seemo se re se boneng go bolaiwa basadi ba senyane ka o fetisa ene a se bona fela go na le bao e le goreng a ba balwa ba iswa thelebišeneng mara ba gona ba e le gore re a tseba gore ke kae le kae mo e le goreng go bile le dikotsi tsa mohutanowe goba go bolayana ga mohutanowe jale ka rola pelo re eme mo re ganetsana le yona a re dumelele legatee go bona basadi ba bolawa ga re dumelele legatee go bona banna ba tlaisa basadi re jole ka nna jole ka ge ke le monna ke eme mo ke le monna ke re a se rena banna ba re tshwanetse go dira ona mogwanowe basadi ba tshwanetse ba re ge ba re bona ba bone batho ba ka ba protectang ba tlamehile ba re ge ba re lebelela ba bone batho ba le reng ba ka ba tshepa ene ba gona o phela le bona jole ka rola pelo re sa tle mo Bushbuck Ridge re bolela mantjwa gore a re dumelelane le dipolao tsa basadi ba ba bolayang ke banna banna go senyegile kae banna go diregile eng re lahlile kae go boifa modimo ka ra maphelo a rena mo ile re tla fihlela mafellong re bolaya motho o ile reng o tshwana le rena le ntjola modimo le re modimo rile a re dire motho ka o itshwantsha o reng o bolaya motho yo a dirilweng ke modimo ka o itshwantsha ka ena na le matswalo a rena a kae banna a na re ka tlhola re sa tshepiwa mo lefaseng na a basadi ba gare ge ba re lebelela ba re tshepa goba ba tla re ge ba re lebelela ba a tšhaba na gobane nnete maikarabelo le karolo e kgolo ya monna ke o protector batho ba leng around ena including le basadi.
6: Rurabel Foundation mona go ngentsi ine le tshuto ye ntshi e leng gore e dira gore le tlhaloganyo tsa rena diphele di le ka gare ga khutso. Muruti putse shoshio na go ya go lena. Na pefelo ya monna nke e ka re ke pefelo e e ghetileng le gona go tshwarela.
7: Ga botse fela. Ke fela ke bolela mantjwa ene ke ya bolela ga ntshi. Gore ga ke dumele gore gona le monna yo pelo ya hae e leng right goba o mogopolo wa hae o hlwekileng a 100% normal man o e le goreng a ka befelwa to the point ya gore a be a abuse motho goba a bolae motho a o kgonagale motho wa leng in a sober mind o e le gore mogopolo wa hae o hlwekile mogopolo wa hae o fodile pele a ka tsaya sephetho o nagana pele a dinaganela yena gore na ge nkabe seemo se o bantho e e dirwa nna then ke be ke tlo fila jwa nna goba ke be ke tlo ikwa jwa maikutlo a ka a batla ema kae ge nkabe ba dira nna sona se ke tlabeng ke se dira ke monna o e le gore mogopolo wa gae o fodile and o gabotse ke mo kereng ga ke dumele gore go na le monna o e le goreng o na le mogopolo o fodileng o e le goreng a ka kwata goba a befelwa to the point ya gore a ba bolae motho
6: age re tsetse dithapelo go tswa go lena le baruti ba bangwe ba batlabe ba le gona re ka letela eng ga botsebotse gona godimo ga thapelo eo
7: ntle le thapelo re letete lentso la modimo gobane lentso la modimo ke lona setlhare lentso la modimo ke lona le kgonang o fetle ka dipelo tsa batho o na le mopedi mong ke a morata gore teng ka utlwa e fang kgedi e reng Jesu o nshwetse e a ba sona setlhare se thusang moya wa ka ke tse re di letetseng tsatsina le gono
6: ba re yae ba setlhare se thusang moya wa ka kare ke a sekwa sefela seo se ya opela ka tlhogong yaka motholetsi wa Thobela FM ke bona beng ba rola pelo foundation ke bo moruti France ngwepe ba re be ba re thago tene kgolela gore tsatsina le gono e ka ba e le gore na re ka letela eng gona mo moletlong o wa letsatsina le gono ba tlhompege re tloga re leboga nako ya lena re ne le lena mosegare ka moka re a leboga
7: re a leboga
5: are khadi re leboga are fitishi ba re labo
8: re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tshetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, get a spear di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tlwaelo.
9: Di sa go tsaka mala la gabielo theketsa fasega Hyperland 2 liter Excel cooking oil ke 64.99 12.5 kg Siamese meal 74.99 5 packet quick cook noodles 12.99 400 grams Nespresso sachet 47.99 175 grams Protex soap 9.99 hey ke Hyperland re gona polokane gause le City Center Taxi Rank Mokopane Plaza le le palele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your land.
10: Se ke se di be ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela fela
11: mo shato mo tsebo le go ithabisho
5: re le boga tlhaba theletse re le boga theletse le ina re le boga letu le re le swere go mmogo go thoma ka iri ya senyane go fitlha ga bjale re le boge go menagane tsebisho shiba theletse ka baka la seo e se diregago ka kua Bushbuck Ridge ga re tlo ba le tshwantshotsoledi ya matlhakong ye e leng gore e be tlo ba pušeletso ye e ralokilego mabane ka letšatši la 24 re ka sebe le yona nxanxa senye a ge gadiwe
6: Buti ka nnete buti re ka sebe le yona nnete ya ditaba ke gore baeng ba rena ba bohlokwa nako efe goba efe ba ka tloga ba tsena ebile re tloga re rata gore ge ba tsena ba tla ba tsenele keno ke ka fa o bonang re ditaba di le ka mokgwane we mageswe gopolang gore re ka mo Bushbuck Ridge College View Sports Ground mo e leng gore re ne le ba rola pelo foundation mo e leng gore re letetse polelo e bohlokwa e leng gore ka tla ya ba monontšha tlhaologanyong ya motho ra bona batho ba kgona go ipsina ka go phela o tsere bophelo bo ge setse o ne le mano wa bona o phela ga botse o tlo ikhumana o se gona ka radilo tse dintsi o iphelela ga botse re a thaba bile re ikgantsha gore bo moruti Ntshabiseng Mwepe ba re dumetse gape ba tlo bolela le rena gone jwa le motlhomongwe re no tsopolela ba ko gae re no konketsa ba ko gae gore e ka ba le gore polelo ya letsatsi la lekgono ya bona e theilwe godimo gaeng re tlo kwa rona ga botse ba tlabe ba ile gore na ba botsa ba reng le shaba le tla tla mo le leng gore le tla ka mogwana kgwana o mong wa go nanyanyana jwa le ba dudiwe tate silinda o le biditse gabotse are tlankeno itlanye ke mahala hala ga re patele ga go le felo le ga ile pene se se gololo go gore lena le notla le tle le kwe molaetsa go tswa go dubuledi tse di botlhokwa tse leng gore bo moruti Mwepe ba le bia ka ntshedi tse tsona gore le tle le kgone go ba badudu ba ile ngore le kushisha bophelo bo bokaone kaone moruti Mwepe re la mogala moruti Ntshabiseng Mwepe re bua le lena gape re a thaba gore le re dumetse
12: Breadwin ba tsheletse kwa gae ke tloga ke pona ka nnete go le magethe gore ke fiwe sebaka se
6: a re
12: sa go khomotsa dipelong tsa lena
6: a re a re kweng re no re nyatlelang re go gore ne ka betsa tshila le khono polelo ya lena le tlo e fang kopi yena kwa e theilwe go dimo ga eng
12: polelo ya ka tsa tshila le khono e theilwe go dimo ga setšhaba seo se lumilwego re setšhaba seo se lumilwego e re ke bolele le batsheletse ke re dipula ya no tseo re di bonang mo nageng ya rena dilo tseo re di kwago bana ba fetogile ditšhuana mo setšhabeng sa rena dikgokagogano le digaruru tseo di tswelang pele ka gare ga malapa diterata tša rena tseo di tletseng ka mekgwa yeo re e solang re le batswadi re re rena e se ra gola jwale dikolo tša rena mo re bonang bana ba tsena ka mefaka re setšhaba seo se lomilwego re loma ke dilo tsa go fapana-fapana mo bophelong ba bangwe ba rena re loma ke kgatelelo ya monagano yo e tlišwang ke go tlhoka mošomo ba bangwe re lomiwa ke kgatelelo ya monagano yo e tlišwang ke go tlhoka kgotso ka lelapeng ba bangwe ba rena mešomo e fedile setšhaba seo re leng ka gare go sona le sona se na le unemployment rate ya godimo go ipontšha gabotse gore depression e tsemile medu ka gare ga motse wa Bushbuck Ridge re setšhaba seo se lomilwego le ka ikonomi ya rena le ka ditšhelete tša rena re lomi ilweng jwale a re go thaleng ba gešo go ba di refilo setlhare lentso la modimo le bolela ka le rena bukeng ya numbers numeri wa bo 21 le bolela le re ba ile ba llela modimo ba bona mekopa go ba dinoga di lokolwetse tsa mpholo tsho di be go di baloma irile ge modimo a kwa selo sa bona moshe a ba rapelela go modimo a re ba re ba lumiwa ma Israele modimo a re moshe dira noga ya mphiri we be koteng ba re ge ba lebelela ge ba lumiwa bona ba lebelele koteng ya noga ya mphiri ke mo batlo go hwetsa pholo ya bona setšhaba sa gešo go lumiwa gona re ka se go tshabele ge re sa phela lefaseng le re tlo kopana le meno a mantši a dilo tse di tloetsang di re loma e fela ke khotsatsa dipelo tsa lena tsa tshinda le gono ke re go lena ke re e gona nno ga ya mphiri ko teng ya sfapano mo re ka lebelang go yona le ka ranna kwe re sa topa ba sadi ba bantshi ka re di labi ba bolaiwa re sa topa banna ba bantshi le motseleng ka lebaka la crime ba bolaiwa re sa topa go se hlompane go ntshi ka malapeng ka baka la go savelu wa ntate ke mushumo ofela re sa topa di protection order tse di ntshi mo di trateng re sa topa go company ga bana le batswadi ka malapeng go katiwa ga bana ke batswadi ba bona ka malapeng a mangwe re topa dilo tse di ntshi tse di etang di loma maphelo a rena di loma dipelo tsa rena e gona nnoga ya mphiri ko teng ya sefapano morena Jesu ga bolela go bolela mantswa ore ge ke phagamishwa nna ge ke phagamishwa when I be lifted higher I will draw them to me ke tla ba mata metsa go nna joale ga re lebella ko teng ya sefapano a re lebelleng go yena morena Jesu le polo ya rena lentsola modimo le re botsa bukeng ya Jeremiah le re go rena le re e gona setlhare seo e le go balm ya Gilead se gona setlhare seo se fodishang le ge re lla bagagesho a re skalang o ka re ga re sana golofelo a re leng bagagesho re na le tsebo ya gore o gona wa re fenyeditseng a re go rena re tlokomelang le fasene le tla bona matshwenye go amantsi e fela le tsebe gore nna ke fentse ditlaise go kamoka ka segoa are in this world you will experience trials and tribulations but take heed I have conquered the world ka mantso bo kratsa gore go lena kere le ge re matsha gatlhanong le GBV le ge re dira di manifesto le ge re isha di memorandum le ge re ya go ba dipolitiki ba etapele ba rena re ba botsisa gore ga le bone gore re lumilwe na are ska le balang tapelo
6: Chapelo selo se botlhokwa ka nnete magesho ga se re fetse ino ba go tsopolela fela go tlo fisha go feta mo go tlo fisha go feta mo le wena o khona o kwa gore go fisha gore ka mo go kile ka re ke tla tlala ka murutingwe pe ke a bona motšweletsi wa ka lo bontsha ka matsogo o re fokotsang muruti sekala di bolela ka moka go nfela sanya ka tlo di kwa re tlo ka re le boga ka nnete botšweletsi wa Chapelo FM le na ba dudu ba gausi re ba temeleng tlang tlang ka keno ke mahala hala ditulo di gona di dutse ka fase ga moriti se segologolo lena ke o notlala tisha tsebe fela la tlala itiela tsebo go pela gore nto e botse ka tsebo ke gore go itšere o ne le yona ga o ne motho mongwe a ka o tšeelang gona la kgona go tsamaisa malapa a lena ka thelelo la kgona go ka emala le bana le ditlhotlo ka mokgwa mongwe o tlhabologileng o e leng gore re o tšere mo go rola pelo foundation e tlang re a leboga moruti re tloga re leboga a ge ba le motlhabirwa a re no nwa metse gona ka moo re bone gore na re ka tswela pele jwang
5: age re leboga gadi re leboga ya moruti o tlatla le tsona diphela ke a mokwa a re tee ko shashi yo ke yena palesa o re bana ba sekolo ei bana ba sekolo nke le seka kgotsa o itswa sekolong o swere mokotlana wa dipuku o dutse bona sephaseng ya gae please yang ga bolena ao bathong
10: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela f

0: re robala mo
1: e be le robala bokae o le tsho
2: raung
1: e o dira great bang o le tsho re ke robala mo o tlo o tabo sa le o ka dira great yona ewe ka ba ka la re o tia slala nker
2: khali uti ka nete ke tshedingwe tselong re ka nete dira gore re be re biditse bo clinical psychologist re tloga re ikhantsha ile ruri ka bakala re tabatsa rena ditsama ya mo re dinyaka mo gona ke re mabane re le bonitse gore re tla keno ka bo iria bo tshupa mola wa tsa re king re putile re bona dijwetleng mane iwe ba dijwetlana jwetlana jwetlana jwetlana go kgobokana go letsa sentwa o lla phala wa tsa ra komba fa ya dilla ba bana ba banyane ba bakakanyana ba ime mo ditseleng go dosa go setse kwa le kwa re ka nete eng le gae mo ileng gore ka nete o tloga o tlhokega go la pele foundation magesho re a thaba re na le bo clinical psychologist ke bo Prince Mafumane ke bona ba bangwe ba baeng ba go botega ba batlileng go rola pele foundation clinical psychologist re lamogela go thobela FM
3: thobela
2: le tsogile ga botse
3: re tsogile le tsogile ba
2: re tsogile ga botse taba ya rola pele foundation ke taba engwe e tsamaishanang le go phela ga botse ga tlhaologanyo ga batho nako e re phelang mo go yona go itaetsa e kare re tshwenyegile e le ruri setšhabeng mo re phelang mo go tsone ke ka fao go ne le go ka khumana go utswa batho ba bantsi ba utswa batho ba bantsi ba ba phaya thetho ka kgange batho ba bantsi ba ba gopisa batho ba bangwe motlho mongwe re kanora e kano ba ba sa tsebe gore ba dira phoso botsebotse nako e re phelang mo go yona go lwala ga setšhaba ka mokgwa re lwalang ka gona le bone o kare go tlholwa ke eng lena ge le ithuta ka mokgwa batho ba phelelang ka gona
3: okay ke a leboga e re ne ke thome ka go bolela ka taba ya mental health gore na e khoswa ke eng taba kgolokgolo ke dilo tse e leng gore di ile tsa diragala mo bathong gale re di bitsa gore ke di-predispositions goba tsona di-vulnerabilities gantsi motho a tlo ba le bothata ba mental health ke dilo tse e leng gore motlhomongwe go ile go a diragala selo mo go yena se e leng gore ka mokgwa a godisitsweng ka gona le ka mokgwa e leng gore yena motho yo o na le di-beliefs ka gona mo tlhaologanyong ya gagwe gantsi ke tsona tse di yang gore feletse e leng gore re ba le mathata a menagano re ne ke le botswala re bolela ka mental health re bolela ka a person psychological emotional and psychological emotional and social well-being akere so ke nthwele ya gore e affecta ka mokgwa o naganang ka gona ka mokgwa o filang ka gona le ka mokgwa o itshwarang ka gona so if monaganong wa gago go na le di-negative thoughts ke tsona tse e leng gore di influencer maikutlo a gago senengneng ra bona le ka mokgwa o leng gore o thoma o beiva ka gona ke fe motlhala ga e le gore o le motho o nagana gore batho ga ba o rate goba o nagana gore batho ba o tloile o tlo feleletsa le gore o feela e kare ga o useful o feela e kare ga o good enough nengneng o thoma o dula o le one wa e isolata and then senengneng o thoma o robala kudu ga o sa kgona go tsamaya-tsamaya mo bathong ke mo e leng gore go thoma o developa taba tsa go tshwana le bo di-depression bo le bo di-anxiety gona
2: go le taba clinical psychologist Prince Mafumane ba re go ne le go befelwa ga batho tse dingwe tse dilo tse ba re ditlhola ke go befelwa ga batho motlho mongwe gesetse o tlile le dipolao tse re di bonang di le gona gone jale befelo clinical psychologist e a laolega mara ga botse
3: befelo e a laolega mara ha ntse re tshwanetse re tsebe gore na befelo eo e tswa kae gore motho a kgone o e laola gantsi for example mo bathong ba banna enka ke ka mokgwa e leng gore ba kgona go expressa maikutlo a bona so go easy for monna gore a kgone go befelwa than gore a kgone go le bontsha gore ga ka tshwareya gabotse kapa ke na le stress so gore motho a kgone go ka laola befelo o tshwanetse a tsebe gore o befedišwa ke eng a tsebe gape le gore na e tswa kae ke mo e leng gore o tlo kgona go e laola
2: age badudi ba mabushbakrishi ba tla ka go nanyanyana ba nanyanyana ga nyanenyana fela lena jwale ka mošomi wa gona moo goba modudi wa gona moo le ka reng go bona ge le ba bitsa gore le ba bontšha gore go botlhokwa gore ba tlemo
3: ya se nka se bolelang go baduti ba mo Bushbuck Ridge ke gore taba ya mental health e botlhokwa ba bantsi ga ba tsebe ka yona ba bantsi ga ba ikwešiše so baduti ka moka ba Bushbuck Ridge e tlang ka mo College View le teng le tlo ruta ka taba ya mental health le teng le tlo crea tshedimoso e leng gore e tlo le thusa hantsi gore motho a khone go ya o nyaka thuso o tshwantse a thome ka go tseba gore na bothata ke eng so ha o sa tsebe gore bothata ke eng ha o sa khone go recognize the emotions ka pa di feelings tsa hao o ka se khone go ya o nyaka thuso so ha ba tleng ba te ba boneng ona le batho ba bantsi ka mo ke bone manese ona le mapodisa ba batla ba bolelang ka di GBV le rena re hona ba healthy mo leng gore tla gona ba botsa gore ha ba nyaka thuso ba ka ikirea kae ka gore mo sepetlela se sa mo Mapulaneng hospital rena re hona di services tsa di psychologist re hona yo mongwe le mongwe leng gore o nyaka thuso ke mahala e tlang ka sepetlela mara thomang le fitle ka mo gore re tle gore go lefa tshedimoso ka botlalo
2: age botlhale tsho tshwela fa mika khatha ke ga bolela gore tlang ka mo di sepetlela ka mo di services di gona ke mahala di tirolo di gona ke mahala ba lenya ka go bolela itlang ke tla ba fumana bona ba clinical psychologist Prince Mapumani ba tlhompe re tlo go arile bagana kwa lena re le boga ba tlhompe re ne le na mosegare ka moka re e kokobetse
3: go leboga nna
2: age re tlo ga re leboga ba le mehlabirwa ba le gona ka nnete wena ka go we ya wela tema ipia mara ka mo re sa tlo ga re ditile ka tetelo ye kgolo ka bakala gore re sa emetse ba tsebanegi ba ileng gore ba tlo dira gore le tshatjile le tshwele pele re le boga ba ba ba botlhokwa ba tsebanegi bo clinical psychologist ba fitile o le re thaba gore go nne go bolela le bona le bo muruti SV Temba le bona shetse ba fitile gomme e tlotjela pele le ba bangwe re metse batho ba go tsa bo ratropo wa ka mono Bushbuck Ridge ke bona ba bangwe ba le gore ba emetse le ba bangwe ba tswang gorong ya tse me khatla mo motseng e leng gore e tsa maishana le molaetsa wa Rola Pele Foundation re tloga re le boga botse
1: re le boga sesi re le boga mosho mo botse o le dirang ka fa o sesi re le boga re le boga go menagane tjola mpele go ka tlisetsa batsedi tsedi mosho ka fa we e ke tia ke se fela se si fa pa no ki e bo ha wena wena wena wena ish ai ka kuker eh wa ikwa khadi re le boga tswana pele ka moshomo mo botse ba thaletse we re le boga gore ya le ra katakata re shulela taba golo mo koni tsa go rogile ga mmogo le o ratile wa ke kana bele ka motsoletse re re lebele mafela be ke a mabotse nna re tsama tsa tsama ba di ba tsama ikhutso re le boga Dr. Tebzen ah Dr. Tebzen yo yo re tamoka ka mswane eh monati breakfast ei re ta go kwa ka mosane re tla be re ne le wena go thoma ka dire ya bosupa go fitla ka dire ya senyane o tlo go shuthelela mokoni a ita gore na re megolokwane nna re a sepela batheletse gore dialo re ya go theletse ditaba tsa dira lesomepedi tlhombotsetlhe e ba le mafelelo a beke ya mabotse re go ile leshasha sa uwe se molaong ke gona ke ile

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: go ru go no sepela le mabaka o go gate ka moshito o tele tse o di direga go ka monona geng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lena no la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara ye meletse magage shuka le belo ibile ke tsima le yona re tsara ga mosela o re se ka ba re timelela re le dumedi sha mosela re ngwalo kono wa sekgalela magage
1: mo thobele fela moshupulogo go fitlhela botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Ee dumelang magagešo ka moka gotlhegotlhe mo le ka ba lentlile ditšeng le le gona difatanageng tša lena ka magae mešomo ya lena go se ka re o thabile kolobe wa re gane batho ka moka re thabile kolobe go tlaba kolobe kudu o see mošomong yale ba bangwe re setiltheoetse magagešo le a le dumedišwa ka moka nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite gomme ke dumedišwa gape le batho ka moka bao ba tlile go pele ga rena ke na le o ratile ke kana ke ena motsweletsi wa lenaneo le magagešo le maabane bantse a šete le tsona nna ke sa ile o sela ka ntle ga ona molato ra le dumedišwa ka moka le lena magagešo o sa thele ke thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa ke nyaka ona tsona ditabeng magagešo ditaba ke dingwe tse re kgonne o di gobakeka keteng re sa o leboge monna Phuti Matlho tona ya tša motlhagase ka mono Aforika Borwa e le go Dr. Hosien Tsora Mogopa o tsebišitše gore modulasetulo wa bjale wa Eskom Teto Nyati kontraka ya gagwe ya mošomo bjale ka modulasetulo e tla oketšwa gape ka mengwaga e mengwe e meraro ye e tlago tona Ramogopa o be a ntse a re o bone o ka re taba ye ba e fitheletše sephetho se ka mantšwa mangwe tona Ramogopa o re o fitheletše sephetho se leanong la go leka go tswela pele ka go matlafatša Eskom yeo ga bjalo go bonalagwe e šoma ga botse ge re leka go bapetša le dinakong tša go feta mo e le goreng ka ba swarang le mathata a go palelwa ke gore tše dingwe tša ditlabela tša bona di gotetše motlhagase ntle le o tingwatingwa boradifatanaga ba kgopela go ntšha matlho dinameng magagešo ka ge bontši batho ba šomišitše letšatši le la lekgonong la maabane ga botsebotse la bokgwa go tsena ditseleng go ya mafelong a go fapana-fapana le go leba dikerekeng ka ge moela o montši o tla ba o lebile ka kerekeng ya St. Agnes Zion Christian Church go ya go tsenela tirelokgolo ye kgethwa ka la morena kua Moria o sa le bjalo mo legotlaphedi jwa kgoro ya dinamelwa ka mono porobense ya rena ya Limpopo mmena kedikekana o dirile boipiletso bja gore bašomiši ka moka ba tsela goba ba ditsela bao ba tla ba go ba eta mono porobense ya rena ya Limpopo le go fetela mafelong a mangwe ba kgopela go otela ka kelotlhoko ye kgolo bjala ka ge moela o montši o tla tepogela gona ka mona kereke ya St. Agnes Zion Christian Church mona ba bangwe ba tla ba ba lebile ka seleteng sa Vembe moo go swerego moletlo kgolo wa setiši sa radio sa Phalaphala FM wa go bitšwa Royal Heritage Festival molekgotlaphetiši o re ditsela tša go tshwana le bo R21 le R71 R81 le tše dingwe ka moka tsona bo N1 di tla ba di na le bathapetši ba bantši ba tsela ga mmogo le maphodisa a ditirelo tsa rena tša maphodisa a Aforika Borwa go bona gore dilo ka moka di sepela ga botse
5: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi.

0: a rata go bofelola ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako engwe le engwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke bo humana ka e bontshi bjo.
2: E go tsagala ka go VodaPay app go ba online. Tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Go na le dipeelano. Further together. Vodacom.
3: Weekend Extra e a gatlampana ga Shoprite. Mo matjatjing a mararo fela. Swipe gomme o sekete. Ga o reka pork Texan steak ka $59.99 kilo ka ete. 700 gram e borotho bo bo brown bo bo slicitwego bja BB Bakeries. Goba bja Blue Ribbon ka $12.99 fela. 1.2 kg ya stock fat spread ka teko fase ya $47.99. O sekete R10. Le 2 kg ya MAC regular hand washing powder ka $59.99 fela. O sekete R17. Dintho la ka tse di hotsegala go fitla ka di 27 September 2026. Ga Shoprite fela. Itheko fa se tsheo ka ditshepago. Ka metla.
4: O theleditse tabagolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Go bjale ba ke se sa tswela pele ke nnete go tswa kwa e kurulene re kwile gore moswa wa mengwaga ye masumi pedi o tlhokagetse morago ga gore sefatanaga seo ba bego ba a se gotlela ka lebelo la godimodimo se thulane le llori mo tseleng ya lephefo ya N17 gausi le Rondebult mesong ya Lekono. Moleledi wa ditirelo tsa tshoganetso ka Ekurhuleni William Ntladi o re go bonagala sona sefatanaga se sennyane se be se na le banamedi ba bathano ka mogare ga sona bao ba phulogilego ka dikgobalo tse shorong yoo a bego a otlela ke yena a tlhokafetseo ka ge a ile a tshwanelwa ke gore go šomišwe ditabakelo tsa go ngamolola ditšhipi ka ge a be a swere kele go tswanela go otlela. O mongwe wa batho bao e le go kgale maphodisa a le mothaleng wa bona o thuntšitswe le go bolawa ka Inanda ka province ya KwaZulu-Natal morago ga gore a thome go olwa le go thuntšana le maphodisa. Mogolela yo a bolailwego o amantšhitswe gabotse le dipolao tša maphodisa a mabedi a tša botlhodi ao a ilego a rakelelwa le go bolawa kgweding ya Aporele e lenyakaneng. Lephodisa le tee le go baditswe mothuntšhaneng wo wa matho a makhubidi metsong ya Lekono. Poloko ya motsebalegi raditaba wa peleng wa lekgotlagatso la Aforika Borwa o bone Ntlofu e tswela pele ka kua Lenantia Civic Center metsong ya Lekono. Ntlofu o thuntšitswe le go bolawa bekeng ya go feta ka seo go bonala go ka e be le go tšhabišwa ka sefatanaga gomme o bolokwa Lekono. Re gomela gona mo magagešelo sa theletše Thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa.
3: Makhado šile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
6: ehwetše go 88.3 goba Apple ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Bjale re tsena go tšeo ba re rometse go tšona gore tere re lebote tšona magagešo mošupologo o fitlha ka labotlhano ke se ba le bontšhitšeng gore sepolane le go bolela le setšhaba ka lenaneng la dipoledišano la tabakgolo. Re a le dumediša magagešo semmuso ebile re na le kolofelo ya gore mamotha ke labotlhano di le sepelela gabotse magagešo a ke le bangwe ba ya mahumo bangwe ba ya meketeng bangwe ee ke dikopano tse dintsi tša go fapanafa bangwe ba ya di-festivaleng ba bangwe ba ya go rapela le go rapela modimo wa bona dikerekeng tša bona tša go fapanafapana re le sepele ka kgotso bana ba ba modimo ka moka lena go tlhegotlhe mo letsa ba le lebile gona ka ge re lebile mafelelong ana a beke ya matele le magagetho re rata go le gopotsa ka moka lena gore tsenang ditseleng le otele ka šedi go se ke wa ba wa otela o nwele madila yela ka e re be re bontsha pijana mo gomme se o ka se dira o tsebe o tla ba o beya maphelo a batho ba bantšhi ba bantšhintši kotsing ka baka la gore batho ba ba sepelang moko ba sepelago mo tseleng a re na nnete ya rona wena o lengala sefatanaga se dilo di ya go lokela na ka gore ka no bona sefatanaga sa gago se tswa tseleng ke moka sa thoma gore thakathakantšha ka moka a re lekeng ka mešo ye go fela magagešo go efoa dikotsi tša mo mebileng mo mafelelong a matelele a beke magagešo le go netefatša gore re bolokegile ka dinako tsotlhe o se ka tswa ka sefatanaga o sa tse bonna o ya kae tlaba e kanete wa dira gore o e tlhoye bophelong bja gago ka moka. Le kono gape magagešo e lega e le labotlhano la mafelo la kgwedi ya lewedi kgwedi yeo Aforika Borwa ilego ya itemogela dipolao tše dintšhi tša basadi tše setlhogo man gomme re sa ipiletša gape-gape re le sealemoya gore manga pa mang magagesho a eme kgatlhanong le dipolao tse tsa basadi le bana. Ke nyaka gore re tsene tabeng ya lekgone magagesho ka ge le kgone re nyaka gono le busa shedi go lene bjale ka batheletse ba rena. Kudukudu wena motheletse ka baka la gore le wena o motho o na le o bona tse o di bonago tse re na re sa di boneng. Re nyaka gono o botsisa putso ya o tswenye e re nang le o e botsisa ka malabotlhano gorena banna ga botse ke eng se se tlang teng shedi ya gago mo bekeng e ka moka sa dira ditaba go wena. Ditaba tse wena o di bonago a di tshwane le tse di bonang ke batho ba bangwe. Motho mongwe di kana ba di tshwana e fela le sa di bone oba motho mongwe o di sekaseka go tshwana. Ga re bolele ka ditlhogo poledišano tsa tseo re di boletseo ka tsona mo bekeng e ka moka, empa go na le ditaba tse dingwe tse motlho mongwe le rena re ka ba gore se re di bone wena o di bone re bolela ka tsana tse ka moka tsona. Ge o re leletsa re nyaka gore o re botse gore wa tseba tsala ye ke bona o ka re go ile shedi ka baka la gore wa tsa ile ya dira selese wa motlho mongwe e nkgatlhile kudukudu ka baka la gore o ile wa dira selese goba o ile ya ntshwenya maikutlo kudu ka baka la gore o direile selese. Re ka tlhaba kudu magagešo e le ka re fa mabaka a lena gore re kgone go kwa gore le kwešiša seo re se kgopelago go lena. Gomme ka se sebaka magagešo pele ga ge le ka letša e reng ke le gopotseng ke na le gopotsa go se nene magagešo ka mošupologo ge re tlhoma lenaneo la rena re ile ra lebelela ditaba tse tša ditlaiso tša dipolao tša basadi morago ga gore go kgwetse ditopo tse mmalwa mane tša go feta senyane ka kua e kurulene bekeng ya go feta gomme re boledišane le maletsema ramokone a wa otswa ka kua lentswe la ka foundation ke a kgola ba bantšhi le sa gopola. Ka labobedi re ile ra lebiša šhedi ya rena go ikonomi ya province ya rena ya Limpopo re lebeletse mafelo a a ikgethilego a kgwebo e re le lefelo ke la go ikgetha la kgwebo re no bolela ka le bareng ke di-special economic zones SEZ le diprojecte tseo motho mongwe di ka ba ditswa gona fao tsa o tlo ka bonafatsa ikonomi ya rena ya province gomme moleledi wa province ya rena ya Limpopo bo morena Ndabe Ramakuela o ile a ba le rena a re boledisa ga mmogo le setsibi sa merero ya ikonomi morena Stephen Mantso ba ile ba re tlhalosetsa gore setšhaba se kgone kwa ka botlalo gorena tsona di-special economic zones tse di šoma go dirang di thuša bjang di kgona go godisa ikonomi ya province na. Ke moka ka laboraro re boletse le moleledi wa mokgatlo wa maphodisa wa Afrika Borwa e le go WhatsApp Jabulani Mabena gape le setsibi sa tša molao e le go professor Leaka Letswalo. Re be re lebetse taba ye nngwe she taba ya motlatsa mokomišenare wa bosetšhaba wa ditlelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa Lieutenant General Shadrack Sibiya o ile a tswelela pele ga kgoro ya tsheko ya mmaseterata wa Randburg ka morago ga moo a golegwa ka mošupologo bošego ka ditatofatso tša go kata magareng kga tse dingwe re ile ra e tshwara taba e o ile go phumulwa ga molato wo bo lebane le mokomišenara mogolo wa ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa ke bolela ka General Setlhatlhe Fani Masemola. Maabanana maabanebane re be re keteka letsatsi la bogwa re ile ra sepela magagešo rena ba bangwe ra tswa ra ka kua seleteng ga mphatlhe le mo e le goreng province ya rena be ikgethile gore yo ketekela letsatsi leo ka mouwe ke moka ra ba ra re butšhabutšhe e tle fela le e le gore paletse ko itsene ka baka la gore batlhokwa ba ile ba thušana le rena ka moya ke moka ra tshwane o le butša diputso putso yone e be e rena wena ebele ka motswadi o dira eng go netefatsa gore bana ba gago ba tsebe kudu ka bokgwa bja bona ba be ba tsebe le dipolelo tša ga bo bona ya ke opola ke botsiša mologotla phete tere se moyeng ke re mone lena pele ruta bana ba rena dikgowa a le sa re bana ba rena ba bolele sega ga bo bona hei yane
3: Shoprite e tsenya matla ka gare a sephatšhe sa gago ka lenaneago la ketapele la dituo mo Mzantsi ka dintshola ka tša extra savings se di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego ke bjelo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99 le 5 kg ya Goldie goba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 e fela di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite fela.
7: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tla tshidi pampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloaelo.
8: Rena re ba ga modise. Di le botse. Ai, a ire tlhaka thoko ne. Mo ile gore ba re tsiba ka la modise. Re le bo mangwe se Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo. Ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit. Le di grocery ke mo. Ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo. Go sa ga go se fane go swala le rena ba ga modise. Ke o bula Standard Bank my mo account le hono. Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go ne le dipeelano.
9: Swaipa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa di-B-Rewards tse 3 million kwa Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 gram tse 3 ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 rand. Kgwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.
10: Ga re bue le morago, re tswela pele go thabisa. O sedimusa ga mmogo le go ruta. Thobela FM. Mushato what's up on the boithabiso
5: go bia le bagetsi ke nnete le bakela bia le ke nyaka gore what's up ke re na mere tshometa be ka bakala rena go nyana na na kwa no re gane rena le yone ya ba ile re iphelela ka pele bagetsi 0860002452 le malala le tlhana le na Facebook le tsene le re thobela FM ya ka le re botjona kudu kudu ke nga thabela ke le motho mongwe le ka no re arabela le putshwane la ma ba nka re putshwane la ma ba na sa gara le lebella ka botsona ba nna ka gore ke tle ka bogwe ke ba bone ma ba le ba tshankete batho ei bo tsanelwa mmane batho ba apere na mina ke buitse mosadi o mongwe rena ngo mbutse ka mogo wa pere mbutse ka ona a bo wa pere mbutse mme o ka tloga mabenkeleng ani belo e ka mogwane go ba o go thaba ke di tlong ja gore ka mogo wa pere ka ona ba pere se ga geno ra wa mabenkeleng ka se ya kriya le ido ba tsama tsama re ke tikele ga dilela mamuta re bontse ona se ga ga bona se beng ke ra o ha le bitse ntle a para na go tsheka mga jona gore batho ba bona ona se ga ga bole na se wa ke bile ga mothalose tsa ke rengwa o mongwe o mongwe ka kwa province ya KwaZulu Natal go na le meleto ya fapana fapana e bile ba se ba etlwaetsa wa na mme ra wa re tla no bona ona re ka gona na e le tabe e ile ya re fitse mo le gore re nya ka ono butshane butshane bana batswadi bele ka ge le batswadi ba bana ba lena ke le sa gona na go ruta bana ba lena le go ba gapeletsa bana ba lena gore bana me ba gone go tseba dipolelo na tsa bona wa tseba wa sekhumana re ile kae kae re lo bona bokoko wa bona ba ra wa koko sekala mmoledise ka sesotho mmoledisen ka sekgowa na e tla kgone yana batho bese go lokile batheletse a re tseneng taba ya lekgono le re bojo o nna ke difitelo lena le bonang digokelešedi ke nyaka go thoma ka motheletse wa mathomošong a re botse ona yena o bone ditaba di sepela ka seopo mabekeng ye dumela motheletse ra amogela thobela motheletse a ge tshobela malo o sa khomotse e re ke tseng o dumela motheletse
11: o ile tsantsane file metsi a puo
5: prince
11: a bula ke nna digoro ma motho a moletse a thoma maru
5: mushatlo mo
11: o sele botse
5: a wa busile re ka ra lena buti
11: a wa re a le ka letswane no prince a putswa moletse go le pokiane
5: tshobela
11: na e tsantsane se di ke tsaba e ya go golewa a porre la tsala ba re ke banna batho ba o bola ba sadi gane le ba sadi ba ona
5: banna we
11: a pe o tshwere ba sadi ba ba di le monna wa le re ba ke tshuru guru ba tswa ke swabile go feta molomo
5: gore na banna le ba sadi ba ile tla ba ena bana
11: a wa na re ke banna batho ba bola ba sadi gane ke le ba sadi ba ona mara mo tsumo tsumo e bona go mara go ile tantane
5: a bo ke le nngile ka makala ba sadi ba go ba bona ba ba pedi ba di tshuta monna ba o ema ga botsa ba o ema ga maoto ke bana ba sadi ba ba di le melato le bona ba bola ile batho ba nna wa khone ya
11: ha tlo tsoki ma ke tshu makala gore ke bana re la le bona re mpokoto ga mpokoto ke ene e bona amba
5: aga ari go mele gone mogugu ile monna wa Yesu e o le mafelo la beke ya mabotse ke tshe mothile jo mongwe sho le wena dumela mothile tla a mogela thobela
12: thobela le kae
5: re gone re le na buti
12: maphoto ma maphoto
5: dumela maphoto
12: ya go ya shedi ka mo Blueberg ma spala ngwa rena ba tshedu hawks di re bereketse mmere ko mo ho lo tsa tshwara municipal manager
5: ba nwe
12: di motshwero ka dipeleng
5: le ba ba le kwile ba ri ya lo ba le a itse ba tsabe
12: re tlo tlo botle na
5: malo malo em khaotse o lukile re tlo ya re tlo mo go dumela motheletse a amogela molo na ona motho motheletse shura a amogela dumela motheletse
12: mes molo ka mashaba ke tlhaka
5: re rona le kae buti
12: ke fela ke re ke bolla lo yena eng khatsa ke puye mai la o tsa khepa go lo tswana
5: Ya ena re nya di joko le ke bone le molo le tsona le tsona kholo a e sola ka bogale a se tsona kholo fela le ba bangwe ba bagolo ba e sotse ba ba bangwe ba ba mo khopela gore mona e duya ma police e ke se ma police ntaba ya o ke kholo ana ma ya ma police malo
12: o ena ga ma chama ite ga ba ka go itela bo ipatelo ma chama
5: e ke ke tsaba ne re re go batho ba bangwe ba ba ile gore nga ba tsuka mo ka re botsa botsa so mo mothola o do ba dutsika mo ibile ba rona le di kontraka kana ka mo Afrika borwa ya le o ba tshusetsa ba nne na ba rena ka tsela ya ne uwa ba ba tshusetsa gona imba o swere monna tso tsela go rata ate pele a khoro ya tseko
12: monna la o tshwere e tshwali tore ba go rat kodisa go la ga uteng ka potla go ba ikitimise monna la ba mothate di tsa kwa o renya di tshe kudu kudu kudu kudu kudu
5: Are you male monaga shipa yo male skata ya wa itjega le fata nan dreng khatang gore ba mola o tsi ba shumane le yena o sa filwe beili yana ke bona tota tlhaga gape pele a gore a tseko gore taba tsa di di gone o kwa gala ona mona o bo nya ka gore mbotsi botsena mutshile jo mo shora amogela dumela
12: tota a ke ma idi
5: arlo jeng tau
12: le ke mo go
5: rona ra lena
12: ora nana a ke tsi ra go la ka tsone no wa barke tsi di mo mo go ni ma di jana go ne se se mo tele se se mo go ntse ka ntse cha ta ga go kem ka ya tso ha botse kem go ho tsa tso pressa cancel mo re team kem go ba tlo go khono go pick up a di ndo information a ga kem go ba tlo go tsela tsela ke dipetse go ba tsi ya le ba tele di botola FM mo bitse ntse tsela ke bona go apresa cancel o tso re kem go cancel information la ga
5: o ka mantse mo go ntse tsela tlo mo tsheng wa ATM o fetsa o cancel ka bakala gore ba ona le batho ba ma le a tlana ba ba gona o ntse ba re motho la jule mo o ba shumisha sele
12: mkono ujwa
5: aku kwele kia lebo lebo wa maele muna kito lebo wa maele kwa ole naibile li luchi kaus lebo wa maele Vincent uchile jeto wela FM ya lukuta kashu la Afrika bro dumela mchile ji
13: doktor mulu kwa mashama ite do ratide motu abo madidi malo
5: rea locha aya tema
13: mkono uwe na yen kwele shediki ya eva tuma osu viti eva nasi kwa sabu wana kurike tuwa kewa kotele shediki ke kupela kurike akwa tama kadikuru rutang mana di tota bole na rutang mana batho bona batho kae ba ya kae ka hore se tsotse se sa yeno o e fitisha kae o se kwana na mpoje hore na o ndale ke tsana ka mashama ite na e ke ya ka mashama ite ke tloga ke tloga ke khumana thuto e ke e khopela ka hore he ke ya ka mola ke ya ka o e khopela metsi o ba ke bo tshaba na ba mashama ite hore na bo mmale na le bo papa le na ba kae ke to bo tshwa re wa ba tswetse pedi o ra rwele ke re thuto ka ke khumane o tloga ka mola ke nyane ke ka tsona ke le ba kae ke thuse ke mang ka re beke ya ka mola ka utwa no ba tswa ka mola he ba re ba ma shama ite ke ba tswa ba tswa
5: ntse pe ba se bona o dire o fitse banana wa kumana ebile ba o kitimela ka o phapatla matso ba o dumedisha
13: yale e lure le ba rutile ba mokwani ka ma shama ite ke a le lengwa ke le phapatla matso bile ke reng a ya the thuto e uwe yale a ya the le ba thumbo o the ka mokagare o nne le o tsana ka motseng o mongwe uno go ba re wa tsipedi mpotse o nna le gore tharolo ke tshutse jang ke tsumana tsipedi
5: a sa tsipedi mpotse malolo a takana le motho a le kana le wena o kumana le wena so go wa se mthomong o sa se bone botsi ya le motho
13: a mo di ya ke tsebo nna o e ya fada ke se tsentse ke nore ke rena go papa o ba kae mwana re what ke re be ke rena go papa mo khala bo a ka molapeng le o kae mama sha maitse o ka gore mwana o ne ke re what
14: South African Depression and Anxiety Group e jole re tshedi pelaelo mabapelo o ke tsa di tragalo tsa burumulane tsa u dibegilwe go ka Mpumalanga ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo iri nya pele
15: tshele tshe manane o arena a ofisha mo setlengseng

0: wa ba re jalo di a kha tlangwana mogara mogala jo ke maredi mogereso shuwe ke le some nemetso tso go tswa go iri ja boraro go lana o lunch rogele le matla la mushuplo go tlhaka la botlhano ga re ga be ke magareng ga ira boraro le ya botselela na ke se kumizo mbata the immaculate one stationing tsaga go za mamora
1: mipa zuzuzu
0: zagaze
1: mipa akakos nyam nyam nyam
0: Gaza, ke yona tsela e beno re o amogelwa ka ona lenong la lekgono e le la botlhano Freaky Friday ka moka ba e beno re ba šitše ba tšhaišitše re kgola gore le šomile ga botsetšatšeng la lekgono ba e beno re ba sa le ka gare ga dikantoro aoa go šetše fela nako e nnyane le lena le tla tšhaiša la tswana le bangwe le gopolo gore go sana le ba go šoma bošego night shift ka mono studiong re feletše Constance Connie Machipa Matenten motho ka nnete ge ba ka butšha gore ke ba bakae batho ba bare go a rierierierie ga a ka re ke batho ba legolo a ke kgole gore go na le motho a ka segoleng gore ke batho ba legolo
2: ya
0: go kgalwa kare ke leshabo kare ke stadium batho ba re a rierierierierierie ya re kgola gore nomoro yone e kwagala go ka re ke yone re go ariariariari ke yone ye e beno gore e re bontšha batheletše ba lenaneo le lantšhi re gele gore ke ba ba kakang batheletše ba station se gore ke ba ba kakang motsweletše wa lenaneo le ke yanang tate Aubrey ke letšatši la mafelelo beke ye la lenaneo la ntšhi re gele kae le kae mo ka bogo le gona diprofenseng ka moka tšaaka Aforika Borwa Gauteng Mpumalanga Limpopo North West Free State Northern Cape Western Cape re sa lebale KwaZulu-Natal re a le amogela Pretoria Johannesburg Vereeniging Mbombela Polokwane Mahikeng Vryburg Bloemfontein George Gugombo City Durban Pietermaritzburg ya go na le batho ba ke rutisa Sepedi ba le ka Durban ba theletša lona lenao le gobane ba nyaka go kwiša le go tseba Sepedi gabotse jalo ya ke tše difeng tše dingwe tša dilo tše beno re di a direga ka nageng ya rena ya mathomo ye beno a botsotse ge ke lebele se ke yona e nnoši ye ke ratang gore re e lebele wow ke rata ka tsela e beno gore mo premier wa province ya Limpopo Dr Poppy Ramathuba o bolela ka gona Ramathuba o tswa go bolela sengwe se bohlokwa re nyatšiša Aforika Borwa ka batho ba mafatshe a ka ntle re nyatšiša Aforika Borwa ka mafatshe a bona ke gatlhile ke ge abe a omanya bašomi ba mmušo ka bogale gore batho ba ka moka ba nyakang go tšhabela dilo tša go tswa tseleng nageng tša bona ba ba tsebang gore ba ka se kgone go di dira nageng tša bona ba tla ka Aforika Borwa gobane ba tse gore ka Aforika Borwa bašomi ba mmušo ba ba dumelela go dira dilo tše ba ka se di dirego ka dinageng tša gabo bona mna tsebe o na le tsebe o kwele tše dingwe tša dilo ke rena ba re senya go naga ke moka ka mora go ratarallara re ere go tsenage Aforika Borwa e bodile e bodišwa ke mang naga ya Aforika Borwa e bodiša ke rena badudi ba yona naga ya Aforika Borwa e bodiša ke ba e beno gore ba fidi maikarabelo a go dira mošomo wa bona mmušong kudumo e beno gore ba na le maikarabelo a go bula goba go tswalela dilo tša go se sepele gabotse wow se ka nnete ke kgola gore ke dumela gore senyaka go phaphathelwa matsogo Dr Poppy Ramathuba tswela pele go bolela nnete gobane yo mongwe wa batho ba mmalwa ba e beno gore ba tlo go ba bolela nnete kudu ga go lebeletswe dilo tše e beno gore ka Aforika Borwa di re iša fase di re nyatšiša ka batho ba bangwe di ditela tswelo pele ka nageng ya gabo rena re thomile ka lenaneo la ntšhirogele tseba gore mo nako e sa fetsego pele tlatle re ka gorena e ka ba ba e beno gore ba nyaka go ja karolo go o rileng go o reng wena o reng ya rena ya lekgono go bonolo a ke o thelele go DM yaka ke sekhumizo mbata go Facebook ka ntle lefao re rata ge re le ba bantši go ya station ke thobela FM yaka re šale morago lena re tla go šala morago a re be ngatana e tee re be lapa le le tee le legolo la lethabo nomoro ya rena ya mogala e re tlatleng re bulela go ka boledišana le wena ke 086 000 2452 ge be ke letšhelelo la matswalo Happy birthday, Dumela.
3: Lekgon mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe mwe le mwe.
4: Ah, nayo.
5: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone la network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Yene, ke mo humana kae bontsi bo.
5: E go tsagala ka go Vodapay Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
4: ke tla dira bialo
5: bona le dipielano further together Vodacom
6: ke mo
2: water le borotho beaka
6: bona di amigo
2: awa bona le flora
6: yo bao ga bona le flora bona di amigo tsentsi
2: ke eng di amigo
6: a ke tsebe maore ke mashala a manyane kudu a go tswa mexico awa pila go ka bogotsong bya gago ke ba gwega ba mmile wa gago
2: di sana le mashole a wa hlapetsang pelo yaka
6: eh tsa tshile leng le lengwe
7: flora e phupu maka omega 3 o ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e phetse ga botse Petal Flora.
8: Se ke sona se se kaone kudu sa cricket ya profession ya Afrika Borwa. Re tseba ga tsa mogopo wa Pro 20 o moswa ka botlalo. Hadisano entsha di hlopa tse le sumetsela di province tse senyane mo fenye o tee matla a maswa di nganyishano tsa khale di tropo tse nyane di kopana le metse megolo ke manyo a tla go a ema ka bogale go lwela letago la motse wa gabo gomme a phagamisa mogopo wa Pro 20 o moswa go tloga ka la 25 le wedi go fitlha ka la 14 di batsela etela cricket.co.za go bona lenaneo la dipapadi le go reka dithekete
0: Zanzi la letela Powerball jackpot draw la botlhano lona le ka lona le o ka ba le swaka sa o ka ithopela masheleng Powerball jackpot ao a ka nyeditse go 78 million rand ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bya gago le semetseng bogela draw 2 la botlhano le ka area senyane boshego go SABC o ka ba di radi million yo musa wa Africa Borwa wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki ba swanetse go ba le mengwaga ye le somiswae go ba go feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke sizekhaya

yeko sha ke razolo are le a chantsa le dikile le rulaganya gore le tlilo ya Cape Town wena le yena motho yona yo la rulaganya wa yo reka di aparo tshedi so le yena go botsa re wa tswa ke eng ke thabile kudu ke fela pele gore le fitlaneng le tjatjile o nna le wena re ya go Cape Town mo go era go ba yena motho wa ke tsore ke eng ke mo go era wa kwa genena fela le rulagantse mmogo le wena o dira ditukisetso mushumo wa wa tsentsha le leaf o fela o mutse mona o tsentsitse leaf ha ska tsonye ga re aya a kwa gona re aya ka le tjatjila go sepela ya ba o botsona eish wa tsaba ke eng a nna nka sa gona no sepela mebra we ikwile joang ka le tjatjile o ile wa hlanemela ke motho ka selo se le go le kwane ka sona go tloga mathomong go ba go tloga gale na le be le kwane ka eng o sa go polo re be le kae ya ngwa dilo tshe bene re batho ba bantsi ba tloga ba ya go pola kudu go ba ye king ate e direge ka boati ke ya go adi ke ya go gopelwa chalet motho a go tshepisha re bona ke tlile go fa ka tshwenya ka bo 4 ke tla go fa tao yeo ke tla go fa tao ka bo 4 mponela ka bo 4 bo 4 a time phone oko ka ro ka bula le fase la tsena ya bana ke yone e re bolela go ka yona tshetsing la rona a re korona e ka ba dintlhagolo tsa ditaba di eme jang Stanford Putin matlhorosa jona steny

0: Okay, Koshakia, Mokapotene, are bomme ba rena pela fa o bele DJ V, DJ MV, dinaka tsa botokwa. Ke le se me pedi motsotso go ya go iri ya bone go lena na o la ntshirela. Ke na ka re kere kore na ka ba. Di khatsho challenge tse wena o di rometse go ka hlogopolo ditshano ya rena le go no direng. Go bolo re re bolela ka go tlhanamelwa fa mo motho ba o tshepisitse selo. Gore se tlilo direga ke dilo tse dintsi tsa go fapana-fapana tse bene gore batho ba ke ba di tshepiše. O golofele o tshepa gore motho o tlatla se dira, mme ka motsotso wa mafelelo ja ba o botse gore go ka se kgonege. Goba ge o tshwanetse gore go direge sela, ga sa raba megala, ga sa bolela selo, na e be e le ka ge go be go direga eng, le gona o ikwile jwang? A re theletse kgatiso ya lentšu ja mathomo shi.
1: Sekhumbuzo Mbatha, ke kelopala goro o teele bathedi wa Thobela FM. Kalina ke Richard Persisting ga setlolo sa mangane ka Maledon Village. Gana kere ke na letse tsa boipereke je kwanong o na le mogala bo mong ke gola, ke fela ke mogopela transporto a tanlaesetse ditena ke na le delivery. A wa ka se o botse goreno mabaka ka pitlagano yo o tshepiša botse wena o kwane le customo goreno ke tlo deliver o sasa gore ka nako e so. A ke moka mogala bola a santse a tla tlo deliver o mo founu re a sa araba founu. Ka sara ba phone na a sno bona re nako ya lutweng ka ona e fetile gale ke moka o tlo founela re o berekile bang ne ke stakile wa mara kana go ela le kwana kana na sara be phone ke le bo
0: ke berekile bang o bo sego ke berekile bang o bo se. Okay, yeng wa khat challenge she
2: tsela tsela ka mshate ke alta mshate tsopa ka moka a na motho ile amphetoela motho o ile a mphetogela re tshwanetse re tsamaye o re a re tlo tsamaya re tlo tsamaya ke sontaga ka bo ma-12 a o shete ya bonwele jala bosheti kore bo motsene mading o re tlo tsamaya ka moswane and-e nna tshwanetse ke thogele a motho o se ka motshepa ka selo sa gagwe Andries Mabela go tloka pen.
0: Okay, re a go megala
3: 086-000-2452-086-000-2452. A ka setlhasa gona mola e le gore nako e setse e tsamaile setse nna ke ipaakantle ka re mara motho mara wa tsapile wa ga ke re botlhoko sekombozo and-e motho ga se mo foste o diyanto ba a saenyakeng yabe se ke re re ke no dialano le lon la gore ko bofelong ke be ke fetse ke fitlhile Durban mare tsa re ka fitlha mara wa itse keng a senke ke thabe pele ga ne e le botlhoko bjang ka mokgonang tirile wena a sa mpotse gore ena a ka se kgone le mathomong a no jika mo o senang kgona.
0: Ka re ke a nagana o shetse o tseba gore o tsamaya le motho o itseng dilo tse dintsi o shetse o thoma go di rulaganya ka tlhogong ya gago o na le ena bjano ga a rile ga o saya ga go sa tshwana le mathomong le go ka hwetsa yo mongwe o bene gore o ya le ena ga go sa tshwana le yo o bene gore bo rulagantse le ena gore ke tlo sepela le yo ra dira skete le skete ra dira skete ebile o rata go dira skete ra sega bjano ya o senyetsa dilo a re tšee megala 086-000-2452 ye ke ntšhirogela ye maatla ka labotlhano e seswae metsogo yao iri ya bone o amogelo dumela. Tobel, okay.
4: Yeah,
0: we'll be.
4: Okay,
0: folks.
4: Yeah.
0: Yeah.
4: e re ka kwa re tsama ga maudu e maranga o tata me botoro tsa dikarikela tsa dipaisekile o tsai
0: thank you tsoka ina
4: a le tsamara
0: ye ke ntshiro ga le go thobela fm dumela
5: thank you tsoka e sku
0: e thobela le ga
5: rona le ga
0: our one
5: a tsheba go ma bunela ga makofa
0: okay tsheba
5: wa tsa sku na mushumo wa go ira gore la mafela le go shumile ya ba ile ofo ntse ga le tsogora kwana ka ka molomo re monna mabunela tsa o bere ke mo ko monna re lukisha pambiri ja ga go sokwe
0: yeah
5: ke ile ka ruta motho mo shomo school go sa tsebe e ke tlo butsha monne le gore monna ha be ka ne position e ke ya ka are a fo swara kwa le sa edi pambiri re ke lukisha ke ile ka le sa mo shomo school ga ba ka la stress
0: aba go tsepishitse
5: abe ntse bishitse ga botse ena ke bere position e ke bere ke for sure nka ba ke bere ke lengwa ga ka mo le fa e gole ba ra wa ipambiri to loka ke ga ile sa no ba stress sku gore ke lika tsogela mushomo ka bakala gore ba ntse bishitse ke se ke dirile le plan sku gore ke tlo dira plan e ke di so
0: lo bana ba na se jufola ga botse
5: a la ga nyola le monne le ga nyola ke mmona gore ke a thongkhega sekolo ke mmona ke a thongkhega mara gona taba go ke mo fele modimo
0: e a ke tsore mo fele modimo ra modire eng fela ya ra le bo thank you wow okay wa ma fele lo kwena ye ke ntshirogele dumela
4: e sku
0: e tobele okay
4: rora le gaena
0: a wa rban
4: a sha po mona be ga ro bolela ga nna lo ho no monna
0: ke tsebile gore rona bona le itlileng o meta mo hlong thwi
4: a bo ga re bolela e bona na ke le ga re ga tsebisa ke khase na ga ne andrela raymond ka mswane ka ga mandi bona le mmere go ga ga o re tloga mo o ro tsena mo spanning o go tsija
0: yeah
4: ga ra ne a ne tlo da bra ga re magare e be re ya ntshonya british ya ga o tsene da ga re mme ga re na re mo khotsinya ya dating re sendi re ga mandi re tlo le je tsema tsela ra ka wa ra ne wena ma ndo zana tsorei o thole ke go gira super bag super bag tsa go bolela batho ba le ya tsena a ga re sha a ga se se tlo ga swanela ka mandi le ndore tsere re tsere tsa maina motho ka khazina ga mona o re mana ba ka khazina mona ke se lo bolela batho ba le tsela e ba no o tsore ga se go tlo go na transport la gore ke testing e se je ba ile tsa mai
0: ya wena o tsoba go tshepishitse maka o ba as taba gore o go tsana me
4: o bona tshepishitse maka ene ke le disparity ka mmere mara go tlogana go e mona ke tshutile lo jeng tshiga ra a ka tsanya go kwa motho wa no mbotsa no re tla eng ke tate ka tsela na self guide
0: thank you ke alebo
4: o sona lo mongani wa le wa mphone la hore mona ka pe ntshonyela wa faka e down ke re no e down ta emela tikete ga gore e tswe go notla wa because nna go mphone la ke tla so straight ke a duro bo ora ai mana ena thata zwa gala a ke a re fitla go gere mpetu and then vala batela 1000 wa pa la rene ga mtsheng 25 ke na go patela ku uri ma 200 ke se ga nwele ma e ke bona la ile na
0: ya wena ba go tshepisha maka man
4: ba go tshepisha
0: maka nqanqa se man okay ra le boga go le ditse wa abelana le rena maitemogelo a gago rena le re bone fa re bone ore a tsore ya re bone re a ebalana re bone ore ke ratane le monna yo ke bego ke sa tsebe gore o nyetse tjatsi le ke tsebang gore o nyetse o ile mpotsa gore ga botse o tsaga go sana selo ka lenyalong la gagwe bo no dula dulela bana fela o nyaka go tlotswa okay o nyaka go tlotswa nna ke tjwe ke emenyana o sa shumana le go tjwa ka bokala re dudishitse ke bana fela o re o dutse mengwaga ye mehlano a emetse ora phesedilo tseo ei me tjatjile lengwe a kwa ba re awa ibile o kare o a hlala monnola a nagana re tla bana kwa gagwe go bana o yeme mengwa ga mehlano motho ela o nyetse motho yo mongwe are ke yeme mengwa ga ye mehlano ba rile ge ke fetse go hlala ke nyala wena na re a ibala le yona gore o tshepishishe ya kare ya tsena le yona ne wow okay as a tsore ke re sorry re bone go akeng fela go jela tla go ke a semena are ke rata khabetse rata khabetse

ka le tjatjela bodi chaba chaba ba le tjatjela la le fase la phepo ye botse go xa ya semena ke rata khabitshe re ka eletse ke bona batho bana le go fela ba dira metlae ka January ba re ya le khono ba no ba sore di pampiri di putelana tja di nama tja di bontsha go gare ke nama ka mogare go bantsha ba bula khabitshe ba bana no re ke metlae ga botse botse khabitshe e ya ga mmele ke engwe dijo tse di tloga go di loketse mmele batho ge ba ka no lemoga seo ba tseba seo ke kgola gore batla ithuta kudu malwetse a mantšhi a ka fola ka gono ja khabitšhe semena ra go leboša monna ka go rata khabitšhe tswela pele go rata khabitšhe ke dijo tša go aga mmele ke motshetso ira bone Stanford Phuthi matlhoro sa re tsone a re kona e ka ba di eme ka sobo se se feng mo awareng e stanin

0: ke dikarolong tse dintsi jaaka mono Limpopo. Go tloga mang gape lefale bantsi ba bala diphetepete gore se se pela bjang re lebeletse dikgoraneng tša go tsena ka porofenseng le go tswa ka porofenseng e ya Limpopo, go sale go tloga mesong fa le go a ipontšha gore ka iri o ka ba go fetra dikoloi tša go feta 500 fale dikarolong tša go boa ka leboa la yona porofenseng e. Ke re lebeletse bodikela fale borwa ga botsebotse, re lebeletse gore moela sephetephete ka nnete o tloga o thegotse tlasana fale ge re lebeletse batho ba tla maikhutšong matelele. Dikarolo tše dintši fale go lebeletse gore mo iring tše tharo motlhomongwe ke akaretša tše dingwe tša se dikgoraneng mo iring tše tharo go ka ba go fetile dikoloi tše e le goreng di feta 5,000 go fitlha ga bjalo. Re tlo ba re kwa le bona ba tla re begela re beletše gore tša sephetephete di sepela bjang ka porofenseng ya Limpopo. Re lebeletše le ka R71 mo e le gore moela sephetephete o tla tloga re o lebeletše godimo mo go na le kopano ka karolong tšeo. Re tshelela ka Tshwane ka bele mantšhidi dumela.
1: Ke leboge bagaši le batheletše ba ntšhirogele ka moka le ba ba thaeditsego ba le ka setlaboswane mo mebileng mo Tshwane re sepela ka tsela e latelago. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo mmileng wa lephefo wa N1 South ga o fetse go feta Phumulane Plaza o lebile gona kua N4 Rustenburg. Re a le gopela botlile gona fao a re tlhokomeleng re seke bebe ra fela pelo eske ya mpatlele North ga o fetse go feta Marabastad o le mo States Artillery le gona fao moela rena wa sephetephete o thomile go tsamaya ka gonanya mmogo le gona ka mo Moloto Road le sefako magatoge le mo Zambezi le gona fa botlhedi RSKBB ra fela pelo. Re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma mo Ufis Road le R101 mo Four Tracker Monument, Lavender le R101 mo Vonderbom le gona fa traffic lights tseo ga di šome. R80 le Rachel De Beer mo Pretoria North le gona traffic lights tsa rena ga di šome. Gomme ra le gopela batho bešo ka le dihumana di sa šome di-traffic lights anke re di šomišeng go swana le stop sign ga re kopana le batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse. Re na le road maintenance mmila wa rena wa lokišwa ka mo N4 Emalahlene ge o le mo Donkerhoek ka mo Pretoria East le gona fa botledi a rotleleng ka šedi. Gopela o tšaa le monyatlao ke eletse ba le gore ba tšea maeto a gole. Ra le gopela batho bešo mo mebileng o sa emela pele o robala o otlela ge o lapile khutša felo tša monyetla o khutše gore re kgone go ba le mebila ya go bolokega re boloke le maphelo a rena. Ba bangwe ra le gopela batho bešo a re seke bebe ra otlela re nwa madila ke a le gopela tle mokatlhe gomme ge le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le tla re tsebiša mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntšhirogele.
0: O šhiore ya go leboga o kgone gore begela mathapa mengwe a lekgone le e ka nnete matlho ka moka a tloga a lebeletše ka porofenseng ya Limpopo gore di falela bja mathapameng a lekgone. Re lebeletše mafelelo a beke ka moka gore di tlo tloga di sepela bjang dikarolo tša Johannesburg go sa kgomotše ga bjale eupša moela sephetephete. Re tloga re go lebeletše ka dikarolong tšeng re lebeletše gore le ona o falela bjang. Re a boa ka irela ya botlhano ke a leboga.
2: Ya morago rago mebileng go ntshirogele
3: tobela
2: FM mošate wa tsebo le boithabišo. Tobela FM ke legae la mmino wa setšo, kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobela FM.

0: ke lona le kwata la ka buikhantsho ke la ka mona Afrika Borwa so a futsa manyalo ana le pleasure le Ezra but wa bo ulelo mo gachaka go ka bona sa bulelo ka re go ne botata eh motaka ka no re a ya go lukile eh ke na le go kwa batho fela ba bulela ba re e poulelo ya ya loka poulelo ke mpe poulele thuba lapa poulele no bontsha gore ga o nyake mathata ka motho wa gago eh botata ba poulelo ba poulelo e kre go shitisha go dira dilo bana wena o sa tlhelo ya mushumong o phela o le ka gae ba re gore sa mushumong wa rago ke gatileyo ya e ba botata gona le kosheng ba re mamang wa makatsa ke kosha ka le ba ya e fela e ba pala o tla e kwa ko engwe mo di radio ya gale ba re mapotsa wa makatsa ha sebetse o dula le mosadi o na sebetsa ha masepala o tlohetse ka baka la ho boulela ya ba re mothako o ba šoma mmasepala ga mmasepala ga sa šoma bjanong o tlohetse ka baka la ho boulela wa bona ke gona fa e beno gore poulela e tlo go senyetša gona fela ge ba gae go diriše dilo tša go tswa tseleng ke go ne go bontšha motho wa gore ke ya go rata tle a ke nyake motho wa go kgwatakgwata a ke nyake di-finger prints menwananwana mo godimo ga gago a ke nyake menwananwana go wena gobane seo se tlang kosa botlhoko fela ge wena o ka feleletša go palelwa ke go dira dilo tseo sa tsang gore o dire tša bophelo ka boka la gore o lebeletše motho o leka go ka go katana le yena o mo gadile o tlo ba le bothata ga botse re be re tshwanetse go ba re lebelela gore nanka ntate koketso mtau o gona le gone na fela jang re tlilo feta re tlatle re ba le yena bekeng e tla go sa swere ke tšedimosoene gore be re tshwanetse go ba re lebeletše o kwele na ya rena ya lekgono re re tshee ka fa ge re bo re tlotswela pele re tshwaretše mmino mo botse ga re ga tšedingwe re go tshwaretše Bishop Selepe re go tshwaretše Mashabela re go tshwaretše moyeng yo a tla go ka gae ra tlo ja ka yena na ke ma moyeng yo bene o tlotla ka gae ra tlo ja ka yena lekgono dula tlhoeletsebe dumela
1: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpšha le e senago magoma metsotso. Oketša ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkele le online bona le dipeelano further together Vodacom
3: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: ya matsomo e le go seolwana go latela Ramohibidu go latela Maribe wa pele abe go latela Kgošigadi Mpušo
3: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo

0: Ke monna wa ditalente tse dintšhi mašhabela papao papao o rata mmao mmao o rata papao a re dinaka pela fa o ele koša Bishop Selepe a re ikhumolele ngwanaka ikhumolele a rialo Bishopo ya ke nako re tle re korena ka ba dintlhakgolo tsa ditaba di eme jwang ka morago se o ne go gopotsa gore go dira kaeng go matlhakong mathapeng a lekgono re tlabe re ya thuo go dintlhakgolo tsa ditaba
1: Si, kanto ena grand grande wa suji hivu mei.
2: Ish.
1: Eh? Kudi rangu. Eh? Kiri lara gaya wana wale chance, man.
2: Chance ya ingi pizza. Chance ya udirangu. Eh? Oho kiemi la robe tabula ngona kapili.
1: Ay, bon, kizo. Kinya kwa rubona ori. Maka kona watishi ya laratu la wana na.
2: Wana laratu nga nalogula langkalona. Ibile posho kwa matumungu.
1: Kura vya?
2: Ngini kisika katume la tabi la ratana la robe eteni.
3: Ke tsa bo shego bya lao tsane le tsa ba hlaku tile tsa ka go tsara pele ga iri a se sai o shego bya lao tsane le ba hlaku

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Sehlopha sa ntširogele ke a leboga batheletše thobela magareng ga tsona ka iri ya bohlano go akaretšwa tša gore kgorotsheko ya dikgetho e phaetše ka thokotlotlo ya Umkhonto weSizwe ya dipoelo tša dikgetho ka karetšo tša ngwaga wa 2024. Diphathi tša dipolotiki le bonkgetheng bao ba ikemego ba na le go fihla le gono go saena mohlala wa ka fao letlakala la go bouta le tlo tswelelago ka gona dikantorongkgolo tša komišene ya go ikema ya dikgetho ka Centurione. Presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tsweleditše pelaelo mabapi le tlhatlhogo ya ditiragalo tša bosenyi ka mono nageng. Ditaba ka botlalo ka iri ya bohlano ke a leboga.
2: Dipapadi ka Khoni Majiba, dikgwetse fa di sa fiša.
3: Go tšwa molone ke a leboga bone bathetsi ba thola FM ditaba tša dipapadi ke tše. Banyana banyana ba ya go thulana le Madagascar dipapading tsa di-Olympici tša ngwaga wa 2020 loto la mathomo le tla ralokwa ka letsatsi la senyane la kgwedi ya Oktoboro loto la bobedi ka tsatsi la 13 motlhatlhe Desiree Ellis o akareditše Thembi Kgatlana o mongwa baraloki ba maitemogelo mo setlhopheng sa Aforika Borwa go dipapadi tša AFCON tše le o di ralokile bošogo ba go feta ke mo le goreng naga ya Ivory Coast ba fentse naga ya Ghana ka dinotshe pedi go lefela Malik Yalcu yo a reka le setlhopha sa Brighton ka kwa nageng ya England o nošitše no ya gagwe ya mathomo go thuša naga ya gabo go fenya Ghana ka dinotshe pedi go lefela bocaptaine Frank Cassey le yena o nošitše fao ba mo le goreng le le tee le dinaga tsa tshwana le bo Gambia le bo Somalia. Go dipapadi tša rugby bošomo ba lekgono United Rugby Championship setlhopha sa yona Stormers seo reka setlhopha sa Connect gomme motlhatlhe wa sona setlhopha sa Aforika Borwa se sa Stormers sa o tswa mo nageng ya Aforika Borwa e le go yena John Dobson o bolela taba gore ba yo šomiša maitemogelo a bona a le gore ba bile le ona ngwaga wa go feta mo ba kgonne go ka thopa dipapadi tše mmalwa ba raloka ka ntle ga naga ya Aforika Borwa o file motlhala gore ba fentse setlhopha sa Monster Island ba raloka ka ntle Benetton Italy ba yone le naga ya France bo Lions le bona ba tla kgata tema gane mo dipapading tše letsatsi la go satsa ba reka setlhopha sa Leicester mola Sharks ba na le Osprey Zebre ba na le Bulls. Botheletsi wa thobela FM go tsena mo lekarolong ya rena ya vuvuzela seletso sa mothegi aga motheletsi wa thobela FM ke ya go boledišana le mothegi wa kgwele ya maoto re a mo tseba elote wa ga Sara a re botse go na le difoka tse le di tsenelwa ke bathegi ba dipapadi gomme ke a bona mo bo elote ba tlwaele goreng ba nyaka gore le bona ba kgethwe gane mo difokeng tseo ke gore a tla re tlhalosetse ka tsone ge a fetsa gore tlhalosetsa ka taba ya difoka tse a arabe putšo ye ya gore go na le ditaba tse gore di tsweletse motheletsi tša gore motlhatlhi wa Bafana Bafana pitso Mosimane ge a ba ya sekaseka ka mokgwa o setlhopha sa Aforika Borwa sentral ka gona kgatlhano naga ya Guinea o šomišitše setsopola sa papadi ya magareng ga Mamelodi Sundowns le Al Ahly Jeddah e le mo ba thupileng sebana sela sa FIFA Intercontinental pele ke nyaka gore eloto wa Sara a arabe tsona dipitšo tsa lentse tse pedi tse ke mmotšišitšeng ke di botšišang gona bjale eloto re o amogela go ntšhelegele ya thobela FM ke ke nyaka gore o thome ka taba e ya difoka tse tsa di-online tsa bathegi.
4: Ee, go na le competition ya di-soccer ke nomatse tsona re wa recognize as supporters so go na le representing ya Soccer Fan Award. This competition e mo Instagram wa nominatiwa or wa nominator what nominator so nna ke tsenetse best soccer TV show to center and then mo Facebook ya ka ke e beile le mo Facebook sa WhatsApp go se o se dirang ko ono bula mo letlakaleng le bulaka and then wa e like-a o like-a ga tree fela o ka e like-a ga bedi sa bontšha o like-ile ga tree o mpha chance ya gore ke kgone go tswela pele ka competition category tse go na le category ba tlo tšea until top 10 e tlo ya ka ba tlo vota ka SMS ya change ha o sa vota ka o like-a o social media o ya ko ba tlo dira o tlo share nomoro ya ka kala nomoro wa SMS a nomoro nomoro ditjola ka mowe wa tlhabo mo tsela gore ke be mo tsuka spoka ka October ka May, sorry, next year ka May
3: 2027 aga ya
4: first yona ke mo ke se yana ke se ke motoro le tshelete
3: e ba e be la re tswelle ka ya gore go shimishwa di clip go ba ditsopula tsa Mamelodi Sundowns ke ba seka seka gore ba fanofana ba sentse ba re ka tsela efeng ke re tswalela
4: ya e bui manyana mare so khone e ka ba hore pitso ke motholorong e na rata Sundowns ka pele ga ka moka e wa tshile lo tshe di ntsho tsa Sundowns na a ke bone problem ga a ntsha di di tsa tsa mo Sundowns le ali alahi o bontsha gore ne tshime o bontsha Sundowns e bontsha bo khone that's why ene go compare gore Sundowns ke ka le ka le la something di go tshile ntsho tsa Sundowns ba fana fana ide ke nathi ka ba ka le mele tshile di a tshile ke Sundowns
3: ah o kwagetse e lotho a sara e re go re o leboge ka nako re fileng yone a ge motheletsi wa thobela fm ke tsona tse uwe ke tlo boletse dingwe e ri yeo latela go ke leboga
2: di papadi ka khone majiba thobela fm o shata what's going to be tabi show
5: join our boxer rewards club we tsine ka dikholego tse dingwe gape humana dipshiwa fela tsa go ikgetha tsa mahala airtime le tse dingwe gape kola ka di b rewards ete e le kana le ranta ke mo di shega boxer di hono go tsa karata ete ya miputso ya o e hlokago
6: thobela limpopo kgwebo ye nngwe le nngwe ye nyane e thoma ka toro o ikgafo le maikemisetso the Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards dikite ka boragwebo le di MSME bao ba tlhola go menyetla ba matlafatsa baduti gape ba tlisa golo ge ile gore o shumile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba batlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka khwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million rand gomme difokate di ka thusa dikgwebo go laetsa bogone le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o khwetsa tshedimoso ka botla lo go tsenela le kgolo Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
7: Tseka mushate kala morena le la ba super super go dinga le wedding wa ge wa ke dipedi ma super ditsela re ipsina ka tsa makone mabina tlantlhagane ba ka phokwane ga ba keteka moletho mo golo wa go hloma mishane go tsebaga tsa semmuso go shira di malo go be IV masrumule ge ya dule setulong sa bogosi
8: le re thushitse yes and yes re lela go shujwa ga go mokone re go hweditse ba mmuso le go no shiba ba tlompe ya semmuso
9: ke ka mogweno go ra nya ka le bile ra itumela go bona bogosi o wetse ga bona bogosi ga bo mere go sha sele khwekhwe ga bo fitele
10: go tshiga di masirumule rena gare re o inentwa re re o khonne go dira khutso mo motseng wa phokwane
11: tsagatsagane tsa mogodumo a re ya ge motseng wo go tloga le go ono nna le lena re tswela naga ye
7: Hello ke tsama kone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso mehlano go itlwa go iri ya bo shopa bo she go na ka mo eh bo shate what do you want to be show
12: are lebele ntla ya botlhokwa fa go thwele fapa la bolaudi bya tlolo ya sepetepeti sa mebileng road traffic infringement authority ibya le letsenya taolong tsipidisho ya molao ya legala bobedi la kahlulo ya taolo ya molao wa melato ya sepetepeti sa mebileng administrative adjudication road traffic of traffic offenses act elo arto bjale ithegotswe me ba sepaleng ya ye masometsela pedi ka mafelong a ditirelo ao a kabelola go masometharo naga ka bophara re mo go thusa ka tharollo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo tshia karolo gona bjale gopola dikgetho tse o nagana o nagane dikgetho tse o nago le tsona ka fase ga Arto Act hwetša phokoletšo ya dipersente tse 15 ge o lefa pele ga matšatši a 32 ka morago ga go hwetša kotlo hwetša kemedi ge o ganana le kahlolo yeo dira peakanyetšo ya go lefa gannyane gannyane kgetha motledi yo moswa dira gopelo ya go phumulwa ga gopelo ga gapeletjo ya sepeto sa kotlo di magafa go pola ka mehla go shumisha megwa ye e dumeletjego ya go lefa ya RTIA go lefa di tiketjo di tikete tsa gago o se ka wa jabetjwa di putisho mabapi le arto lechecha 0861 227 861 roba o tsene go arto.gov.za aarto.gov.za.
13: Hey lovers, it's your girl Azana. You're listening to Skumbuzo Mbatha on Tobela FM.

0: Ala Botswana o botse o filwe. Ye ke kona shike ko shaya Hello Blues. Ko sha e bitswa Mapula. Mala Botswana o botse botse bona o filwe. Ya ke na ko ya moyeng tla ka gesho re je ka wena. Na ke ma moyeng yo a tla go ka ga me ra tlo ja ka ena. Go pele rona ka lena ko ka yona na ko ye re ka re be le moyeng yo e bene re bolile tsana le yena mo lena online tshirogela. Kudu ka mmino wa gagwe. Le le hono go sa ile ba ka yona tsela yeo moyeng o tla ka gae mme ra tlo ja ka yena le lehono go sa ile ba ka yona tsela yeo Hello Blue Dumela Hello Blue
1: Hola hola le kai
0: Rona o kai mama
1: Rona
0: le tsatsi la go le sepela jwang lehono
1: a le tsatsi la ka le a botswe ke re le tsatsi ka mme ke me ke go tsotsela moyeng re ke dimeli se ba tshele ke ba tsola FM le ga ba ga tsa mo papishitse
0: ya a kompotse ka bokala re re gale le tsatsi le ka mokotlhelo e metse go tlotsena moyeng o boledishane le rena o ngwadile fatshe dilo tseo nyakang go tlo di bolela gore batse ba keng ke tlo bolela ka tsela ye ke tlo araba ka tsela ye gona o itukisitse gona le dilo tseo re go di ngwadile fatshe
1: ya ke itukisitse
0: bo janna ke tse di feng tse dingwe tsa dilo tseo ka bokala re akenya gore humane gore a ka go botsisa pusio e beno re sepelana le dilo tseo di ngwadile go fatshe ye ngwa dilo tseo di ngwadile go fatshe keng ene
1: sa mathomo ko ntshitse EP e Seasons of Change e gona
0: e bitswa eng
1: Seasons of Change
0: oh okay yeah
1: ye we go gona mabenkeleng go parara ka moka a mmino nna ke go pedi ke tswa ka nobody
0: yeah le tsatsi le ka moka o ngwadile gore nna ke seo pedi ke tswa ka no hello okay re tlo boa re boledišana ga botse nna le wena ne ke saya ka mopapatsong ge ke boa re tlo tsena re boledišane o mpotse ka ga wena gobane go na le batho ba bantši ba kwa koša ya gago koša e re e bapalago ke koša ya gago ya Mapula re tlo bolela ka yona gape le koša ye ka morago ke a tshepa gore batho ba tla be ba go tseba bokaone ge re fetsa go boledišana le wena dula o tlhaile tsebo se ka ba le koša dile fa e leng gona ge re bo re tlo tswela pele ka poledišano ya rena le Hello Blues
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke a SP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: School holidays promotions mole benkelela A1 kitima o kwetse 410 gram ya Dusos baked beans ka 899 1 kg blackhead peanut butter 5999 500 ml Verox body cream 1699 1 liter Brooker's crunch juice 899 100 ml oral b toothpaste 1099 re ya bula ka sontaga sa di 4 October A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane Simply the best.
4: Mwen, itakarejo. Iba le ba diragatsi ba gago ba mamrata. Go ntshirwele. Magala maswa a mmino a tswa fa. Thobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
0: Yo ga nete Thobela FM ke mushati wa tsebo le boithabiso rena le moeng wa rena mo mogaleng. Re tlo boledisana le yena re motsebe go kaone go bana re setse re bapetse legala la gagwe la Mapula. Wena Hello Blue, Hello Blues, ke lena le o iphile go lona la bodiragatsi. Gore mo iphile lena le kwa gala go ka re kwena mo America.
1: Nna ga dina me lo itswa from Thapelo.
0: Ke lo wa Thapelo.
1: Elo, Thapelo.
0: Thapelo. Elo wa Thapelo. Okay, yeah. Ke me tsho kwa mo ga tsha bana le blues.
1: Ke ke na ga ga tsho ka Spain. Blues ye ke gen he be re sa gola go dira tsa mmino ka go raloka re be re a re ndo bulang a re ndo bulang so ke tsa ka dimela la sale ke re elo mara elo ye ka re tla ba bo elo ka moka tsena ke ntse re re ni e ka mfapang tsale ba ba
0: yeah
1: a re ke bulang yona ke ka mo nna ka le tlhong ka gona.
0: Yeah. Okay. Elo Blues. Bano, batho ba nji ba na le mahlatse wena Elo Blues, ne? Ya gore mo ba tswa go gona ba tla huetswa ke gona le sengwe se sa kwa galeng ga botsa tse re buletse radio bakeng. Ke humana feedback. Ge ba buletse radio ke gopela gore o itime, ne?
1: A ka bulela radio.
0: O bulela radio, okay. Batho ba humana khuetjo. Go tswa go batho ba ba ba bonang ba mo batswang gore wena o rile o tswa nobody na e ka ba gona le batho ba ba tswa go nobody ba e bene gore ba ba dira se wena o se dirang gona bana o ileng wa ba lebelela wa kwa o duma go tshwana le bona ba tswang tikologong ya geno ya bana e kwagala ga botsa ke se re dirileng tsone se o se dirileng e tshware gona fao e kwagala ga botse bana
1: e a se be re gona gore gona le choir mo gae
0: yeah
1: ke tsone ke lore ke re inspiration from tsone o tloga kolong ke sa le o monnyane ke tsone ebe ke sa le primary go around 7 years so ke nkare gae ke bomange be ke lebelela mo gone di choir members tsa gae di-choir tsa gae.
0: Okay. Di-choir tsa gona mo di ba di fitlha go le di-choir tsa nobody di be di wina nyana so dilo. Bana re mapetse go tsaya gago ya mapula. Mapula o ke kwelo bolela bo swanyana wa swanela o botsana. Na o ke ke wena mapula yo go ba ke mang?
1: Ka se be.
0: Oh, o bo swanyana.
1: Mapula ke go shelo gore ni e direti ba sa di ba le gore ke ba mmala o moso ge wena o moso gantsi o shekile o tseba re rona o ene mo lefapeng la go ba bone leko dingwe o ntse o gola ilo kwa ka mogae ba fela ba thusetsa bana ka wena ka re kare wena ke wena o montshenyana re tlhoketsa maina so ntsheo e bolaya confidence ya batho ba e le goreng ke ba bantsho in general so go ya le ka nna ge e be ke ngwala kosa e be ke ngwalela gore ke nthuse gore ke hile le myself because ke tsamaile leeto le ne lengwe la gore ke fela ke utsiwa re o montshenyana o e ka re a lebelege ga bo 10 mala boswana bo botse o file.
0: Oh yeah. If a kwetse go batho ba bene gore boitshepo ya bona bo tsere ke batho ba bolela ka mmala wa bona gampe. Okay, na ya kwala. Bano album ya gago e na le dikosha mapula le bo di number a gore bo tsheka yona. Batho ba ya mogetse jwang go fihla bona bano ke di spela jwang?
1: Ke re tsa maya a botsi. Re tla go spela ba tshile tse ba tshile tiro go itheletsa. By stream. Ke na le dikosa tsa go fapa-fapana ka mogare. Ke tle le go ntshitsa gore ke di number.
0: Yeah.
1: Isn't of change. You left me. Let me go home. Mapula. Your vision of Mapula.
0: Ah, okay.
1: So, yes.
0: Okay. Then go di socials Elo Blues ba ho hetsa kae jwang ba ipe nore motlong ba khatlile ko go kwa politiciano ya rena ibile banya ko bona bontshonyana ba ga gore ke bo bujwang ho kwena mang ba go humana kae
1: ho hetsa ka social media ka moka el mela Elo Blues
0: e feletse
1: Elo Blues ka moka
0: Elo Blues re le ba go di go bolela tsana le rena mo go ntshirogele o beletsa tshile le botse di go tsogela rola ka tsa mathatse le matlhogonolo ka album ya gao yentswantswantswantswa. Thank you sis. Okay, yekosha kya Mitlo anale Magati featuring Mr. Toms Barputa.

0: Eric Mashaung re a go leboga shwe na mabalo e mabitsela go shetse ka marago ka dinthlagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga phegile Eric motheletsi thobela jona ke tsa gore nga ka go tswa go yengwe ya di province tseo di sa tswa go tlhaselwa ke bolwetse bya Ebola ka DRC. Victor Kiongombe o tlhokagetse ka lebaka la bolwetse bya Ebola ka labone, o tlhokagetse ya le centering ya kalafo ya bolwetse bya Ebola ka Kinsagane. Province ya Tshopo e begile diphetetso tsa mathomo tsa Ebola kgweding ya June. Mozambique naga ye le hono e keteka letšatši la mašole ka la 25 kgweding ya Setemere ngwageng wa 1964. Mokgatlho wa Frelimo o thomile ntwa kgatlhanong le mmušo wa bokoloniale wa Portugal. Ntwa yeo e tswetše dikenywa tša tokologo ngwageng wa 1975. Ethiopia. Mašole a Ethiopia a re a bolaile makgolokgolo a maloko a Tigray People's Liberation Front e bago TPLF ka Ripana ye wele go taolong ya selete sa leboa ka Tigray. Mošoro o tšere magato morago ga gore maloko a TPLF a thope maemafofane a mararo le go tlhasela dibo tša mašole ka mafelong a o a fapanego. Re ruma ka tšaka Zimbabwe, mme tšona ke tša gore naga ye holofela go romela ka bontšhi di blueberry ka nageng ya China. Ga ba gareng ya o nyakego ya tšona e le go godimo ka nageng yeo, Zimbabwe e rometse mokgobo wa mathomo wa dienywa tšeo ka nageng ya China kgweding ya July morago ga kwano yeo e fitlheletšwego ya tšhomišano ya kgwebišano le go romelwa ga dikenywa mmarakeng wa naga ya China ntle le go patela motšhelo. Ke tšona tšeo ke a lebogang.
0: Mabalo e mabitsela le rena re ya go leboga motheletse ga bela sebaka ke sa gago. Re nyaka go kwa maikutlo a gago, re thoma ka WhatsApp line ka boripana Thobela.
2: Thobela se thopa ka moka sa tlhokola tsela ke France kobe ka Tembisa tsole PlayStation 8 ga ke moletsile o kama. Molao o tlang ka mmušo a ke dumelelang le ona ka lebaka la gore o tlo nyaka go hatelela diphati tse dinnyane tse dinyaka o tsenela mmušo wa motlhakanela. Tse dingwe diphati di tlo tšhaba go tsenela mmušo wa motlhakanela ka lebaka la melao yane e ba nyakang go e thiša.
3: Thobela ka gašong sengkusukubašo kore ga ba rialo kore go era gore ga gona mo reyang ga mmušo tša well o prepara mehlakanelwa eo ya bone gora gore go ka se tsego bositse mmušo ka o tee mose.
4: Tlhopa ka moka sa tlhokala tsela le batheletse ba Thobela FM. Nna ke kwana le seo se bolelwa gore ke mmušo gobane ka re seo se tla thibela mathata ao a tlholwago ke diphati tša go tlhoka ponelopelo bjalo ka bo EFF. Phutima botsa o tlomoletša mabotša Thobe Mshato.
3: Re a lotšhaka kantorong ya setlhopha sa tlhokwala tsela. Ke tloga ke thekga mmušo tabeng ya go tla ka melawana ya go laola mmušo wa motlhakanelwa kudu go o ka lebelela taba e kile go ya tlhagela moporesidente Ramaphosa le mokgatlho wa DA ge be ba mo katela setsi ba go mo gapeletša gore ba tšeo mongwe wa mokgatlho wa bona ba mmee maemong a bona ba ratago. Go efoga ditlhakatlhakano ka dimasepaleng nnete melawana yeo e ka tla ya thuša. Smaki ya phane go tswa ka mmalebitsa Thobela.
2: Go tsong tlhopha sa tlhokwala tsela ka gašong. Ga botse ANC e bona botse gore nako ya yona e fetile ke ka moo e tlang ka makatika ao e leng gore e leka go a šomiša go thala melao e meswa ye e tlo go tšhireletša baetapele ba ona ge ba ntšhiwa ditulong ka tsela ya go tlhoka tshepo mo go bona ke ka moo e leng gore ba leka go thala melao e meswa. Yo a reetse ke a leboga nna ke moleke Filmon Mampa o tswa ka ga molepo ga mmamatsha.
5: Setlhopha sa tlhokola tsela le bathetse ba Thobela FM le Thoile gane wae ba setse ba thomile o bea melao ya be masepala ya mothakanelwa ba setse ba e na le nnete ya gore o ile ba le mothakanelwa ya masepala ene dikgwetlho di feta na ba setse ba le sure tonuku wa matšhaba ka botho kwa mokomeni Mošate.
0: Ba botšiša batheletše go letlakala la Facebook motheletše show re ka gašong rena re re mmušo wa motlhakanelwa ke yona order of the day no more lies of ANC ke nkonze marathon yo mongwe sho ena o reng Mošate Kat Matlala o tshwanetswe ke kgolego finish and clar ke Stuks Dumza o roka motse yo mongwe sho ena motheletše o re thobela ka Mošate melao yeo e tla tlisa khutso mo mebusong ya mahlakanelwa ke khathaza khoza o ka Kempton Park yo mongwena matheletse ore tobela ka go lenanola tlokola tsela melao re a e bona le a e fetola tšatši ka tšatši eupša re sa tlile go lla ka phethagatšo ya yona melao yeo ore mstru ke tšhutisang Osman Mohlala ka Buffalsook 4 yo mongwena matheletse ore kgotsong setlhopha sa tlokola tsela ka mošate la ka mošate wa tlokola tsela nnete ke gore beng mešomo bao ba ka hwetšwa go bathwetse bafaladi ba ba senago mangwalo a maleba a go ba ka mo nageng ba tshwanetse ke go tšeelwa magato a mašoru kudu o re wa leboga ke mphoke thobejane o ka mampa a serole o re mošate yo mošwena re thobela bagaši ba tlokola tsela ge e le melato ya vosmosecat matlala yona nke eno šitišwa go ya go ile batho ba ba senyetša mmušo mane ke mantšadi mogopo ga dikgale ga mogopo o re ke gona gae ke maikutlo a lena batheletše ka metlha re ya legopo tša gore ga amane fele rena bagašim le batšweletše ga mmogo lona lenano la tlhokwa la tsela di sa le gona ditaba tša go amana le dikgetho e fela re fetiša bapapatšo re tla boa re tšwela pele ka tšona
6: ke nna go di tšwela ka spa e tele le bigela la spa go rumola ka bachene ka tšoka tase go reka 1 kg stock country spirit tap ka 44.99 o ka 15 rand fela le 500 gram rama original margarine brick ka 26.99 o ka 10 rand di tšwela ka di gona bigeleng a spa di spa spa tše ge tšegeleng o mana le mpopo o thoma ka di 22 September go fihla ka di 6 October 2026 le stoko sa le gona
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: EFF province ya Limpopo ba tshileji ga re tswela pele bele ka ga le yona e tla tsenela pinkishano ya dikgetho tseo di tla go jame ba spala ka la nne kgweding ya November le hono re boledišana le nkgetheng wa yona go tswa makgwelereng yo a tla tsenela go pinkishano re lebeletše setulo sa bommeyara maspaleng wa mogalakwena go kwa ka tšeo a tla diphethago ga a ka voutelwa bjalo ka mmeyara wa maspala wa mogalakwena re ngheteng maspaleng wa mogalakwena ke mo kanselara Shela Majoko go tswa magolereng zone 1 re ata misha tlokala tsela
9: thobela mogashi le batheng
8: age le tlaotswe ke EFF bjalo ka ngheteng wa setulo sa bommeyara maspaleng wa mogalakwena dikgethong tseo di tlago tša me baspala na seo se ra goreng go lena
9: seo ke a leboga seo se bontšha boitshepo mo legotla la borena la EFF go nang le lona mo go rena jale ka baetapele ore maleloko a EFF
8: age gomme ka gare ga mathata a tlhokego ya mešomo re lebeletše mmasepala wo wa mogalakwena e ka ba ke eng seo le tshepišago badudi mmasepaleng re lebeletše bothata bjo ba tlhokego ya mešomo
9: ke leboga se re se tshepišang badidi ba mogalakwena ke gore ge badidi ba mogalakwena ba ka fa EFF sebaka EFF e tlo netefatsa gore ba ba le mešomo ka ge le teba mogaši gore mogalakwena ke masepala o e leng goreng o dikologile ke di-mine EFF e re e nyaka go berekišana le mine mine o tshwanetse gore o report-e goba o berekišane gabotse le masepala o tla bo etile pele ke EFF gore ba tswa ba rena go ba dudi ba magalakwena ba kirea hiro or ba hiriwa mo di mine ja ba rena ka tikologong ya magalakwena
8: go mme re le bolela ka yana tsela yo le ra goreng le ra gore meepo yo ile go gona mo masipaleng wa mogalakwena mo lebakeng le ga e gole selo badudi ba mogalakwena kudu-kudu re lebeletse ka taba ya mešomo
9: ga e gole badudi ba mogalakwena ka selo ka lebaka la gore ge o ka lebela gantšhinyana badudi ba mogalakwena ba phela ba matšha goba ba bontšha go tsegotsofale ka mokgwa e leng goreng di-mine di sepidiša dilo tša gona ka gona mo e leng goreng ba lela ka gore di-mine di hira batho ba e leng goreng ga ba tse mo bona ba dulang ka dilo tse e leng goreng le bona jale ka badudi ba ka di dira mine o phela o ba botsa gore a na nte ba reng ke skile goba bokgoni ba o dia mešomo eo ke ka ge mine o tšea batho go tswa dinageng tše nngwe mola e le gore bona ba le gona go tshwana le bo meine ya go tshwana le bo valtera re na le high employment unemployment mo metseng ya go tshwana le bo gamaongwa le mmapela mo e leng goreng baswa ba bona ka bontšhi ga ba šome
8: le lebeletše ka taba fela ya gore ba thwalwe ke meepo ye goba motlho mongwe le nyaka le gore meepo ye e ba feng dikgwebo
9: re lebeletše gore e ba hire le menyetla ye mengwe le mengwe ye e leng goreng e gona mo di-mining tše goba mo dikgwebong tše dingwe tše e leng gore di dikologile mogalakwena re se ka kry-a le gore mogalakwena ka mogoleng ka gona re ba le batho ba bantši ba e leng goreng ga ba šome
8: age malobanyana mo ge re boledišana le mmera wa masepala mokhanselara ngwako tao ya tswala o boletše gore ba thaba kudu ka meepe yo ka ge mmasepala o kgona go dira letseno le o ba kgona go išetša badudi metse le tše dingwe tša ditirelo tše e leng gore ba be ba ka di tlhoka ge e be e se ka meepe yoyo na ga le bone seo e le se botse se e leng gore meepo ye ya se dira
9: a re bone re kgotsofala ka gore ke bontšhitše magaši gore badudi ba borena ba lla kudu ka di-mine tse di leng gona gore a di ba gole batho ba borena di-community tša borena di lla ka metsi mo e leng goreng EFF dibekeng tša go feta ko re bone e be e kitima ka ditraka e fa batho metsi mo di-villageng tsona tseo ke boletseng ka tsona tsa bothamagantshe tsa bogamaongwa mošate le mengwe ya metsi e leng goreng e dikologile mogalakwena ba sa dula ba sena metsi ka morago ga mantšu ao a boletseng ke mmeara gore ba šomišana ga botse le di-mine na re bone mogola o mine o diang ge nka be e le gore mine o dia ntlo e botse e leng goreng e kgotsofatsa community ya mogalakwena nka be re sena batho ba e leng goreng beke ka beke ba matšha ba matšhetša gore di-mine a di ba gole ka selo a gona ditirelo tse e leng goreng ba di bona tsa go ba kgotsofatsa jwale ka badudi ba falela ka go tlhoka di-services jwale ka badudi
8: le ra gore mokhanselara le tloga le bolela nnete lena le le EFF ge le ka tsenang bjalo la tshwara setulo sa bommeara le ra gore ka mantšu a mangwe ga go le motho le ge e le yo tee o e leng gore o tlo tlhoka mošomo ka tlase ga masepala wa mogalakwena ka lebaka la meepe le tloga le bolela nnete mokhanselara
9: re bolela nnete mogaši gore EFF e tlo bereka ka mokgwa e ka kgonang ka gona gore a gona batho ba e leng goreng ba dula mo mogalakwena ba tlhoka mešomo
8: age ge re feleletša le lena na ge mmasepala wo wa party ANC e ka sekumane bontšhi bja divoutu ke di-party dife tše e leng gore le ikemišeditše gore le ka tsenela mmušo wa motlhakanelo wa le tšona
9: magaši ke bontšhe gore jale ka mokgatlho wa EFF go ya ka rena a se re iši maemo pele re išitše gore batho ba mogalakwena ba kry-e ditirelo pele ka gore ka morago ga dikgetho ge e le gore badudi ba mogalakwena goba di-voters dipoelo tša gona di re beile ka fatshe ga 50% ka moka e ra gore badudi ba mogalakwena ba re file sebaka ka mokana ga rena jale ka di-political party tse e leng goreng di tsenetse dikgetho gore re ba fe di-services so nto e leng goreng e tlo ya ko pele ke gore ge re dutifatshe re dula fatshe re bolela ka di-services tse e leng goreng badidi ba magala kwena ba di tlhoka jwale ka badidi le bagetsi.
8: Age ngkgetheng wa setulo sa bommeara masepaleng wa mogala kwena mokhanselara Shela Majoko, re lebogile tlhoko la tsela mantsiweng a le gono mabenkelešea.
10: Na o nyaka wa aga bjalo ka professional empa ga o tsebe dinyakwa gore ba di bitša bokae bja projeke diatleng jago ka pele ya materiale ya kaekelso go kgetlha ka mogwane. Kgetha go dikgabišišo 20 tša mahala le tša go lefela tša go paiva tša go thaela le tša go tšhošološa. Gape reka polane ya go aga dintlo go mokhumane le pele ya material ka metsotso khumana lenaneo ka moka la ditsweletso tšeo ka di tlhokago projekeng ya gago ya go aga. Etela cashbuild.co.za go aga botsana ka pele ya material. Cashbuild.
11: Weekend Extra e a gatlampana ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela. Swipe gomme o sekete ge o reka mae a magolo a 30 ka 59.99. 700 gram ya borotho bo bo brown bo bo slicetšwego bja BB Bakeries goba bja Blue Ribbon ka 12.99 fela. Di 100

0: ye ke nako ya todi ke nako ya batlakong e ja botsheletše kgaolo ya boketete nne magolopedi masomeseswai kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke rathabeng mike modiba motsweletše metšhineng rorisang sathege motsweletše le motlhagiša moyeng ke moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketete nne magolopedi masomeseswai 4280
1: Bisoe. Mm. Ke nako tsa Robert o sepetse and o
2: sepeletse ruri na. Hey, Dredmanda ke ni. Mara nampudu tshorne. O tla bua ga fetse gore ke la msadi wa gagwe ntlo da Joburg. Oh. Then a vela mo tshetse sa ruru wa.
1: Sa ruru ra hore la pile harsana o baba.
2: Ah. Segwe retabile sa khats so ke decision ya gagwe gore wa go ya ovat
1: a ka se pele le go faila no
2: gore lo
1: a pe re pa tutu go la ngwanaka
2: e xi kantwe na grand grand de wa suji hi bo me
1: eish
2: e ke go dira ng mo e ke ri la re gaya bana ba le chance man
1: chance eng pizza chance o dira ng he o ke mele robert a bula ngwanaka pele
2: Ai bon, ke izo ke nya go rubona gore ba ka gona go tshisa le rato la bona na.
1: O bona le rato nyana le go lelang ka lona e bile phoso twa mathomong.
2: O re bjang?
1: Nke ke tsika ka tumela thabile re ratana le Robert nne.
2: Ke izo, re go botsa na straight. O tla go Robert le msadi wa gago gore bona bo felle ja kae. Understand?
1: Bona na ke nya go loba ngwana o ile ngwaka.
2: Ah, ke re di logistana su bona na xa tsewana.
1: Wala. O ya go direng ka taba ya matsheko le ke re ka gore ba lositse
2: next go dira selo
1: next
2: next ke ke nya go bontsha phetolonyana o la go ba matsheko gore ba
1: okay ka baka la o showe ba bone o ba bontshitse o boelwa ke ngwe
3: doctor o ra re sa le moshomo ka mo office
1: Hey,
3: kana ba botsa mogotsi ya ka o tshaba yang go ya gae?
1: No, me le a se gore ke tshaba go gae. Ke lo nya ka go fokotsa moshomo. That's it.
3: Moshomo.
1: Mhm.
3: Kona mputse gore nna ka lunch show le le kae. Ka re ke be ke go nya ka o sego mo bokelo.
1: Oh, o shadile o nya ka I'm so sorry go la ile. Ke be ke ile mmolong and then ka ditelwa go gore ka tlhakana le pizza gona kwa ra tshia digang.
3: He? Pizza.
1: Eh,
3: matsako le ka moraga gore pizza a go thubelelapa. O sa kopana le yana la jere khang ruri.
1: Etse pisa o thubile la pala ka byang. Ka gore le thubilo ke phetola mongalona.
3: Matsako. Ke botsa mpotse. Gore le thubile ke phetola. La pala ga go ala thubile ke phetola. Le thubile ke biza ka re biza ke yena a bia ka ntshitse ndilo ka moka a fetse a bitsa le batho gore batla ba ba bona. A se phetola ke biza.
1: Ai nke le misheng ka gore biza ke yena a le mphotsho. Na biza ke yena go kile mphetola me go di moga mma batho.
3: A e o.
1: Jwale. Ai
3: mogotsi.
1: A e. Stop it.
3: Ka tlalelane.
1: A e a ke tlalelane.
3: He.
1: Nke le calling spade. Le tlogela go tlhwantse le tukuluga le swala biza.
3: Okay.
1: Biza o dirile senna ke mogopetseng sona. That's it.
3: Ke le wa bona moshomo wa biza bo security gore o dirile. Bona gona bjalo o faka nako e o palelwa go ya gae. Bo phelo ba gago bo tlhakatlhakane mogotsi a o sa le ga botsa gape wena ga o ipsene le ga ka no ba phoso ke ya phetola mara a o ipsene
1: don't you worry guys ka nna ke mmoditse le yena phetola mabane ga ba tlile kwa gae
3: gore
1: a boe fela ga a tshwere di-DNA results tsa go laetsa gore ngwana ke wa mang
3: okay
1: ya
3: so ka mantswe a mangwe o raya gore ge dipoelo di ka boa di re ngwana ke wa jonjone le tla boelang
1: ga nka hwetsa ngwana e le wa jonjone
3: Mm.
1: Fedile ka rena.
3: A o bone mogotsi ya ka gore bjale o ya go fa phetola nako e botse. Ya gore bjale ya raloka a boa, a raloka.
1: Etsa ele ra boya boya ka. A boya ka.
3: Gona ka kwantlo
1: ya. Stop it, me la gona go boya felo. Stop.
4: Hey. Sapiadi.
1: Mm.
4: Ba tsama mwana ka ke kwa bose kuduge ke go bona o fela o robala ka mogeno.
1: Ya, eish. Ke nore ke pambise Satan for one tsaraza ga la da buzinga kreke se dake.
4: Haleluya. Le mma go Maria wa mimiela maleo.
1: Ya.
4: Eh.
1: Ya, esh.
4: Ke ngwa mwana.
1: O shapa kere.
4: e ya wa go netaba
1: no o tshela vare time manete sho ke nako over lwana ka itsinyana
4: a wa pele wena o tshisa yewe mpotse wena le go koma tshe tsa dia jwa
1: oh no ha rna re test re very stealth stealth stealth
4: kanete haleluya awa jalo go mpisha bose e mo khoma tshe tsa ngwana ka bana satana mo sela ntshututseng le tshe manyalo le malapa a go sa ne bo pelo.
1: Yeah, there's a good one here to overlay, man, because
4: eh,
1: I'm not into my own quarter fat.
4: Ora,
1: in a time, what did you want to go to Spain? The King Con.
4: Oh, eh, Sapiati. When I go on a nitty, we on a little nagi in Anna. Get the ponabu Susana, whatever. Mona Kirakil of his ama fellow.
1: Eh, time, when I was on a way, ponabu Susana. O sa ntse o va vare gore taba e dule setulong
4: ee le ge e le gorang kere wa bona go nyaka nnete kudumo ga ka ena pele go dirile go lolotlhakatlhakane kare ge ke tla ba kalata yola mothethea gore a ye go bona ka gagwe matlho e be e le ge ke nyaka gore nnete e tswelele pepeneneng tsolo golle wa bona
1: shalo o thuleng ka plan ya gago e reng noso ka re a shule mothethea o kobile ngwana batho bedi hates ora sa ke ga mo
4: ei o bona le leona ke nwa ke di pelang di ntira gore ke palo ko bo pathoko ka gore ke ei ya itshola man a ke tsebile gore ke bolele le yena jontjone na
1: aya ya ska over le yena
4: eya
1: wa tshwana da e kente ka sephele mos
4: da e kente ura mangana
1: mwana mma botho
4: e rura ka sephele ga no o kwele ba reng o humiletsile
5: Banna.
6: Mna le police banna ka ka
5: ka sebele banna.
6: Yeah.
5: No lo go nona ke mathatso go lo go tsa ka mo ga ntate mo yela ma.
6: Ke banna. Ha ye a nke dula ka haina. Ah wena man. Lo gona e re go botse. E nka lo dula ka mo ga e ke tla ja eng. A pele na re tsane le na le a ikiria ka di 50 di 25 o rola ba pele a go di tse ba ma.
5: Ha no ke tlo ke lo mo ga kuno le ba ka nne le bona la nne. Ra ka re ke nne to re monna. Na tswe sala ka masayo selela la pala.
6: Ah wa mona ke nne te. Wena ona na ro sa nkomane ke tla ke le kae. Ka ke lo mo zo la zo la ka monte ka mo.
5: Yeah.
6: No
5: ke le bo ga mai yeah
6: I should really wo no magaja
5: ka ngwane
6: hona le ntong manunu fela o idea o ka rena ke thaka ya gao man
5: ne man
6: a pe bona nna nga tswana o thaka ya mai mai ke me misha ko wena a pe nna go mo lu mo wena o tswana tshong tonte o nyaka o ntate
5: e fela ke no ipotsa re le nna ipala ka motho mogolo
6: e
5: papa mojela
6: all right
5: pe pele tswana tshuma le kushisha wa re le bona ngwana a ita go lena a sepela ka kolo ya mapodisa e bile a pere le yona uniform ya mapodisa aowa a ke ora le motho mošomo ong ake jale le tshwanetse le tee taelo ya ngwana le dire bonnete ba re le diang le šala morago le ya mapodiseng ka ore a lebiletsa mapodisa
6: aowa ke a okwa efa nna yao ya mapodisi ka semperekele ka baka la gore ke otse gore ga ke na molato felo man
5: ka botsheng kore mpojamo
6: ee
5: kore ke le lebeletse ke bone ka re taba ya motšhitši lena ga lena pele a etsa seriousne
6: Ah,
5: ke ka menga jae,
6: go mwana motula. Ga no wena wa nna ko tsore le zwithunya modunwa ke uto thau jere taba mujiju idi le taba e gologolona. Motula ke mwana o bolela lotse lo ra di tsebi bi ani ka botlhatsa. Ai bile ai ke lo kwa impora a re tloele taba e mana. Nke o mpotse mana ape ke go le bare. Yo la muratu wa wa pelwa le mosadi gao. Ke le tete taba.
5: Yeah, eh. La bona go yona ke nete ga ke nya go bolela maka.
6: Mhm.
5: E fela ke bona ka monna ke bona go swanetse gore di taba tsa basadi. Ke se ke be ga di shala mara ora.
6: Ah, ba ba mpe lu tsho no sinya man.
5: Ka ngwan,
6: bona taba tsa ba sa di ba di tshele tlhong. A pe o tsho ro tata o lo ba male ku bele ka mosadi ao. Go ba o lo lo ba o la ngwane le mma batho ka bakala nna le yena ke le ke mmotsa ke re man. E re ke mmere ke mpa ina. Ana.
5: Okay no ga le kwa.
6: Eh,
5: jo le nna bo jang nna mo ka ke ka rena. Ga botse ke di taba di me ka mogo. Ke swane tshe ke di reng gore ke gone go lokisha.
6: Ah, wa. Ntwe simbulu tsantoro o eme se nna bona e lukisha taba e ya mabatho a go ile kala pela ga wena o shalele mosadi gao
3: eh mabatho
4: sister Billy said ke khute nya cha
3: mabatho ona motho o tšhabela nna lena mabatho
7: sister
3: o ore o mpone wa kuta wena
7: ai ke lapile
3: a be le gona e di o bolela nnete o sepela sekala goreng ko go bona mo bookelong ka bedi ka beke
7: that is why ke khuta ke khutela taba tsana nna ke a sekešiwa mo sepetlele sa lena a ke na privacy a ke na peace le a gapeletšega gore ge le mpona mo sepetlele le mpitše le ntšhekiše aowa
3: mannna a ko go sekiše
7: ledia
3: ga botse gore o a tshwenya ga o tshwenya ke ma ka rena ke di o tlhakana le wena gona mo dicorridor
7: le a ntshwenya ke lena
3: o mongwe a go tshwentšeng ke ma
7: botsebotse matlhakong ye ka moka ya ntlaiša kore go imagaka
3: mabatho ga botsebotseng kore o di o bolela nnete ngwanenyana mpa e rweleng ke ema
7: I'm not going to be able to get a little bit of a
3: pele wena o tshoswa ke ngwana ka ka gore wena o imile wa ngwana ba thetea wa bona ge nka be o sa ka wa tsena ka lapeng la matsheko a wa nka o sema thateng ngwanaka ngwana beno he ngwana kwa tshontshone he ngwana kwa phetola ka botse yona ke efe
7: ya nnete ke gore ke gopela gore le mpolelela le mpolelele le ntate morute a yo bolela le John John gore ke nyako go ya gae
3: a bolele le John John
7: please
3: ke go dira gankgane ka kwa ntlong ya botea go malesela
7: malego wa ntlaiša and I'm pregnant a ke tlhoke stress mamoruta a ke tlhoke stress
3: malego wa go tlaiša goba ke wena o tlaišang malego ka gare ga ntlo yaa
7: malego wa ntlaiša
3: malego a se motho mabatsena a kgone kuša gore ke imila ke tlhoke malego a se motho mara o dutse le monna wa gago wena o motho o tloga ke monna a go yago monna a motho
7: mara kere ke nee mathata
3: wa theeletše wa bona malego malego ana bothata ge nka bebo o sa moroge nka bo o dutse botse ka kwa ntlong ya boteago
7: malego
3: mele o tshwenya ke molomo o ne e le leme

0: ira bushupa mo misong pero ye ya lekhula maruping jemina senwa madi re begelwa ke Elias le Vincent ba ga senwa madi bona ke ba rwa ba mogo ba hlatselwa ke mane pa senwa madi yena ke gaitse di wa mogo ba ba ithoba le jiro Mavis ramadi metja mogano ga sa le gona magagešo mogo o be a dula ga mogano ga molepo mogo tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mothapo ka iri ya bosiswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lekgola Mavis ramadi metja mogano re begelwa ke mmamogare Agnes Masetla ke sese wa mogo a tlatselwa ke Tswane France mogau yena ke morato wa mogo Mokganye Johannes Selahla o robetse mogo o be a dula ga maphoto ga dikgale mogo o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša setšhepere ka seripagare go tswa ireng ya seswai tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa mo misong pego ye ya lekgola Mokganye Johannes Selahla re begelwa ke Andrew Selahla ke morato wa mogo ana le motlokolo wa mogo ke Rudolf Selahla metsi moramba Phineas Machaba o ithobaletše mogo o be a dula moletše setlogong mogo o tla bolokwa ka la morena la 27 a bolokelwa dirapeng tša Bochum Slaphoek ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekgola metsi moramba Phineas Machaba re begelwa ke Matlou Francina Machaba yena ke mosadi wa mogo Malosi Johannes Mageta o tlogile mogo o be a dula ga matlala Flakfontein mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Flakfontein ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye lekgola Malosi Johannes Mageta re begelwa ke Joyce Mageta ke mosadi wa mogo ana le Tricia Mageta yena ke morwedi wa mogo magagešo mamogadi Francina Ramaphakela o tlogile lefaseng le mogo o be a dula ga seleka ditlono a ibana le mogo tla bolokwa go sasa a bolelwa a bolokelwa dirapeng tša ditlohung Olifant ke iri ya bosupa mo misong pego ye ya lekgola mamogadi Francina Ramaphakela re begelwa ke Peter Mphakela Ramaphakela ke molekane wa mogo a na le Albert Ryder Ramagoši yena ke morato wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore mohoke Serupu Hilda o robetše mogo o be a dula botokwa Sekonye mogo tla bolokwa ka la morena a bolokelwa dirapeng tša Sekonye ka ira bosupa mo misong pego ye ya lekgola Serupu Hilda mohoke re begelwa ke Flora Gole Ngwakwana Mohale bona ke bana ba bo mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore Lesiba Ends Malongane o robetše mogo o be a dula ngwana llela ga matlala o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša ngwana llela ka ira seswai mo misong pego ye ya lekgola Lesiba Enos Malongane re begelwa ke Philip Malongane yena ke ngwana wa mogo a na le Tshedi Malongane yena ke morwedi wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo a re kgomotšegeng ge re lebelela puku ya dipisalome 126 temana ya bohlano e re ba ba bjalago ba lla ba tla buna ba gobela go raya gore nakong ya bjale re ka no ba re le dilong gobane ba masedi modimo o ba gopotše o itsetse bona bjale ka yo a nago le tshingwana ya maloba gomme a rata lelobana le lebotse ka tšhemong a ikgela lona le go modimo go bile bjalo o ba ratile.
1: Shoprite Liquor Shop e go thusa go ntsha bogone bega o ka moka ka lenaneo la meputso le etile go pele mozantsi. Kwetsa extra ka 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500 ml ya Savannah Dry goba Angry Lemon Premium Cider ka $139.99 di kgwetsagala go fitlha ka di 80 tsa Oktoboro ga borekšetse ba mengwaga e ka fase ga 18 e nwa ka maikarabelo.
0: Weekend extra e boile gape Shoprite mafelong a beke a šomiša karata ya gago mo boloke tšhelete ka tše Farmers Choice dikarolo tša kgogo tše di tlhakatlhakanego tšeo di tontšhitšwe go frozen ke dikilograma tše 5 ka lekgolo masome seswai senyane fegolena senyane senyane fela recoffee refill digrama tše 750 goba digrama tše 600 ka diranta tše le kgole le some senyane le disente tše masome senyane senyane fela di diaper tša Huggies value pack reka dipakete tše pedi ka diranta tše le kgolo le masome senyane senyane fela Crystal Valley UHT milk dipakete tše tshela tša lebese la litera e tee ka diranta tše masome seswai senyane le disente tše masome senyane senyane fela dithekišo tše di thoma go tloga ka labohlano la 25 go fihla ka sontaga sa 27 le wedi ngwageng wa 2020 ga Shoprite fela
2: Kala morena le, ama se pedi shupa go dinga le wedi ngwa ga ke tipedi ma se pedi tsela. Re tsila ka taba kone ma bina tlhantlhagane ba ka phokwane. Ga ba keteka mo le tlo mogolo wa go tshoma mishane go tsebaga tsa semmuso. Go shira di malo go be IV mas rumule. Ri a dule setulo mo sa bogosi.
3: Le ri thushitse yes and yes. Re lela go shujwa ga go mokone. Re bo kgweditse pa mmuso le go shiba ba tlompe ya semmuso.
4: Ke ka mogweno go raya nyaka le bile ra itumela go bona bogosi o wetse ka bolona. Bogosi ga bo timele, bogosi a sele khwekhwe ga bo fetele.
5: Khosi ga di masirumule rena ga re re o ine ntwa. Re re o khonne go dira khutso mo motseng o wa Phokwane.
6: Tlhakatlhakane tsa mogodumo a re ya ge motse wo go tloga le kgono nna le lena re tswelana ga ye.
2: Hello kitse taba kone ba mabula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso metlano go itlwa go iri ya bo shopa bo shego go bona kamo
7: ebe mo shate what will we tell you show
8: se sele matla tia mo yena
9: haleluya
8: tsamuka tobel fm re tla dula re go dutse nokeng ka nako tshotlhe mo shate what will we tell you show
0: Motheletše botlhoko bjo o lego go bjona nakong ya bjalo e ka sebe botlhoko bja sammaruri seo se lego gona ke gore Modimo Ramasedi ke yena o e leng gore o tlo go fodiša a tšea selo sa gago a se fetoša lethabo le kgono le o ka no ba o lla fela lethabo le tla buša la ba gona nako e tla go e ba letshepo le kgolofelo ya gore Modimo o na le rena bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore botlhokong bofe le bofe bjo lego go bjona Modimo wa rena o tla dula a go šeditše o tla dula a go hlokometše o tla phumola megogo yohle yeo e keleketlago marameng a gago re be re ba rata re phetše le bona ka moka tšeo re be gore di dira le bona re tla no fela re di gopola le bona re ba gopola nete gomme re ka setsoge re lebetše tšotlhe ka sona sebopego se magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a re gomotšegeng ka puku ya dipisalome gaolo ya legolo masompedi tshela ke e busheletša e re ba ba bjela go balla ba tla buna ba gobela a re rapele modimo wa khomotso re fitlhe mafelelong a lenaneo la bao ba ithobaletšego re bea meoya ya botlhe bao ba tlogilego lefaseng le fodiša dipelo tše di robegilego tloša dillo gomme o tliše kgolofelo ya bophelo bjo bo sa felego šireletša malapa ka moka bao e leng gore nakong ya bjale ba robegile dipelo re gopole gore le ge bošego bo le bo botelele meso e tla tla gape re sepela ka khutso ya gago re letsetše letšatši le le latelago mo e leng gore ba tlabe ba ba felesetša tulong tša bona tša mafelelo ba bangwe ba tlaba ba ba felesetša tulong tša bona tša mafelelo ka la morena bagagešo ge re kgaogana a re kgaogane ka sefela sa khomotso ke se re lebelele Ramasedi mmogo le Montjane Sisters.

0: Oh yeah, ke bona montjane sisters ba re rama sedi le rena go hle mo re le go gona re jeng lena la gagwe lena la tate le la morwale la moyo moghetswa le rena re rama sedi ba re shona go nyebele ke rata gore re go konketse ka tshele gore ditlabe di bolelwa go lane ola mahlale pepenene mo eleng gore o na le moremo go le extend muwe o tsara rata
1: mo go
2: ba tshele tshe ba swanile o tseba go rawa la lekhono ke tloba le bona la mahlale pepenene ke tloba ke na le bona kudu re lebeletse taba ya gore ne mo kgoding e re le mo go yona ya lewedi kgwedi ya bogwa re tlo ba re lebeletse mekgwa ye e le gore re ka boloka setso sa rena ra boloka maleme a rena ra boloka le mebino ya rena ya setso re lebeletse di AI so ke dilo tse di botse tse e le gore ne re ka no tswela pele go boloka tse ke di boletseng ka moka gore le ba batho re latela Pari shala morago mo di gokano njala ago
0: ka nnete
2: ah
0: motheleji o go ile o buletse fo ka taba ya bogwa mo sala ka gara pedi ya bogwa se ipile mabane
2: ne ke nnete ba theleji ba tsebele go ba tsebe gore ke fa legatong la mogau maredi baskawa
0: baskana
2: baskana gana go rawa mogau a gona
0: Mogau gone. O mushumo.
2: O tabo.
0: Ka nga yengwe. O sa le mushumo. O nga yengwe.
2: O sa le mushumo.
0: Ka nga yengwe jwa le mereko ka se go ka se yeme ka mo fa putsi ka jwa. Re go dinga bo fa ke re.
2: Aga.
0: A re ipoloke re ipa balle.
2: Ke le bogile.
3: Re dinge re go bona bobotse ba dithaba tsa lulu. Re go bona bothaga bya no ka ya le mpopo. Le taba le le belle. Re apara mmemelo difatlhong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tsa bagalabe le bagekolo
4: mo ngwetse kgosi ya mathomo e le go seolwana go latela ramohibidu go latela marine wa pele abe go latela kgosi madi mpuso
3: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
5: Hello, kitse tsaba kone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso mehlano go itlwa go ile ya bosupa boshego go bona kamo
6: wena o dira ntjona tshe tsatsi le lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
3: Thobel FM mo shata wa tsebo le boithabišo
7: Le afa sebola.
8: Sonta reng sona se. Khole ke le tjaji, kopana le nna afa sebola. Ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya. O ka rlona ya rena ya. E maophile.
9: Go mme yena o tlaba a re, o molaudi wa tsebe ya gago.
10: Bona, gore le khono o kae? Ka ba ka la go sella o letsebe.
9: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari
1: na go nyalana le motho wa mohlobo o ise go wa gago go ka tlisa mathata na
11: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tla ga ya botsenela mo go tobele FM o shato wa tsebo le bo ithabisho
12: tsheka mo shate kala morena le a ba se pedi shupa go dinya le wedding wa ge wa kitipedi ma se pedi tsela re ipsi ba ka tsa ba kone ba bina tshantla ga ne ba ka phokwane ga ba kiteka mo le tlo mogolo wa go tlhoma mishana go tsebaga tsa semmuso go shira di malo go be IV masrumule ge ya dule setulong sa bogosi
13: le re thushije yes and yes re lela go shujwa ga go mokone re go hweditse pa mmuso le go no shiba ba tlompe ya semmuso
14: ke ka mogweno go ranya ka le bile ra itumela go bona bogosi o wetse ka bona bogosi ga bo timele bogosi a sele khwekhwe ga bo fitele
15: khosi ga di masrumule rena gare re o winnentwa re re o khonne go dira khutso mo motseng o wa phokwane
16: tsagatsagane tsa mogodumo a re ya ge motse wo go tloga le khono nna le lena re tswelana ga ye
5: Hello kitse tsaba kone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso mehlano go itlala go iri ya bo shupa bo shego gona ka mo
17: eh
5: o shate what do we tell you
18: SABC education enrich your mind enrich your life
11: Lenano le litshwa wena ka thego ke Department of Science Technology and Innovation
19: making sure it's possible
18: Enrich your mind, enrich your life.

0: aga go tebela femela go tla kgatlhela Aforika Borwa mošhate e le wa tsebe le bethabiso motheletše sa supa nako a ka la botlhano la masomepedi5 kgwedi ya lewedi sa re metsotso ke ye masomepedi4 go ikela gona fale e reng ya senyane mogomme nna ke otse sebaka se ke go dumediše le go amogela go thobela femela go tla kgatlhela Aforika Borwa lenaneo la mahlale pepeneneng nna ke extranaga moe legatong la magau maredi ke sebela fale motsweletše mogolo ke mang gaise Isaac Silo wa ga mašhile la monna ba o gatisa ka lekope ke le gare gare ga magare motheri tsa tlhabela fem go me ke bontse fa gore la rena letho ke la metsotso ye masome tharo go tla ga bela go fitla ge betha iri ya senyane go di mo ga tlhogo e le ge re tshe tsa thuto tshedimoso le tsebo ka ga re pole tshane tshe re tla be re na le tsona le ba imba rena motheri tsa mantse mongalo khono mo ile gore le nana le ke la mahlale pepe nene go bo le motheri tshe gore ke bo ke bo le di tsana fa le machoke ke bo le la fa ka machoke o ile gore re tlo bo le re bo le la ka mengwa ya go matlafatsa technology ye ile gore e ka boloka le go tshireletsa maleme a rena re le ma Afrika Borwa ya tshireletsa gape le mebino ya rena re le ma Afrika Borwa ya tshireletsa gape le metanto ya rena re le ma Afrika Borwa aga ntle le go dikatika solo go ba gona go tshumela morago le khono mo lenane la mahlale pepeneneng re bolela ka mahlale le technology yeo e ka shumishwa go matlafatsa le go kwalakwatsa bo kwa bia se Afrika re lebeletse mmino dipapani le diaparo tsa rena re ma Afrika Borwa motheletse go pola gore re sa le mogoding ya bo kwa kgwedi ye le gore nna le wena re swanela go tseba gore re bo mang re tswa kae re ya kae e fela pele ga re ka gole a ke re feta ka fa ke na le bona fo fa bo machoke ke tshe sebaka se ke ba dumedise le go amogela go thobela femela go tla gatsola Afrika Borwa machoke thobela re a locha
1: re a locha
0: le kae
1: a wa re bona re lo tshaba tsoka moka ba thele ke le ba thekhi ba thobela FM re bona le tswa ina meng
0: a ga le tswa ina meng ke a tshepa e bile ke a kholofela gore mothele tshotlo go a topa ka tsebe e fela ke kholofela gore nna le lena mantse mongwe le khono re totlisa tsebo re totlisa thuto re totlisa re totlisa le tshedimojo go mothebetse e fela ke nyaka re feta ka fa pele ga re nna le lena re ka ya polirishaneng ya rena a re feteng ka fa ka mabenkeleng
2: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi ka dintlola ka cha extra savings se di feta go 5000 beke le beke o ka ntsha bogoni ba gago ka moka wa hwetsa extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa di subsidize situego ke bielo ka di 400 gram tsa nne tsa cool baked beans ka 58 rand le 4 liter ya right brand sunflower seed oil ka 129.99 fela di hwetsa go fitla ka di 11 tsa October 2026 tsoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientele, ga o reke fela leano, e utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsa gore o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Momo re tumisa morena.
5: Ke ye sa dithonje di tanka mo rutlisodi.
4: Mm.
5: Re nna ha ka mo ka le fasolotlhe. South Africa e feta le fase ka tlhoriso. E di rang ke ba lekane. E di rang ke ke ba bolai.
6: Tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena.
5: Lentsi la modimo le a relaya.
4: Mm.
5: ya modimo le ya re galepa le re re seke ra tshela naga ye ka madi ra pala ka madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
6: wena o dira ntjona tshe tshatsi le lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
2: tobele fm moshata wa tsebolo boithabiso
0: ke nete ke mochate wa tsebolo boithabiso metsotso ya re yele some se swai go ikelongana fale e reng ya senyane go me mutheletse ke tsene polishane ya rena le machokwe machokwe ke buse gape ke le dumeditse go lena no la mahlale pepeneneng nna ke extra na ga mbue le ga ton la mo ga wa maredi tobela
1: re a locha ke a le dumedisa ke a dumela gore le tlhole ga botse
0: re
1: tlhole ke ka moka
0: re tlhole ga botse re le lena ke a tshepa gore ne le tlhole ga botse pelo le khono le mo lena no la mathlale pepeneneng re tlo ba re boledishana fa ka mathlale le technology yeo e ka shumishwa go matlafatsa le go kwalakwatsa bohwa bya se Africa re lebeletse mmino re lebeletse diaparo re lebeletse dipapadi gape re lebeletse le polelo ya rena re le ma Africa borwa pelo ke nyaka go tseba gore na ke eng se ile gore lena le mo Afrika borwa mo godinge ya bohwa le gantsha go ka sona ke tsefe se ile gore na le gantsha ka sona pele ga re ka tsena politicianeng ya rena
1: wa tsiba re gantsha ka setso sa rena ka lebaka la gore setso sa rena ke sona ile nyo gore o ge o tseba mo tsa go hona o tla gona o kushisha gore o ya kae mara ge o sa tsebe mo o tsa go hona o ka se tsebe mo ileng gore o ya hona re khantsha kudu ka setso sa rena
0: aga ke nete re khantsha kudu ka setso sa rena se ile gore nete ke gore re swanela go se boloka re swanela gore go ruta ba ile gore ba re latela ka morago gore re sie natso ba dimunga gore ba tloga ba re ba rute gore o ba sie le sie natso ba dimo pelo ke nya go tseba gore na ga gona app yeo e ka shumishwago fela mo re e leng gore re ka ithuta ka polelo ya rena ya se Africa e ka ba sepedi e ka ba setsonga e ka ba tshivenda ye lo re e ka boloka le malemi a rena
1: di app re na le di app tse dintsi tseo e leng gore di gona kudu e re ke bolele ke le bantshe taba ya gore re se ke ribile rena ntle le maleme e bile rena le di app tse o lenye gore re ka ithuta ka tsa dipapadi tsa go tshwana kana le bo morabaraba app se ke se ratane ka app ye ke gore e dumelela gore motho a ithute melao ya papadi le go raloka gatlhanong le computer go ba batho ba bangwe so ina le minyetla ye mentsi kudu ka gore o kgona go raloka offline wa ba wa kgona go raloka online so a se yona e le tee app go na le di-app tse dintsi gona mo e re ke sekamele ka moo jana tse tsa dipapadi ke re o tshwana kana le bo African Manyala Game ke gona ka gore motho o kgona go ithuta melao ya songo game gomme a kgona go raloka ka mokgwa wa di-digital so di-app di tloga di le gona ande re a leboga re setse re no re mara o nyaka gore di tlaleletse ka maatla gore tsebo e tswele pele tsona di gona
0: aha di ka re kwa gala ibile ka tsepa gore motheletse o tloga a topa a ka tsebe pele ke nya go tseba gore e le gore di gokagano tse tsa le a go le yona technology e le mahlale a ka re thusa byang gore ne re kgone go khwetsa di app tse
1: gore re kgone go khwetsa di app tse nke kgone ke gore ibile ke go do tsenelela go tsena gona mola di phone mola wa ke taru wa gogola gore wa engwala leina wa re ke nyaka morabaraba app ga o no dira jalo e ka ba itseke e tswelelela mo technology e bile yo bontsha gore na e raloka jwang
0: aha a di tloga di kwagala bjalo ke nya ka go tseba gore na di app tse le boletse la re nna ke le extra na ga mmu nka re khwetsa ke le offline go ba ke le online pelo ke nya ka go tseba gore le mothele tsa tsebe gore mo a leng gona a ka gona go di khwetsa di app tse le gore di ka boloka bogwa ba rena di a boloka maleme di ke bolela ka dipolelo di a boloka mebino di a bolela le dipapadi tsa rena re le ma Afrika Borwa pelo ge ke khweditse app ye e le gore motlhomongwe ke ile seatheke bareng sellathekeng saka founung yaka mo e le gore ke se khweditse goba ke khweditse app ye nnete ke swalela go tseba gore nka kgona go raloka ka yona app ye e le gore motlhomongwe a ke na data mo founung yaka goba ke na le data mo founung yaka pjano e tlo ntshwela mogola ka mogota ka mokgwa ofe
1: itso e re tsogole le gore e tlo tloga e go tsela mogola ka lebaka la gore e tlo kgona go ruta mokgwa ge e le ya game e tla kgona go go bontsha ga botse le go ruta gore na e ka ba game ye e bapalwa ka tsela mang ene ge ntse o bona gore e bapalwa ka tsela mang wa yekisha ngwana o kgona go no e raloka jale ka ga ke tshetse ke bontšhitse gore o kgona le go bapala le ba bangwe bona godimo a game ye ka moka so e tloga e na le mokola ka gore ya o bontšha gore na o ka e bapala ka tsela mang ka mokgwa wo mofe
0: bjalo ke nyaka re lebe ka diphapotšhing ka gore nnete gona ba e le gore re swantse go ba ruta gore ditaolo tse re se natso badimong rena re le bagolo ba bona bjalo ke nyaka re tsena ka phapotšhing mo dikolong di-app tse ke megola efe ye e le gore e ka tswela dikolo goba barutwana yona ke megola efe ye e le gore di-app tse le bolelelang ka tsona di ka tswela barutwana goba mathichere bo memo di ka ba tswela mogola ka sona
1: mo dikolong di ka tloga di tswela barutwana mekgola ye mentšhi e re ke bontšhe gore la mathomo ka gare ga di-app tse di ka ruta bana ba number one go neka gore ba kwešiše gore ge e le tse tsa dipapadi tse di ka kgona go ba ruta gore ge ba bapale a ke re ke ya papadi ba ka kgona go e bontšha bana ba yekišetša ge e le mmino motho a opela bana ba kgona go yekišetša bana ba kgona go thieletša so ke mokgwa wa thuto ka lebaka la gore ka di-app tse ba fumana mokgwa wo mongwe wa thuto ka gore ba tla ba thieleditše gomme ba oketsa tsebo rena ba tla thušega ka baka la
0: goreekgona
1: go oketsea ya go
2: Weekend Extra e a gatlampana ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela.

0: Puta ho mitlo o sa fale mega ti vare puta puta puta puta o bula khabishi le kosha ho cha ho DJ Friday 1010 DJ Dinaka chama tebilo wa kwali letjwa ka mogare ka fa ke tsa setjo wa itjwa tsa fa hore nete re sala mo khodi eng khodi ya bo kwa bo kwa ba rena ke ka fa o we ke dimela fa hore o tsine ka jona go tshe go file jona mtsheletsi wa gatho ba le FM mo shate wa dia le mo shate ke wa tsebo le witabisho dimela ntle
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Nyane, ke mo humana ka e bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjona pele o ba bontsha gore o tshwere tje jwang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Go na le dipeelano. Further together, Vodacom.
4: Afrika Borwa, e ba sharp. Bjala, ga se ba batho bao ba le go ka tlasa mengwaga e 18.
5: Ka tlwaelo, o be o tla kwa maele ao.

0: Ya kina go re no kina go gore le na le mputse fa go rena le na le a popela ka re ga fati le le boka yo motho mong ka yo o tla fa mpani time fibela
1: DJ Oka
0: hello
1: eh o re ka DJ Oka
0: ah ke bona tena le ka ka mo eh
1: wa go ba ta ke
0: mo ba bona kina go wa tseba pawe
1: Na,
0: ko bona
1: le
0: tsambe le
1: tsitse
0: tsa ke tsoka
1: ke
0: mbisa ke tsoka sa ofe. Bona re ka ofela ka fa re
1: tsine ka
0: pa tsekere. Go botsi
1: ha na ba ne. E thank you ke Sabe pela triple M match no asuna mna rogo rogo malia masata mabola bola kia fufela bola rogo mucholla kina mela patia ukile moka e bola
0: limoka e gama mna rogo rogo malia
1: masata bola bakhala bola kia urata motifo bola mufadu mungu urata parikita ena wame so alaka mu emuleti linstil amavisela
0: reale mo
1: imwana wa kengu wa malamu yaka uru urata utilita patia u kambe tsala ka mabaka re bona e tsa ka moletsi ya mabitsana listing ha mabasotho ke khaitedi ya ba mmitsa ka bogomwe matsirizwane gore wa rata monai
0: a le ka rata ka fokhele bo khakere
1: go bona oka
0: dagi ya ba re ba thata ka mathuku jela bare okay go di tsaba ke le bo khakele rata ke lewe hummi ke le topa ho ke go forra le le bo khakere tlhokana fa bitse bana Ralocha Leona
2: DJ Oka
0: Hello
2: Ewana from Malakaina
0: Ronan Kai
2: the son of Mohana no kana party ka mo Pretoria ka ma ke ri ya boya
0: Mohana no di buwe ka fokele mo khakere
2: ka ma ra drop ya Pretoria
0: dangi Mohana no a khale mo khakhe tobele FM tibela
3: Dimela DJ Oka
0: Nalakai
3: Awa na ra thwele le na ri kai
0: ka ma re thwele hle
3: awar le boale mafelo a beke a madirele yo a pa o mo ka masekane extra ka mara tswana dile jana ka mbulobedi dithabeng
0: ka mo go la mbulobedi dithabeng ka fokea le boga o le bolwe ke a mafikeke ke a matelele
3: a ke a matelele ka ra ke re o tloa maabane wa zeba o re
0: se o a se le mushumo mamotlase le mushumo
3: awa gore u lo fta Monday ya ke re be a le ka re
0: ba ba
3: ke be a le ke na go ya o re wena o re tshise ka mmino ka mo we
0: ai what's it
3: re tshise re tsaba je ja long weekend so
0: re
3: go sala ja go di a bo kwa e be lo re awa ka mo studio wa dizela wena
0: what's it
3: senior go patrela
0: what's it re le bogile tshe
3: ya mo tshwa o DJ Oga dangi ke matsaka extra
0: dangi masaka extra ka fa o ke le bogile ya agree la se bishumo ka mo ka mo lo re ba khuditse le gone ipa fela ba le batla ba khuditse ga one taba re le bo a kre kule fa le ba ra ya le rena o fuma kae ya rena o fuma kae ipa fela he tete ba re ba tshiya da ga ba khuditse re le bo ke
4: le gone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
5: oh Master V ke nya ka se kantirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe
5: ah nayo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
5: yena ke bo humana ka e bontsi
6: e go tsagala ka go Vodapay app go ba online tsona pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompe
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
7: tele tsamana ne o arena a ofisha mo setlengseng

a sopoga dimela ke fela ka gare ga fatshe ke le fa gola ga madisha ditoro ka mo gola ZB Innocentia rakoma are ku tshelitse ka fa gola bulubetu le joy oratiwe lefa are mogo ka fa gola Mandela Park Village Maroti Mogashwa ke mo gola ga mama bolo tsware DJ Oka ke le bogile ke ke mo shukena Francina mama bolo tsamela DJ Oka ke fela ka gare ga fatshe ka mo gola Amore N11 Road Lisiba Petnato Nkobeni re mogo ka mo gola le phalale batho ba le phalale dimela ntle ka mo gola Shongwane 2 ke mo berlo gona mo bekeng fa ka labobedi re keteka letsatsi la masi mo dikolong e dumena ka pauwe mera batho ba ka mowe ka mo mera primary school ya ka mo berlo gona ka fa le re sinne kudu le bana ba gona le barutisi ba gona re a leboga tlhe kudu tshwaro re a leboga tlhe lesiba Petnato Nkobeni re mmogo ka mogola le phalale o ya ka mogola le phalale re a leboga tlhe ile go bona gape Donnie Green hey that is your ka bona ke le ka mogola botlokwa Mokomeni Donna ke leboga tlhe Alfio Sentsedi ditse o ka ke na le wena my bra ke le ka mogola Nebom ke tsene na shift ka mogola Nebom ke leboga Mantla Motlhala Ntamanyi ke fela ka gare ga party ke le ka fa gola Cape Town ra bona re ka ofena ke leboga tlhe ka mogola Kapa ke leboga ka mogola Kapa ya nnete ke leboga tsheletso ke leboga ka mogolo lotloa le ntšhitšhe maikutlwana ka gona ya bontsha fa gore theleditšeng a ke tšhiwana ke na le batho ke na le lena epa fela monata šhile ena gore ke na tšhiwana gore ena a ne selo ke monata tšhiwana.

0: Tinka muchos chorizo kaokala. Tinka muchos. Bato renale matata. Babule tewa holo holo bari mi pipi kamuka yana. Bari ntlong ka di bulela bela tla kwa fa gore na ka rate bena. Na taba di ring. Ba phela mabota bulele. Ba phela ka ofela rena le story ka ofela rena ditla ona tabana. O mushur bona ko she ke e ko ka magare ka fa iri. Uno berekela o ya mmereko. Uno berekela o ya mmereko. A ke ona le mashela mangwe ga tsena mo. Mo wena o shuma ba no ra ke view once. Ino tsena ya ba yatjwa. Se holo holo ke mo phelo ipa phela ga o netaba. Baru no berekela o ya mmereko. Berekela tikiti. O berekela o ya fela. How does the boss look as a super? Who can no go show man out in Wana Ofela? Ufubora, Wanga, I get to be Mosum Benizella. It really 1, 2, 3. If a fella, a silver vanchu, a sanchi, did the record of Jamutum Viale. Utaluk. Hey, Koshiki, Quill, man, story saga, Abuman Pelas of Fallen Mazel. Shantimama Shantashi, very story saga, Kulakabisha Kosha. Hoja ho PLG chanti Pemintin Patli fa wena bare ke bona wena fela two break two are pumula kavela Windy Moon ina chile pa kabare di belo kiri konjelo ku file jona mtereki mo kabola khona khona biale ka dimelo fa go rutsine ka jona iri ya pele go di matlhogo ke ne kwa gore ke bo bolela tsana le wena ke ne kwa gore ke koma ikutla ga gona ke mafifa re le tsetse le lo re letlwa le fitile la bogwa bogwa ba rena ba re mo Afrika re tswetswe ka tsa fa go notjwa ka o ya kae o tswa le sejo o tswa le bogwa ba ga bona fa ke ne go tsa fa gore na ke tsifitse le bagolo go ba rutile sona se lo re wena ha ile ka studio se le bete na o rutilweng ke tsifitse le ba rutile sona na bo ra go le ba rutileng bagolo go le ba rutileng re tshe mo tsa sejo tsa ko morora o kua go tshe mo tshe lo ra na go go ntutile 1 2 3 na ra go ntutile 1 2 3 and nga tsile ke di lebetse re le tshe tsa ko moronya na kua tshe lo re be re phela ka gare ga tsona 0860000252 ye ke no mo re mo gala le tsa gona phiale ke kwe me kutwa gago le tsa gona phiale ke kwe me kutwa gago rena wena na ke se fitse lo rotlwa o se gopola ke se fitse lo rotlwa e thutile sona o rutile ba golo golo ne thiba le rutile bana ditlwa go melesela tsona ba dimo na wana ba rutile eng lona gape re re tsetse lela la o feta lela la la bo kwa na o kitikile ka sopo sa sefe no a peri byang no chankeji o ba bole byang thobela na le kae le kae le kae come on
1: ya ke sa tsene go go bela ka moretele ga
0: mo sa tsene go go bela
1: ya na ba rutile o le mantate
0: o le malle maka e ga di tongi di puri di homu
1: ka ka di tongi
0: o ya
1: na le go hao ska rantate ska mpana ke le so
0: o le petrol o le petrol
1: ya
0: mbutse jale yelo be le piri bianca ke tla bo kwa
1: ala la pero se tontate wa bona di masila
0: masila
1: ya masila o ka nga masonga e ne ra pero ona ntate ke ngwao ne re jangwa ntate
0: oh re le bo gahle sa tshe go kobela
1: thank you ka
0: dengi dengi Sajen kokovela ra le bonga ke.
2: Ke ka ntumele gore go tso.
0: Ayate.
2: O tsela botse ka mushate.
0: Ah bo sile ke le kwile la bo sile ke nka moy.
2: Ka mmatela o tsela botso bona le lota mathobela e ke mmate.
0: Lota mathobela mpoche.
2: Nna ba nrutile khompho.
0: Khompho.
2: Ba nrutile khompho. A wa le metse mo metse a e kaka.
0: Gore khompho ke golo mo lena.
2: Kuru ba ono ba nrutile tompo di dio.
0: Gile tompo yewe. Ba ba setla fa bo ba bana ba ka mo ga e ka fa lena le ya ba ruta.
2: Ra ba ruta di dio ka ra ba ruta re mele tshare ka nngwe re rutile ka ba holo holo.
0: Ke nnete.
2: Di dio ka tla le wa dire modimo wa di shenke.
0: Re le bo ga tlhe ke le bo ga kurukurukudu tlhe.
2: Thank you.
0: Dangi dangi bye bye. Ra le bo ga tlhe. Tabala FM. Eh le kana.
3: Rogona la ka dijo.
0: Ah rogona ke le rena.
3: Ke my prince Tlhabiro France Matshaba le tsona la o tsaka go dikela tse diwa le bo pontola na matala tsa.
0: Eh bana ka mogola ntulone ka moy.
3: Ke get le ka wena.
0: Ke na re le boga ke. Yo le mputse fa gore na ba lo rutileng ba bagolo golo.
3: Hey na yo ba lo re bora golo le bora golo a ke ba tswere mara wa rutile ngole makadi khomo
0: gole makadi khomo
3: re le makadi khomo ro petsola
0: e bana
3: ke tswere teu e ke nna ke tsa tle monna DJ Oka a butwa ka Herman Makhaba me hi so re tsin tsi hey I'm sheep a re a ra bona ro tsa tle ka ha
0: pa ya masa wo ha pa for ya masa
3: ya na tsile ka na bua ke re nna ka bunya ne ka tsa ya mmidi
0: eh
3: ka ke ya mabele ba ha sha mo DJ Oka
0: oh
3: ke
0: re go tsabela yo o le wa ke nna ke le wa ka fa go la amatala
3: amatala ntola ke
0: le
3: go ba le mpo po ke my friend ke tla bua France matala
0: re le mo ka fa go la amatala tle e thobela
2: ai o ka hore
0: a o lukile nna le kae ai mo khaotsi thola FM dimela Ralo cha.
4: DJ Oka.
0: Le kae kamo?
4: Rona le kae sina maluma ho itsege.
0: Maniselina, Maniselina ba le rutile eng ka fauchelo le ka ruta rena bana.
4: Ke
0: ke. Ye.
4: Nna ba ho le ho ba rutileng.
0: Eh.
4: O tompa motho. O le rato, rata motho o senyenye fatse motho. Eh motho mo ba botsa ka go ja motho ke motho ka motho.
0: Ya.
4: Le tsela go ja he.
0: Bana wa motho wa matlana a tswana a ji
4: motho a ji le sa se motho a toiwi o le bana motho so bona a uthena go tsuma rate mo tsantse le modimo le ka modimo re ba ba motho a mo ba re ke tsantsa le yena wa ra re ho thoma o toya motho o tsoile modimo eh na rutile mona rutile botho
0: botho le pompo
4: botho le tompo le o rata batho le o senyenye fatse motho le o sekele motho fatshe le ore o tshware ntho e nngwe o tse goreng o tshwanetse o die bana ba motho ba ngwatlhelana tlhoane a kie motho a kele fatshe motho a thoiwe
0: mme le gone fele bana ba lagore wa gone ka maefa le gone ba ruta
4: ke nyaka o botsa e na ntle o e ntile gore ngwatsara bana ba ke na le ngwana ka magae le ditsogolo e fela ke santse ke phela ke nyaka o ba ruta ka mogole nna ke rutilong ka ona ene ba o ruta le goreng go o ka bona moeng a tsena ka ke fisha bona o tshwanetse o apeile o sielwe o bongwenyana mola ka baka la rong ka segone o tlo apeya ka ke fisha tshirutshiri tshwanetse moeng a tsena a tsa lapile o mo fe dijo
0: latsa tabele o lamfa ke gopola o na le kongwe kolo re kerata ono ya gona ha no tsela phela ba go thaba ka di yo yo tsena tsela phela ba nna le taye go re ba le fatsa gore go na le bobenyana bo bo shiti ka fa le bolo re ke a ke go tsona
4: ke rutilweng ke rutilwe tso ke le bana ba ke na le mbona ba di tshorona ke modima mpile ntwana nna nna le di togolo dipudi tsho ke nya ka ba ntse ntse e go re ne bona ke motho wa wa pele ka ke wa pele ka di yo tsa fenelela la re o eli ja ka fenelela ja shortan
0: ke
4: ha tsena le gone o mofa
0: tabe go ke bona ya direga ke thuto ntu go ke ntlo le twali rutwilwe
4: ke rutwilwe rutwa ke rutwilwe ene a ke nya ke ne ene ke a ithabela ene ke a rata taba e uwe ke kwa bile ke ithina ka yona ba re ona rudi ya ho enjoy ke twali le ke enjoy
0: ke ithina ka yona pe ke ntwe botse
4: ke ithina ka yona gore ke go bona
0: motho a pe ke le rata ntu ke pe ke le rata ntu
4: o wa tsa ke rata motho o tsere ka nne se bile ke tsore dibe gore motho ke ipsina ka yena ka nne tin nne tin nne a ke tsene ke motho ka bona ke lutso ke motho a tsena ke motho wa mmakatsa wa mmakatsa
0: re le boga tlhere mmane re le boga
4: gore go re rutilwe ka ga bo se dina manolo ma ho itse ke le boga
0: re le boga tlhere re le boga e kore a se ba le ba fitha maobe ka fa mepete ba pie ba tata port e thobela
2: e kai
0: rona le kai
2: ka tsamo la kwa ga sha i monna di o borola ka mafete matsong
0: monna di o borola ka mogola mafete ka fa we mphedi taba
2: wa bona se dina magwa e ba bolela ga botse o shile ka e dife
0: e ifing
2: na go rutile gore mosadi
0: e
2: wa ratiwa
0: o ya
2: mosadi wa hlompiwa
0: o ya
2: mosadi ga teiwe
0: ya
2: mosadi ga rariwe
0: ya
2: a tikiti mpole a re mosadi ka o ne le yena ke se botata
5: ke motho wa maletere a re hlompa mosadi matsatsi a gago a tlo eketsega mo lefatsheng ke ka mokgwa o nna koko a ka nrutile o ka one a re ge o bona setšhaba se se sepela mo ke mosadi mara gani jale batho ba ba bolayago basadi kora gore a ba a ruta jale ka nna nna ka mokgwa o ke rutile gore mosadi keng le ganyale ke sa dula le
6: ebagaotse re leboga thuto le re tlwa le rutile yona re letse bagologolo nnete rute a bona ditaola gome le seletsana lena ka mogolo le rutileng ka gona rute le ba ba se tlang gona bjale rute bana ba le gore ba gona gona bjale ba rute ntlhompho ba rute le o lotšha ba bone ntho ka motho botse re sa lotšha ka mokgwano re sa phaphatha kemolo mo legolo le a phaphatha re ke motho o mogolo go laetsa tlhompho go phaphatha ngwae ngwana ka ngwae mogaetsi ngwae motolo ngwae ngwana ka yolanyolo la locha ful locha lo kwa motsheo
7: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
8: mo re tumisa morena
9: ntle ke sa ditlhonte dikanka mo rutile sodi gore nna ga ka moka lefatshe lotlhe South Africa e feta lefatshe ka tlhoriso e e dirwang ke balekane e e dirwang le ke babolai
10: tharololo ya seemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
9: lentsi la modimo le a re laya lentsi la modimo le a re galepa le re re seke ra tšhela naga ye ka madi ra falatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba senang molato
10: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
11: tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo mozambique zimbabwe le wena botswana Join up in the Tele Jaga www.tobelfm.co.za.
12: Come on, Ga Epia SABC.

0: bare bophelo ke ntwa ga o robale hey wa thobaela bošiwe ge o robetse wa thobaela botlhomo ka bolo rolwa le monagano fa o wa nagana kudu o na le kgatelelwa monagano košetswa go DK Afro o tsamafa le jola fetsa re se zito ga re bophelo o kole gapešile koša go tša go tabza pere a re re tswela pele a cartonic J Flex ba re Cinderella e betsa fela metsotso šele ke masomepedihlhano fela metsotso re tswela ka mola e rela ya pele ye ke thobala FM ke ya lego tla gašo la Africa Borwa 7.6 tlhanane 2.1 bona Sara Modisa re o ka se difona go thele tšheka fa go la ZP haragwata are bona senya ke tlapatela go thile ditse Augustine ke lebogile Sara ka mo go la ragwata tobe tobe tobe tobe
1: wa ruta o te faka manta o ruta o te faka manta di joga cha tla di joga cha tla awa o maka ka mo mashisha awa mino ba pala go di joga ya awa a pri bina re mo go di mo ba peta awa re sa di le monna ga ishu ka mo le mpopo re sa ile tsa mo re bona maka ka mo mashisha tango
0: le go kae le di bona kae ha hone taba re le boga tle ho media boya he ba bu chefa go rena di bua kae ba bo chefa go bona di bua thobela ke ya ko morao ke ya ko morao pheno wa tseba ke di a jike tumileng ka tsona ba cha shi ho cha ho made blue di bua kae go thobela di bua kae go thobela

0: Eccoci a questo con Dr. Sgarro, featuring Mimi, vare. Le potle, la cosa fa le Mr. Brown, ma quanto me la FM, e lo quanto a cascia. La Africa Borwa, 87.6, 92.1, ma le potelo. Occorre, questo chicken di qua, non è lingua, non è fale urbana. E campane, non è la raccaua, non è le botolo, ah, che non c'è che ratang. Ehi, fantam. Batho ba rata madila o fetisa motlhongwe ba lekane wa motlhongwe o rabe le motho yaano re a bona lepotolo
1: o bana kile ka lenyalong le lengwe ba re monna a bolele mosadi o boletse ba re monna a bolele a re mosadi ya ka ko rata kudu ebile nna le wena re tlo kgabantšha ke lego mara tseba re ke na le mosadi wa bobedi ke lepetelo
0: o ya
1: a re ke a o botsa batho ba tetse motse ba re ke na le mosadi wa bobedi ke lebotelo ee e ne o tseba gore o na le mogadijong wao ke lebetelo
0: ya ke ya kwa fa gore e ne o bola nnete batho bantsi ba tlwa ba lerata kudu-kudu lepotlolo o fetisa tse dingwe re tla re mara
1: wa tseba lebetelo a lena bothata
0: a lena bothata
1: bothata bo na le motho
0: o ya
1: go na le batho ba bangwe
0: ee
1: ga ba nwe mara mathata a bone a feta batho ba lebetelo motho ona o na le maaka ee motho a ona rookoše a fetwe ke roko and a nwe jwala ene o na dikoloto tse dintši o phela a diba dijelete mo bathong mara ga a nwe jwala and o ya motho ongwe motho o nwa jwala korotsa a fithe ka moae kore a letse le radio kore a lokele mmino a re mosadi le bana a re a bina
0: bakry-a
1: ba iphina
0: bjela a se gore ke bothata ngwe tse dingwe o nwa botse e ba re nwa ka maikarabelo se botse ba rwa ka ona seopo sana seo
1: kore tse keng o kry-a iphina my wife I love you so much bona a e na le bana ba gage and o na le o mongwe a nwe jwana mara ga tsena ka gae batho ka moka ba khuta ga tsena ka gae wa senyega kore a o sana lethabo a o sa bolelwa mara a sa no jwala ke ka foo kere jwala wa bone bothata o mongwe ka mokgwa ratang jwala ile a ra ile sepetlele ee a kera ka sepetlele go kgwetsa ba go loketse drip and then ba e beile kwa ya ba rile nurse a sa tswele kwa bagora ba ye ba tlile ba change drip ele ba beaya bjalwa o tla rwa ka mogo ba ratang jana setse bo le bo mading motho a ona ka mogo bjala bo le mading ga a ka longwa ke monang ona wa gwa madi a ke bjala fela bjale maborato o mongwe o kile a reshmara tsa ke a bolelesa bjala bjo a re ke di a di-resolution ke a bolelesa a ya jea mabetelo a le a bjala a kgoboketša re bona keng mabetelo a ke nyaka wa thuba a re a ke a thuba ka lebota tšea mabetelo gante mo odimo mabetelo o bo na le lengwe le na le selo le peso a tšea lebetelo la mathomo a le thuba re wena bere o ntshenyeditše dilo tse dintši ke boela morago mongwe a re wena lebetelo o di are ke phele ke sena tšhelete a le thuba kore ga a bolela wa le thuba a ke ala boraro a lethuba re bona lebetelo o dira ke phele ke lwa le mosadi a lethuba o le etla o le lengwe a kry-a le na le selo e tetse a re wena e manyana wena ona bothata a re wena bo sena ba wena bo sa sepele le ba wena ee ka mokgwa batho ba ratang jale ke kwa ba re lebelile kaekae ke lephalale
0: ya be re ka thobotsa lephalale ka tšatši le la maswi
1: lejele tse dibosetša setso
0: ya re itsenne kudu-kudu-kudu
1: lejele dikgobe
0: ee
1: ya
0: re nwele le maswi
1: le maswi la ja le nama ya pudi
0: ya home
1: ke rata nako nngwe batho ba mole letlhokomelele ja dipodi se letaja le a thogola a kere ke rilekile ka bo moletse jatlhile lengwe ke snofolo wa taxi tlhakganetha ke podi re bele ke gakanegile a ketse bore ke yaka podi ele yampodišarele yaka ya mogolwane ke nyakana le ga mama a pudiela mpojaro sepela so wa jiga so so gar ke le gila se ba ra se chabe
0: eh as chaba
1: eh as chaba
0: eh oh
1: na le pudie go go no fulwa de
0: ya bolela
1: eh a yo fa dare tshe eh ke di pudie jela sa re o tsantse ba tlhabe ka Christmas rana ya go bola o ke nna thogola
0: a sa batla o ga bo bolla nne ka tsogona le ruwa tshe mo ka mogae ka fa go tlo re a tshiwa ba ditshware ile eng wa re go tlo re ya thula ba ka ba gomo ba re ya thula
1: a ke re
0: a ke re le a di melo thabiwa
1: a ke re jare tshe wa re nke tsa tsogola tshe mo di ni no jwana a ga na o tsene
0: ya tsiwa ya tsiwa
1: a go re re o no jwana pudi e be di le rai mo go tsere plaka hey ke tla man e o ga e tsela e tletse re no go pela
0: ba
1: mo tlele ga botse gore go tloga Tshwane a di tsela di tletse batho ba ba yang kerekeng ke ba bantsi kudu batho ke ba otlele ka tlhoko go tloga go tletse mo ditseleng
0: ba bang ba bua ga e re leletse go mikiti of bana papa na gre yo lo e le tla ga e fanta go tla lo shata
1: e no go tletse le nna ke ya moketeng ka farm barke kae Endermark
0: o ya
1: e ke no chaisha mo ke le ba ka Endermark ba thunke ba otlele ga bo di tsela di tletse
0: e ba fela mo mile fa la hone mo na lo kotse
1: ai go ke go tloga Tshwane ke tla masanga ka tlhakana le kotse senga se bolelang gore batho ba tloa ba otlela ga botse ino ba ile gore se re ka no se bolela ino ba taba gore nge ba tlokomela ka gore gone be le moela o tlotlala ke tsepa gore go thoma ka email sompedi moela o shetse o thomile o tlala so nge ba tlokomela na ganti ke long weekend
0: mo ba bangwe agree tadila maikhutso lela la bokgwa le ka labone.